0: Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente. Kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: kahanginan, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: ibabalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
2: Buntag nga arangkada.
1: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
3: Bueno, salamat kayo padayon sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugo. Pwede mga ka-vibes, dagan mag na trigger nining atong pagiskot pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte. Di ay taga kuana na ang taga latest sa daay kabayos paning Dias Ormoc. Lain sa ni iyang punto. Kanang ingon siya ay di ko na siya matingala kay Black Timer ko ni ko. Mayo bakang bangkahan taka sir kada sweldo na kong kitse 30 no dili in tao no kada na ang mao mong ganay ay actually mga ka-vibes karon pa ko naka-apas pa mao na ilang gipakatap nga ngano ko nung ingonay ni atong programa din eh, kay nagpalit ko no tag oras din sa kanang 93.1 FM dili tao no ni perma taong kong kontrata din eh. Gihire taong ko officialmente. I have a contract. Ni nga taon-taon pa po ni. So, chill lang mo diha. Kay mao na ilang black propaganda maingontan. Bahin nako nga ilang gipakatap siya ni sa uban. Kay lagi, nga nung ingoni ni ang atong dagan sa programa. You know mga ka-vibes, just to kana bang address this one ba? To disabuse the mind sa itong mga tingpaminaw. Ang ako magunta na o mga kababs, I cannot in conscience kanang accept hook, line, and sinker ang kaning mga black propaganda nga ilang gipa sa atab karon. Laliman ka mga kababs, kada lang lagi akong punto nga moingon lagi ko kaning akong baruganan kaya kay na ko ning padaliptan o dipinsaan kung ang uban mingon dito sa Luneta, ha? Ako moingon nga diri sa Plaza Independencia na Cebu City, dool raman ni nabo. This is just a stone's throw away from where we are sa among istasyon. Ha? Unya, sa ako nang gikaingon, nostalgic kay nako ni kay I first had my broadcast in Cebu City. Dias Luyo sad sa among istasyon karon, DYLA, ang AM. Kani adto kining akong gitingogan ron morning FM namo ni adto. This used to be the smash FM kani adto mga ka-vibes nga karon. Nailain ni pulid diri nga tuwa na karon sa laing planeta ug karon mao na ni 93.1 mao gihapon ang call sign. Ha? Di ko kadawat anang argumento mga ka-vibes nga binilyon ang kantidad sa bangko unya ang gideklarar sa publiko pinaagi sa iyang state pero basis liabilities and network 98 milyon pesos ra. Ang tao nga mudawat niya na mga kabayos mga kaingon ko ang iyang pinsada, ang iyang analytical thinking murag dunay di prinsya galing kabayos. Nga kung kantsaw niya na basic absensya sa dihang gitudlo ang arithmetic o mathematics ngadto niya mga kabayos. Gika ni ka-vibes paning Dias Ormoc, matod pa niya sa matag hapon, mag-ulan din sa Ormoc, sir, o maayo nga buntag sa tanang naminaw karon sa programa ni mo Sir Tonton. Salamat yung kain ni mo ka, kanunay ka vibe sa paning diha sa Ormoc City. Gika ni ka vibes 2307. Ngano mo sulti man sila, ngano mag-uol man mo na kung mular ka si Sarah, inyoha din ang kwarta. Gikan gani na sa kwarta sa korupsyon, gikan sa taxpayers money. Oplo ka jerog utok aning mga DDSoy gikan ni Kabibes 2307. Di na ako ha, gikan na sa atong Kabibes din hi mga Kabibes. Gikan ni Kabibes Fred Gelmudi. Good morning Kabibes Tonton. Proud panuon ang mga 8080 nga supporters ni Sara sa iyang pag-travel while ongoing ang impeachment trial. Unbutter daw ilang BP. As always, proud sila sa kabuang pagkatuytoy sa ilang idol. Mulagi mga Kabibes ba? Ako, Manggod, kanabang, og doon na kay isyo, atubangan na, og wa kay sa, anong mag-uul ka man? Ha? Kanyang iyang, sa ako nang gikaingon lagi, ha? Kanabataong, sa psychology pa ni defense mechanism ni. Kanabitang imong i-deny ang panghitabo ni mo. Kay makagool tuod eh. Kay nga no mga kabibes, ha? Nangusog na ni sila ron. Lima guni ka mga senador ang niperma sa ilang matod pa pagsupak sa desisyon ni Senate Presiding Officer sa impeachment trial karon nga si Senador Chase Escudero. Ngano gitugtan nga ma-da ang maisuhan og supina ang mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. Dako kay nga development ha. Kay mahikyad manggo din ni kung pila gi kantidad ang kwartas bangko ni Vice President Sara Duterte. Unya unsa may gipasiatab kaniadtong Sara, wa ko ni ebidensya. Way ebidensya nga ha? Napa George George mangganing. By the way, ang iyang biyahe adto siya sa UK, adto pa adto siya sa England o asa ba ka dito? United Kingdom adto sa Wales. Gikan sa Qatar by the way, usa sa iyang biyahe Asia, Qatar. Unya adto na siya sa UK sunod, unya adto na sa Netherlands. Tingali ang sangkuana ni ana. Of course, ug moadto siya sa Netherlands, mabisita siya sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rudy Duterte nga napriso karon dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Ika ni kabibes, Francis Yanyan Huerte, si Sara Gadalag Malita sa basura. Ikaw ba, kabibes Francis, imo ginang magsakit kinang dughan sa mga naminaw na turon nga DDS. Nahilo man ang 8-10 kargador, kabibes. Nawagtangan siguro muhimog script and wala na ibubayad sa bupay nila kay napriso na si Marcoleta og Depensor.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Sa ako nang gikaingon mga kabibes, scripted lagi itong talang tatanawa. Wala naman si Depensor, wala naman si Marcoleta. Kato naman duhang nang maniobra. Nakibawa mo mga kabibes, ha? Wala na ko ni isgute kay para na ko impertinente ba ng tamwana. Kibawa ba mo? Nga doon ay balita nga si Atty. Libby Baligod o iyang asawa nga taga Leyte mga kabibes, taga Baybay Leyte, gigukod ron sa Bureau of Internal Revenue. Kay doon na pwede ay matod pa nila obligasyon sa gobyerno nga di mo menos 30 milyones pesos nga bayranans buhis nga wa pa nila masettle ngadto sa BIR mga kabibes. Muingon ko di araay.
4: Mayra!
3: Osbon pagin ako.
4: Mayra!
3: Mayra! Kaklaro bitaw ato. Kay ang mga detalye sa 18 Marines, hanap pang gigayo yung tao na eh. Ang mutuo ni ato mga kabibes, ang ilarang echo chamber sa mga DDS nga para nila ang 98 million popariha ra kuno sa 6.7 billion pagkatuytoy klase nga pag-analisar sa isyu. Ika ni kabibes, Ronick Bless, alam mo ba Sir Ton, in fairness to Attorney Pua, magaling din at mahinahon din magsalita. Ako ramdam ko kung anong maramdaman ni Attorney Pua. Nahihirapan siya sa pagdepensa kasi alam niyang nasa maling alam niya kasi nasa maling side siya. Kaya lang pera-pera lang kasi, pero magaling siya, sayang lang at sa mali siya pumanig. Napagtanto ko siya ton, ang abogadong profesyon ay di talaga maganda para sa akin kasi mali ipaglaban mo kahit mali. Ang tugon ko dyan, kabayb sa Runic Bless, trabaho lang, yun ang kanilang posisyon, because everybody has the right to counsel. In fairness ba? Inana mga tong demokrasya. But, alam mo, magaling din talaga si prosecution panel member Attorney Cheljok, no? Kaya di pa si Cheljok, no, mga kabayos, dili sa pag-unsa. If I will have to compare Cheljok, no, and the performance yesterday of lead counsel Attorney Jerby Luistro, mas mainam yung performance ni Attorney Cheljok, no? Galing lang kay kananaang ang lead counselman si Attorney Jerbil Luistro, mga kabibes. May na lang kay ang testigo ni nga nakatuka ni kining Congresswoman Jerbil Luistro, si NBI Director Melvin Matibag, nga who himself is a lawyer and he knows what he is talking about. Laliman ka ang gibutyag ni kining NBI Director Melvin Matibag. Ang kanigyong apidabit ni Arturo Las Cañas nga nakalitan gyud, nakurat gyud in taon ang defense panel, nagka-dipo-dipo, nagka-puliki sila pag-depend sa mga kabibes. Gikan ni kabibes sa 1965. Good morning, sir. Mangunta na lang ko, naanaman unta ka sa media nganong okay, nganong one-sided man, kawa man ko mag-iskot sa tinutnanay ng mga illegal. Sa unsa man nga illegal nga gibuhat, nanasar mo ng general kayong state. Isulti ko nun din eh. Nganong masakit man yun mo, muhisgot ko nga kining Senate impeachment trial is about the betrayal of public trust, the culpable violation of the Constitution. Ang magbuingon ko, tarong ang inyong vice presidente. Tarong din ang manghulga ka sa imong presidente. Ba ikaw, guhulgaon ka sa imong silingan. Tarong ang imong silingan. Kana lang ba? Sa tao ng inyong... Muingon lagi ko, gabita nagsakto inyong utok. Ayaw na alingkori sa inyong sampot kay malata niya na. Matod pa ni Kabibes, okay, 4541. Panat buttered ranas inday Bratinila, Kabibes. Pero ang tinood, shaking to the bones na. Punan pas iyang mga abogado nga yabo ang sabaw. Permi, unyang hapon na pod, another yabo ang sabaw. Kana, ila pa man ang gi-cross-examine si NBI Director Melvin Matibag. Pero kaibaw kag unsay revealing kay gisulti kagahapon ni Director Matibag. Ningon siya iyang gitubag si Attorney Mark Binluan, you're a lawyer and I'm also a lawyer. I know where you are going to. And you know what I discovered, mga kabibes? They are fraternity brothers sa Utopia Fraternity sa College of Law dito sa Ateneo de Manila University. Ila pa ning schoolmates at gani si kining Senator Alan Peter Cayetano. Pero lagi, mga kabibes, lisod magod ni mo to ison bitaw ang kamaturan. O sa gibutyag karon ni kining NBI Director Melvin Matibag nga kining grave threat nga giluwata ni Vice President Sara Duterte, this has been categorized as a matter of national security concern. Kay ngano tungod pud sa mga DDS, kay ngano matod pang Director Matibag, doon na gay bisag mag-live broadcast ang presidente, doon ay manghulga niya online. Walang gani kanila ni pahimugat eh. Niya doon ay rally, wag tuo, mga kabibes. Kaya daw gusto nga palagputon lagi ang kasamtangan nga namunuan. Unya, just to put this in proper context, mga kabibes. Kanang kabahin siya ilang gipasangin nga Operation Romanov, matod pa ni kani NBI Director Jaime Santiago, that refers to the Duterte's. Kaya ang unang nisulti ni Anang Operation Romanov, mao si Davao City Mayor. Ah, Sebastian Basti Duterte ni atong Enero 28, 2024. So, wa pa nang hulga si Vice President Sara Duterte. Na katusang usa ka vlogger nga ginganlan og si Princess Mami, takala sa to siyang premise. Wasan magtuon ba? Ah, na unay sila stari mga kabayos kay gibali man ni kaning Princess Maui ang istorya nga merong planong Operation Romanov sa inyo. You know, in its context alone, sipyat na. Because the Romanov, mauna ang nagduma kaniadto sa Russia, mga kabibes. Sa diyang naitabo ang Russian Revolution, mapalik ko political history, mga kabibes. Ha? More than 100 years ago. Ha? 1918 to be exact. Ha? Ang pamilya ni Emperor Nicholas II, Tsar Nicholas II, ay ang asawa o iyang mga anak gipatay sa mga Bolshevik Russian revolutionaries. Sa ato pa ang namunuan ng tubong. So, it doesn't really add up, mga kabibes. O nakasabot ng mga DDS na yung po nga add up. Ha? It doesn't make sense. Ambot, kung nakasabot sa lagdaaban ni sila yung mga sense. Nga, ang imong pasanginla ni ini, ang presidente, ang administrasyon ang naghulga nga patyon si Vice President Sara Duterte. Nga, in fact, kung imong tanahon, mismo gikan sa ilang pamilya ang orihinal nga pagpanghulga. Maunay klaro og tataw nga punto, mga kabibes, nga niingon lagi si NBI Director nga Melvin Matibag, if as far as the NBI is concerned, this is already a matter of national security concern.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Gikan ni Kabibes 760, akong gipaabot, Kabibes, ang giingon ni Trillanes nga mga drug lord ang naghatag og kwarta sa mga Duterte og tinuod bagyod kay og tili tinuod mabalik ko pagka DDS oy. Kana ato pa nang utangan. If and when Kabibes, salamat ay Kabibes ani angkon ka nga gikan di kas DDS ya karon daw nahayagan ka. Ato nang atangan nya I think that will depend if and when si kani Senador Antonio Trillanes will be called to the witness stand. So Tanaw Kabibes, dugay pa man gini ang kinini ang Senate impeachment trial kay laliman kag matud pa 7 months pa ni. Sa ato pa basig ba og dili ma og di gini ma shorten ato na ni mga bare months, mga Kabibes, mahuman. Gika ni Kabibes 5118, kung si Lenny ang mabiyahe sa Manila once a week, sa wayon dayon sa mga DDS, pero si Sara mag-tours sa laing-laing lugar, budayag sila. Sakto kagyod sa imong panahom, kaning Kabibes, 5118. Gika ni Kabibes 2307, maura man jud nay makaayo ni Sara sigarag walda sa taxpayers money, maunang believe pa pud kaayo mga DDS. Well, in fairness, Kabibes 237, gipasabot sa Office of the Vice President nga no taxpayers money ang gastuon ini. Personal ni inana kadato gi Sara Duterte kaya nohon Roy. Uban na to may kingsuna na ultimo pamilitis barko maglisod pa. Pero Sara Duterte sayon dagi kayo oy. Laliman kag pili ipilit editors Qatar unya adto na pud siya dayon sa tungas buwan ko ni iyang biyahe. Adto dayon siya sa United Kingdom o niya Laos das Netherlands, mga Kabibes. Magpahayahay bisag sakit ang dughan. Ika ni Kabibes sa paning sa Ormoc, mao na ilagusto dili baga paistore kay sakto sila mao na. Kay og DDS ang atong paminaon, sila kuno'y sakto, Kabibes. Istorya hey oy. Ningon si Kabibes 760, niundang ko pagka DDS, Kabibes, tungod sa Parmali scam ni Digong ug Michael Yang. Bitaw, Kabibes, sakto biya ka. Grabe to nga anomalia, oy. Unya panahon pag ito sa daghang nangamatay sa atong mga kaigsoonan, panahon ni pandemya. Spoko ni mo kagamay sa kapital sa Parmali nga nagdugtong kadto ni Michael Yang nga mao ang presidential economic adviser, unya binilyon ang kantidad sa mga transaksyon ang gi priso in town ron katong taga Davao nga si Atty. Cristobel Lau. Ang kanay nagtrabaho sa gitawag nila og procurement services sa Department of Budget and Management, PSDBM. Taon po itong mga abogado ha, mo tayo gisakripisyo. Pero iyan man itong tinuyuan, ang mga tawa na lang ta. Ningon si Kabibes 4541, excuse me mga DDS, palihog ka po ang inyong analytical skills. Uy, ayaw mo palabi og lunod patay kayo. Susiha og tukian ninyo ang facts nga gipabuhagay sa inyong atubangan. Don't be too fanatic. Think. Ngilgiga giniling Kabibes 4541. Mao bitaw, diprensya nila mga Kabibes o kamong kanang niuyon din sa atong mga panahon mo opinion o komentaryo. I really salute you for having those analytical skills. Mao magina, og imong analisahon pag-ayo, why tarong mulaban sa Duterte administration sa habig ni Vice President Sara Duterte, oy?
5: Pinawa!
3: By the way, mga ka-vibes, inig-post na ko ron akong isgutan in the last 30 minutes sa itong programa. Ang kining kabahin sa apidabit nga gibutyag kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag kay bisan tuod og kanang matud pa ni Presiding Officer Chief Escudero nga as to be, its truthfulness as to its veracity, dili ta makasulti ni ana iyang gipahimangnuan ang mga kining senator judges mga kabay. Pero bukad kay ni kung atong subayon ang gitawag og violent tendency ni Vice President Sara Duterte. Katong iyang gisukmag ang sheriff nga si Abby Andres. Matod pa suban. Gaming ra kayto. Di ito na ko. Pero kining grabe, kay this is an affidavit nga tuwa karon nga to sa International Criminal Court. Gikan ni Kabibes 2307. Duterte ko sa una pero na-scam ko eh. Nadaot lang jud siya sa mga Chinese drug lords nga corrupt kaayo, simple ra ang ipakita ang bank records pero nganong mahadlok man kung ma-open ang bank records din makita nga limpyo aw mubalik jud ko pagka DDS. Kanang imong baruganan Kabibes 237 nguyon ko ni ana kay og tan-aw na to basiyo ang kwarta niya di tinuod ka duna siya bilyones bangko aw may mananagot dyan. Ha? O niya, mayroon ko ka-vibes ka, I'll go with you. Nga, medyo kaduha-duhaan din yung mga gipangbutyag nga isyo batok ni Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman, mapost ko makadiyot niya. Sigon sa kong gisulti ninyo, nigbalik na ko atong isgutan ang kabahin sa apidabit ni kanhi Davao City Policeman Arturo Lascanias. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa BRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a BRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa BRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.

0: Bueno, salamat kayo. Alas 8:34 na mga kabibes. Ako lang doon tibawa sunog gamay ang kabahin ba sa gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag na National Security Concern. Daghan manggong di malimod manggod mga kabibes nga ubay-ubay sa ning mga sakop sa DDS. Unya lakip sa gibutyag ni kinini ang NBI Director Matibag. Ang pamahayag mismo sa igsuon ni Vice President Sara Duterte nga si Davao City Mayor Basti Duterte. Hinumdo mo nga ilang gibugna ng grupo nga raids nga ang panawagan way lain. Pagpatalsik. Pagpalagpot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wa mo sila lain. Napabitaw na yung ubang pang mga personalidad ha. Na ay Vice Mayor dito ay nga di ko nalang isgutan. Dito na Pes Luzon. Kebao mong tingali mo. Ha? Unya, unsa man? Ha? Muna nga, sumala pa in the words of NBI Director Melvin Matibag, as far as the NBI is concerned, it is a matter of national security. Kay, ang katunglunod patay yun, manghulga na gusto presidente. Ha? Unya, nganlan pa nilagdi mao ang presidente. Ha? Muna nga, niingon si Director Matibag, ang ilang tratamento ni Ana, dili lang ganito, yano ra nga pagkasulti, there is really a plan. Sumala pa niya niya, karong hapon, ipadayon man, mangayo mag-continuance sa ang kananaang defense panel mga kababes, atong atangan. Kung unsa pa ang ilang dugang cross-examination nga ito ni NBI Director Matibag mga kababes. Ha? Pero, as it face value, sigun sa gibutya nga kagahapon nga nakuratan yun ang mga sakop sa defense panel mga kababes, tining grabe nga aligasyon nga nalatid sa apidabit ni kanhi Davao City Policeman Arturo Las Cañas mga kababes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman ka mga kababes, gipakita magini sa hearing kagahapon nga bisan patuod og niingon si presiding officer Senator Chase Escudero ngadto sa iyang mga kaubanan nga Senator Judges as to its veracity and truth, dili na moy atong tumungog tuyo dinhi apan ato lang ning gitugtan to establish the so-called patterns of violence, kana na ang the violent tendencies mga kababes ni Vice President Sara Duterte. Laliman ka ang mga tipik sa maong apidabit ni Sergeant Las Cañas, SPO for Las Cañas, nga gi-submark na ni karon sa ato pag gi kana na ang giladlad na ni karon sa mga sakop sa prosecution. Ilang gipamarkahan isip ilang tipik sa mga ebidensya. Mao ni nga sigon sa gibasa kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag. Ningon dito, the years 2012 were the birth of Tokang operations. And evil side of its enforcement in Davao City by its author, the newly installed Davao City Police Director Colonel Ronald Bato de la Rosa. The operations were all cleared and approved by Mayors Inday Zara Zimmerman Duterte Carpio and Rodrigo Roa Duterte mga kababes, sigon sa maong apidabit. Sa ato pa niyan, ito pang 2012 ang pagmugna gyud sa Tokang operation. Unya grabe no ang giingon nga able side of enforcement dito sa Davao City mga kababes. Nga ang nagsugod sad nga nipatuman sad sa Oplan Tokang sa diang nahimo siyang PNP chief. sa unang mga tuig ni kani Presidente Rodrigo Duterte, mao si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gakong atong mahinumduman mga kabibes, usa siya sa mga co-perpetrator karon nga mao bitaw nga nalutsan sa ni og warrant of arrest. Sa ato pa og sa in English pa connect the dots. Sumpay-sumpaya ninyo mga kabibes. Kay timing sad, incidentally nagsugod ng tukhang sa diyang nahimong hepe sa kapulisan sa Davao City, si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kabibes, nga kanhi usab PNP chief.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lain nga gisubmark isip ilan ng ebidensya. Mato din he, while eating, Colonel Bato de la Rosa told me, sa ato pa told me ngadto ni kining kanhi Davao City Policeman Arturo Larscania, sa ato pa giingnan siya in Bisayan dialect why he summoned me. Ha? Nga samtang nagkaon ko no si kaniad to Colonel Bato de la Rosa, nisulti niya sa Bisaya kay gipatawag man siya unya iyang gikote ni ningon siya tour. Nagkaistorya mi ni Mayor Inday party sa ato ang tukhang operation. Ang order ni Mayor Inday party sa ato ang tukhang operation, ang order na Mayor Inday sa kuha nga ilaylo sa nato ang pusil at gilingigan no? Sa ato pa ang pagpamusil sa mga nalabigit sa ginadili nga droga sa ito sa Davao City. Sa ito ang mga target personalities. Ha? Ilaylo sa nato ang pusil sa atong mga target personalities. Kay samukan siya sa media, sa ato pa gisamukan si kaniadto Davao City Mayor Sara Duterte mga kabayb, sa media kay halos sa diyang gipatuman lagi ning tukhang operation sa ito sa Davao, daghang yung nangamatay. Ha? Nga na-duplicate sa diyang na presidente na si kani Presidente Rudy Duterte mga kabayb. Kay samukan siya sa media, magsigi og pangutana na pud. Mao na diha. Kay ang media mga kabayos, basta doon na ipanghitabo. Di magiging kalakayan, manginano, mangutana, magyod. Aron makakuhag balita. Ha? Kidnapa na lang ninyo ang target. Sa ato pa, ipadagit ang mga target. Kidnapa na lang ninyo ang mga target. Unya, ilubog sa quarry para mamising na lang kay okay si Mayor Inday sa ana nga paagi. Matud pa ni sa apidabit ni kani Davao City Policeman Arturo Lascanias mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sa ato pa, giestablisara ni kining NBI Director Melvin Matibag mga kabibes ang violent tendency lagi ni Vice President Sara Duterte. Laliman ka, apidabit ni nga tuwa ni karon dito sa International Criminal Court. Agoy, di baka hinuon nga madamay sa hinuon sa kaso sa yung amahan si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaklaro ani nga ang instruction ipakidnap na lang unya ipapusil. Unya human yadto ilubog sa ato pa. Unsa man itamok dito sa ilang quarry? Ha? Dito sa Davao City mga kabibes. Unya dinugang dini. I later called up retired senior police officer Sunny Buenaventura and relayed to him Colonel Ronald Bato de la Rosa's abduction operation order to me as allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Sana Buenaventura answered me that he would personally confirm and verify the matter with Mayor Inday Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa matod pa ni Art Lascanias, iyang gitawgan ang iyang kauban nga si retired senior police officer Sunny Buenaventura. Kay iyang gipahibaw ang gisulti sad niya gikan ni kaniadto Colonel Ronald Bato de la Rosa. Unya niingon matod pa si Sunny Buenaventura nga iyan ang ikonfirmar nga to mismo ni kaniadto Mayor Inday Duterte. Unya, lakip niya hapon sa affidavit, mao ni mga ka-vibes, I saw Mayor Inday Sara Duterte Carpio inside her vehicle alone. I personally heard Mayor Inday Sara Zimmerman Duterte Carpio and ordered Sunny Buenaventura in an Visayan dialect and I quote, Bulgar naman kaayo pusilon. Ang target ninyo nung kidnapa na lang ninyo para missing lang para dili samok ang media sumapa ni kani Davao City Policeman Arturo Las Cañas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman kaning istorya ha? Ha? Ang nisugo nga inguni ini nga ha? Kay og pusilon ang target, bulgar naman kayo ipakidnap na lang. Unya, ha? Kanang matod pa sa sulti ni kanhi Davao City Police ha? Director o karon fugitive subject Senador Ronald Bato de la Rosa, human ikidnap, patyon, posilon, ha? Unya, itambog ganto sa quarry. Ha? Doon naman sila yung mga quarry sa sand and gravel dito, ang notorious kayo dito mga kabibes. Ang gitawag og loud quarry dito sa Davao City mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And if my memory serves me right mga ka-vibes, mausan ni ang Laod Quarry nga dito hapit in town, madisgrasya si Karon Congresswoman kining Laila de Lima, kay iya maning giimbestigar si dihang siya pa ang chairperson sa Committee on Human sa Commission on Human Rights. Moto kay matod pa ni kinini ang Attorney Laila de Lima, pagada man ni siya nga suko gikay niya si Mayor Rudy Duterte, do na toy intelligence information nga sidang ilang giimbestigar ang kanang nangamatay sa Uplan Tukang dito sa Davao City. Ipaambos unta matod pa si kaniadto CHR Commissioner Laila de Lima. Unya ila sa ning giadto ang Loud Quarry mga ka-vibes diin matod pa tua lagi gipang lubong taon ang mga biktima sa Uplan Tukhang dito sa Davao City nga nalakip na inoon sa kining Article 4 nga grave threats o kining alleged assassination plot nga giatubang karon ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mabasa tag mga reaksyon gikan ni 1365 kung unsay taras sa kliyente mo sir ang taras gipakita sa abogado, walay GMR siya ang mga abogado ni Sara Duterte. We witness this on live TV, unsa na lang kung sa ordinary nga korte, so sad. Matod pa ni Kabibes 1365. Gikan ni Kabibes 9255, good morning Sir Tonton. Kanang Oplan Romanov sir, mutok ma na inig testimony na unya ni Madriaga sir, kay maunay gisulti ni Madriaga nga ang katapusang plano aron makalingkod si Sara patyon si Marcos. Salamat sir, salamat kay Sabnimo Kabibes
1: 9255.
0: Unya gikan ni Kabibes 4664, si Senator Rapi Tulpo bitaw gihapon katutret Presidente Duterte giaristo dayon unya kini kang Sara saya daghan due process. Matod pa ni Kabibes 4664. Okay, atong ibutang ni insaktong context. I think si Kabibes 4664 nagdiskot ni sa naitabo ni atong maestrong ginganlan og si Ronel Mas taga Sambales nga panahon sa administrasyong Duterte nang hulga sa niya kay naingon siya nga kinsa tong mo posil patay ni Presidente Duterte akong premyuhan ng 50 million. Ha? Nga gidakop to siya sa mga tinugyanan sa NBI dito sa kaning Region 1 mga kabibes. Nga gikonfirmar ni kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag. So niya nang bahina ba? Ha? Kana na ang sakto ning gipadayag ni 4664 nga sa panahon ni sa Duterte administration giaristo dayo nya karon kang Sara Duterte aw nindot kayo kay do na pay due process.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw, nobody is supposedly exempted. All of us has the right to due process. Ha? Mogin ang tana. We have all the right to due process of law. Ha? Una doon nag mga proseso mo. Bitaw na yung proseso ni karon ang impeachment trial. Pero daw, ha? Nangakulbaan mga DDS nga mawagtang na spesto ang ilang idolo mga kabibes. Kay og makonbikto gyud si kininiang Vice President Sara Duterte mga kabibes. Ang consequence gyud bisan pag paglansar na lang lagi pagka barangay konsehal dili na dili sa tugtan. Because if you'll be convicted mga kabibes, you will be perpetually disqualified to join public service. Meaning, di nakatugtan nga makalansar. Sa ato pa, goodbye presidential ambition in 2028. Good morning ato ni Kabibes sa Randy Santisas. Matod pa niya listening. O niya nga ito ni Kabibes Fred Helmordi. Happy and proud kayo. Happy and proud gyud ko aning mga tao nga kaning DDS pero enlightened na karon kining uban nga DDS paghihapon hangtod karon mauning mga blind fanatics, they're like zombies, batod pa ni kining Kabibes Fred Gilmore D.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw mga Kabibes, somehow I am also saludar ko aning mga tawhana ka naka-realize bitaw sila. Unya, mao mong gini atong awag din eh. Ya, kung isulti ninyo ay, do not take what I am saying hook, line, and sinker. Also, use your critical thinking. Timbang-timbangan ninyo akong gisulti. Ah, o do na ba ko'y gipasiatab din eh nga di maayo. Kaya huwag imugong sabayon kining impeachment trial mga kabibes. This is a good venue. Nga ito yung masuta kung si Vice President Sara Duterte is still fit to be in public service. Nga, nagpatong-patong maning mga aligasyon batok niya. Gawas ka ng hulga, mga kabibes. Grabe pag yun ang iyang mga sa pagkakaroon unexplained wealth. Kaysama na nimo pagpasamot kaya ang imong gideklara maura ng kwartaha pero ang na-report dito sa Anti-Money Laundering Council, again, ang botong nakasabot ba ni ining mga DDS o they really refuse to understand? Ha? Automatic na basta maabot na ganig 500,000 ang imong ipasood sa bangko. O bisa na ganig ang withdrawal, mukabat na ganig 500,000. Kabibes. Automatic na nga ito ma-report sa Anti-Money Laundering Council tungod sa antong Anti-Money Laundering Law. Ha? Pangutanon, sakit-sakiton yung kanyana. O niya, nadangat ni nga ito, sumala pa ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang maong kantidad, mga kabibes, ka 6.7 billion. Ha? Nga transaction reports. Actually, ang kinatibok ang kantidad 4.4 billion ang nasud sa bangko o inflow.

0: Or cheese escudero. Ababulgar gining tanan kumpila ang kwartas bangko ni Vice President Sara Duterte. Kay mapakang manitanan, this will be reconciled. Mga kabayabs, kay humani ni mayagyag ni kumpila gyud ang balor sa mga bank deposits. Wa pay labot sa mga ilang nabayran nga mga buluhisan sa BIR. Ana nimo makita og tinuod pa ang gideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. And if and when magligas galing ang kantidad, mga kabibes, ako moingon, tapos ang boxing.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Remember, timanin ninyo, dunay upat ka articles of impeachment. Ang balaod kalabot sa impeachment nagkanayon nga bisan usa lang ni ana makonbikto si Vice President Sara Duterte, goodbye presidential ambition, mga kabibes. Mao nang mga tawa tadaan. Mao na, ha? And tanaw na ko, mga kabibes, basta ibase lang sa ebidensya, maigo yun si Vice President Sara Duterte. Ha? Kana lang Article 4, kaklaro ato nga ng hulga siya. Ha? E dani manggod, mga kabibes ba? Kanang manghulga ta, unya kita ang mabulahan, kaklaro ana, ug unsay imong motibo. And remember, mga kababs, there is no such thing as conditional threat. Mao man nila ingon nga conditional man to, nga og mapatay ko, ipapatay sa dako. Di mo na mo'y giingon sa grave threats, mga kababs. Unya, labi pang di isad kinahanglan nga ma-establishar ni mo kinsa ang hitman. Because a grave threat is not about the action per se nga doon na gikay gikuha nga mupatay anang tawhana. Ha? Ang bitaw grave threat na hulga ka. Ha? Niyang kapait kay si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, mahiningon mismo nga may kausap na ako. Niya, gipangutan na siya, no joke, no joke. Ha? Karun, makaingon gikag no joke nga ikaw ramay nisulti niya to. Sumaw na, mga kabibes, ka kaibaw ko, asos. Naguol gitaw ng mga DDS, Ronoy. Ha? Ah, niso di ay si ko, ano? Karumpa ko. Ah, magigposta ko, no? Lagi skakak for sale. Agoy? Hehehe. Dagana niya ko, ano? Ha? Ngayon ko ni mog sorry, kakak, ha? Kaya ako rang gi-repress ang atong kininiang kining FB Live. Nga no, good town, ay. Ilang kakak. Salamat, ha. Aniya, ako, ha? Iyang gisgotan. Kaya nga no, kunong nanghulga po to si katungkag rin ni Sabio. Pero, nga, ila. Nakuha naman to, kabibes. Kakak, mingon lang ko, kabibes. Kaya pong kak, eh, minaw mo ka. Ilan naman tong nasettle? No way ka ra, oy. Onsab sa town ka, oy. Pagbata na diha, kakak for sale, oy. Ngatawa sa tabi. So mga kabibes, ilang mang ipadayon ang cross-examination karong hapon ni NBI Director Melvin Matibak. Atong tanahon. Og unsa pa ang, og makuan ba, unsa pa ay mga legal strategy ni Attorney Mark Binluan, kay kagahapon lausi kay Binluan, oy. Para nako wag yo ilabot ang trust rating sa presidente, wag ito ilabot katong communication gikan sa FBI kining director nga invitation ngadto ni NBI Director Melvin Matibag. Abot kanto tong bataa, yung ko bataa kay klaro man nga kanana ang manghud nato ang pangidaron. Tiniyong manunta pero impertinente yun. Layo ra gyud kayo ang iyang gipalusot gamang kanabang tukyono niya nga iyang isumbalik o pangutana ngadtong

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sonan ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sonan ng Pangulo.
5: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
6: Mga ka-vibes, P-Bob is on the rise. Karoon na ng July 26, mga ka-vibes. Ayaw magkasipyata, July 26, alas 7 sa gabi. Ibang ang Gen Z Live Cebu featuring G22, Vision, and specially ang grupong Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Doon po sila ay special pre-concert event. Ug libre kini, mga ka-vibes. Ang The Ultimate P-Pop Live Experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium, alas 2 sa hapon of the same day. And syempre sa mga ka-vibes ganami no karon any chance nga makadaog mo og libreng tickets alang sa Gen Z Live Cebu for free. And ang buhaton ninyo at ang anang ninyo ang featured song i-play na mo gikan sa grupong G22, Vision or Aja. Okay ba mo sa title sa song among i-play, mga ka-vibes? All you have to do is i-text na dayon sa 0995-472-0802. At ang balikon, 0995-472-0802 or i-message ang mo ang Facebook page at 93.1 FMR Cebu. Ayan, no? So, if kahibaw mo sa title at yung kamtahan, mga ka-vibes, sa atong i-play, our featured song of the day from G22, i-text na, mga ka-vibes, now na!

0: Yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

sa inyong favorite music radio.

0: panguna-una.
1: Dagang panguna-una.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Sa mong Pilipinas, Maragawa Cities now, exactly 9:32, alas 9:32 na. Huwag ka manaminaw sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR, favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni alas 9:32 na itong oras, mga ka-vibes. Sigma nindot nga adlaw, Miyerkules. And syempre, karong adlaw, mga ka-vibes, solo flight ha, mga ka-vibes ha. Wala si Ate Bay for today. Due to kabisihan sa line. But nonetheless, mga ka-vibes, dilira ako inyong makauban karong adlawa. Tungod kay, wala po tayong mga interns karong adlawa. Doon na tayo special guest. Inyong makauban karong adlawa, mga ka-vibes, sa itong programang Kalandrakas. Dugay-dugay na sa tao, wala naka-guest, mga ka-vibes, no? Siyempre, dali sa atong programa, mga ka-vibes, ato yung ipasigarbo o atong i-subbox kadaghanan, mga ka-vibes, ang impormasyon. Ingon man, mga ka-vibes, no, ang mga maanindot nga, mga advokasya sa mga sugbuanon, labi na sa atong mga local content creators. Ugarong adlaw, mga ka-vibes, atong makauban na dali sa atong programa, ang Kalandrakas, mga ka-vibes, ang usa ka content creator, kundiin ang iyahang content, mga ka-vibes, mao ang pagpanghatag og libreng biyahe or libreng libreng paghatod pagsundo, mga ka-vibes, sa atong mga commuters, no, pinaagi sa iyahang motor. Ayan, no, sikat kayo siya, mga ka-vibes, sa social media. On Facebook na siya 853,000 followers, grabe. At ang makauban this morning, mga ka-vibes, wailain kundi si Biyaherong MC Taxi. Good morning, sir, may buntag.
4: May buntag sa tanan.
3: Ayan. Sir Biyahero, maglisod ba kung tawag? Nung sa manjoy, angga ni mo, Sir Biyahero?
4: Kasagaran tawag lang sa kwa ay MC Taxi.
3: MC Taxi. So MC akong tawag ni mo. Pero kung kanang pangalan dyan, dun sa may nickname ni mo.
4: Tinod dyan akong pangalan, Joven.
3: Joven. Sir Joven. Yan. May buntag, Sir Joven. Salamat sa pagpaambit sa among imbitasyon diri sa 93.1. Kamusta ka kang adlaw, sir?
4: Kalayan sa Ginoo, una na kong pasalamatan ang Ginoo nga gitagaan ko niya og maninot na panglawas og kaypsay sa kinabuhi. Ug sa tanan mga tawo karon, daghang salamat sa tanan.
3: Ayan, yeah. Hey, good morning once again. Mga ka-vibes, si Biyaherong MC Taxi, si Sir Joven, mga ka-vibes. Sikat ka ini siya, mga ka-vibes, nga kanang content creator here in Cebu. Pero ganahan tang masayod, no, kung unsa man joy gisugdan nimo. Syempre, what's the backstory behind Biyaherong MC Taxi, no? So syempre, daghang mga nangutan na actually sa imong mga post na magtanaw ko na yung mga questions, no, ato nang pagatubagon pod unya. Pero mangutan na ta, kung wala ka nag-vlog, kumbaga wala ka nag-video, unsa man si Biyaherong MC Taxi sa luyo sa camera?
4: Sa tinudan ay nagtabaho jud ko sa kan nang tindahan gisaligan ko.
3: Okay, unsa man ka sa tindahan, like
4: kuan nga nang
3: supervisor, manager,
4: gamayran sa nga tindahan, baligi saligan na krustagiya, duhamin o puli-puli. So kung sample og ako ang libre sa kay gabi, so buntag sayo ko mo in.
3: Ay, okay. So naaday yung kay trabaho aside from being an MC taxi driver. So muda ina. Pero sa wala pa ka nag-vlog aning MC taxi ni mo, nagbiyahe po gayud sa una as an MC taxi driver, good.
4: Gabiyahe jud ko sa Angkas or Move It.
3: Usually na ato na lang yung ma-mention dire bisag supposed to be dili, pero okay ra na kay pambiyahe man na, di ba? Bighan kay TNVS karon, labi na sa mga motor, no. Dapat ba, I think Joyride dapat ba ron og Maxim, no? So nga ana. So unsang tuiga ka nagsugod og biyahe-biyahe nga kanang isip MC taxi?
4: Nag-start jud ko sa ko ang palibre sa kay since sa 2022. Then nagkuha ko video is 23 na.
3: Pero isip ka nang nagkuan jud ka, nagbiyahe jud ka sa una katong wala pa ka aning vlog, katong wala pa ka naglibreng sakay. Unsang tuig ka nagsugod og biyahe-biyahe?
4: 2022 ko adto. Nag-duty ko adto sa una sa May Mandawi. Dayon nigpadong nako duty adto, libre sakay ko.
3: Okay.
4: Then ini kagabi adto, siyempre pag-out, nimbiyahe ko ang Angkas, then ini ka uli na ko, abot na ko kulon, i-off na ako ng akong gi-online niya MC then mag-offer ako libre sa kay Padong Talisay.
3: Okay. So sa una di ay magtrabaho ka, mag-offer na kada ano libreng sakay. Even before nga nag-MC taxi ka nga kanang panginabuhi jud sideline. Ay, okay. So ano, abi magud na ko gang usually manggod like ingani akong trabaho sa una tapos eventually ako na lang ilibre. So na day kay lahi nga trabaho sa jud. So dili full time ang imuhang pag pag-angkas or movie tingana.
4: Dili.
3: Okay. So ang pangutana na po nato karon is kinibang imong paglibreng sakay unsa may nakaagni nimo ani unsa may nisulod si mo no nga ako kaning ilibre no ano ka
4: nakabuhat kuha nang pagpalibre sakay tungod kay makakita ko sa uban mga tao nga magkapyot na ba maginukdanay sa mauna ang sakay nila
3: na tinuod
4: nga labi na katong mga estudyante siyempre ting klase mag apas gyud na sala sa oras kay ubay-ubay bay mga estudyante sad
3: yan labi na rush hour no onya aside sa anang magkuan nihit pod kayo ang jeep onya nihit pod kayo ang booking so muna ang imong unang nauna-unaan pero siyempre na magud nay pananlitan libreng sakay niya mo na ka nga sir palitan na kag Mandawi niya ang iyang destination kay Manila. Ulay usay gyud na.
4: Away balibaray gyud ni.
3: Away balibaray gyud. So, ang next ang pangutana nako, kanang ang budget ana, ang tubil, ana asa man imo na kay syempre out of your own, imo gyud na takilid Fernando gyud kana, di ba? So, pero mo sa mina kaagni nimo nga bahala na lag makagasto ko ani, bahalag medyo layo.
4: Kana nasa kong naon na nga, bahalag makagasto ko, but at least nga, naitaw nga makahatag ko gismile bisan sa inahan ko
3: mga wow, what a very nice heart, no? Pero mo lagi na, no? I understand nga, makatabang ta, pero saan taman nga, mahal pag nagsusuli na karun, ingon ana, wala ba na ni Mogi consider po?
4: Wala.
3: Laban na gyapon, no? Nindod yun na, no? Ang kanang naaji kasing-kasing nga mo tabang, no? Eh, siyempre, ibutang talang mahal ang gasolina, pero luoy po ni sila kay magpaabot, na uban ba yan kay lisod kayo musakay, no? So, mauna. Anyway, so, karon, atong tukion pagbalik, pagsugod ni mo og vlog-vlog, di ba? So, siyempre, una, hada kang libreng sakay, wala pa ka nag-video-video. Unsa may nakaagni ni mo nga, mag-video-video ka ani?
4: Ano ang to start? Kay trabaho bang kwento. Inig offer na ko inig gabi igyon ang mga tao mahadlok na.
3: Ay, so, okay.
4: Ang akong ibuhat, mag ID ko, ibitay na ko kung ID nga pwede ra nimo ni i-search sa kong ID ug asa ning kumpanya.
3: ID sa imong kumpanya. Okay.
4: Before sa kamo ko government bang ko.
3: Okay.
4: Na may man ang uban na mapiki mga rin ng kwarta ka na pa bakang ID? Oh,
3: piki magayon ng gugma. ID ba ka? Di ba? So, di sila mo to. Oh.
4: Oo.
3: Oh.
4: Mo to, naka-decide ko nga magpalit ko camera para mag-video then magpahibalo lang ko nga video ko kay para pon-pon ang mga tao makaila o di na mahadlock.
3: Ay. So, muna akong first next na pangutana. Ang imong pinakauna nga libreng sakay, asa man padulong o kinsa ni siya? Makinumdum pa ka?
4: Di nako ka tugay daghan
3: pinaka first jud asa nga destination bisag destination lang
4: kan dere sa Mandawi Mandawi
3: unya kanang tawag ani katubang una nimong attempt nga ay libreng sakay ni ni balibad ba ni yes ba dayon
4: ani una jud kan nang nahadlok din mo to ako yung kan nga gipahibalo nga ako nang gingon na gablog ko na human nag-take ko video para ponpo na mga tao makaila.
3: So
4: kalayas ginoon sa sige kuya support na lang sa ko nimo.
3: Yeah, no. So at kinsa man pwede mahadlok no kay libreng sakay no ing ana no pero makulbaan sa taki syempre usually if booking man go di ba matrace na to kung asa kung kinsa so si libreng sakay medyo dili no. So giyon sa nimo pag pagbato ka ng inana nga dahil mga mubalibad kay mahadlok ka aside sa pagsulob ni mong ID I believe na apod kay ginasulob nga asa gutoy imong kuan ato ipakita ayan ipakita so yung nakabutang free rides mo hatodra ko Naga Talisay Cebu Mandawi Lapu-Lapu Liloan. Wala ka layo ano Naga ug Liloan pirting layo ag yun ana no. Yes. So karon nga syempre ni kuan ni daghan na imong followers no pagsugod nimo naabay mga ni support dayon nimo pag start mo nga kanang mag video na ka
4: o na naman sa ni support na gid uban pod wala kay uban na mahadlok pa ana kay ang nasod sa uban sa una nga kuan lagi na ko basin daw sundo ng mga daotan
3: Ay, tabagay, no? Kaya sumayon sila nga. Basig na iuban, mga palibring-palibring sa kanya. Lahedeg. Oh, lahedeg tumong, no? Pero maulag yun. Pero at least imuha, istarong jod. O niya, naabay mga mangutana. Ikaw ba to si MC Taxi, kuya? Legit ba niya? Nabay mga mag-inanani mo?
4: Nadyod na yung inanani. Mm. Naman, sa, bisan ka na sa karo niya, sa kadagan na niya ako napasag kay, ang uban ni mo to, kay makaayon na nga, scripted daw ang tanan.
3: Ay, dili. Walay script, no? Walay script. Niasa may pinakalayo nga nahatod na ni mo?
4: Ang pinakalayo nga nahatod nako Argao ug Danao.
3: Huy, Argao ug Grab. So nisakay siya sa
4: Sa Talisay at Bangsakan, Sentinel
3: Highway. Ah, okay, nisakay siya diha tapos
4: hatod nako sa Argao sa Gilwanon.
3: Sa Gilwanon.
4: Oh, Gilwanon.
3: Gilwanon Argao, hala kalayo ana oi. Nya kuno ka nakabalibad na.
4: Wala na kay kuha man to, kanang rush hour, hapon to siya.
3: Ah, pag, okay.
4: Lai mo pagkis na naman yun kung ha, deliver sa kaya ko din, muhatod to ka bisag asa din. Human, maana sa nga, maana ko nga, mayin sa nga, Argao ko niya, mayin ko nga.
3: Ay, pass lang?
4: Ay, pass lang.
3: Bitaw, no? Muni ako next ka pangunta na po. Giyon sa mo pagpilig pasahero, like, random lang, eh, imorang duulon.
4: Ah, random ka nang maghuhat sa Dublin, and akong offeran, o mo, salig siyang masugot, muhatod siya gawin anak, bisag asa.
3: Oh, bisag asa.
4: Uh-huh.
3: Oh, grabe. No, random rin kaya niya. Swerte-swerte, ra?
4: Oo, swerte. Oh.
3: O niya, doon na po ba yung mga, ng bash ni mo, ng imong content ko na social media?
4: Sa pagkakaroon, daghan dyan yung bash ako karon kay, sagad nga akong ipasakay karon as mga babae.
3: Mm.
4: Tungod kay nakuyawan ko atong naipanghitabo atong
3: yes,
4: mob et.
3: Yes. Oo. Especially mga syempre kung ano mga babae, 'di ba? Mas vulnerable man god, 'di ba? O mas delikado pud for them, no? So, pero nasakto ra pud na, no? Balitan babae niya na sa mangitgit nga lugar, 'di ba? Or kanang mga lugar nga medyo delikado, pasakyon na lang gyud nato. Oo, no. So, unya on diyan sa man mo pag reply ng mga basher, automatic block ra dayon ana.
4: Dili din ako sa ako sa panggaon.
3: Panggaon. Okay, ang basher, ang mga basher yung makapabibo. Oh, di ba? Now, ang pangutanan ako sunod, kay nagtanong mag-uko sa iyo mga vlogs, naka-uniform gihapon ka sa MC nga imong gidriban, di ba, na iuban. Doon na nabay kay nakuha nga mga reaksyon gikan sa mga kumpanya, sure, karang Angkas, Move It, sa imong ginabuhat, doon na ba sila giingon nga, uy, ano man na nga, nag-uniform gihapon ka, tapos libre ra.
4: Nang ni-connect sa ko nila, nagpahibalo ko.
3: Nagpahibaw ka. Yan muna yung nindot, no? Para at least kanang imong gibuhat, kung ba, wala kay nagrabyado ba? No, ayan. So, kini, karon manggo, di ba? Ayaw, ganahan kong ipangutanan eh, tungod kay, we all know itong nahitabo sa kauluhan, no? Sa Manila ba, no? Nga nahitabo nga Osaka TNBS or MC Taxi Rider, nga katong gi kuan siya, eventually gi pasahero tapos gituli siya tapos gidunggab siya eventually na nakabasan yun sa kinabuhi, no? Ang Osaka breadwinner nga amahan, no? So ikaw ba naka-feel na baka gakul ba sa imong yanang mabiyahe ka waka kahibaw kinsa imo libreng sakay nimo ingon ana?
4: Sa pagkakaroon na feel dyan akong kukul ba pero akong gisalig sa atong buhi nga Ginoo. Ako nang salig sa tanan.
3: Oo. Sa imo pang mga pagbiyahe, so far wala pa yung anang nga nahitabo nga medyo kulba man giguro ning pasahero ay murgi di man ni maayo ay wala ra or naa na ba?
4: Naa gyud.
3: Naa.
4: Labi na akong mga lalaki.
3: Nagiyon sa maning mo pagkuan.
4: Ako rin dyan po sa Ginoo nga, Lord, ika na ginasayan na nintanan kay kanya akong gibuhat is para ni mga katawahan.
3: Para sa kayuhan, no? Ayan. No? Tinuod yun na, no, saya. Huwag yun tayo laing dangpanan, kundi ang pag-ampo na lang yun sa matag-adlaw nga biyahe. Nagtanaw ko sa imong mga content karon na yung mga nangutana, syempre, di ba, ka na imong gibuhat is maragod sa maritan. Di ba, maraga, matabang ka, ana niya. How about ka ng mga insurance? Ana, simbakog madisgrasyain, ana, simbako, naabay mga kuanin mo, ana?
4: Nagkuha sa kuha sa insurance pa rin sa tonico-nico sa angkas.
3: Yan, no? So at least no, at least kanang tawagan ni kanang safe gihapon ka personally. So far, kinsa may pinaka, if makahinom doon ka, pinaka weird nga pasahero nga imong nasakay.
4: Na may daghan man na kwan.
3: Daghan pong weird.
4: Oo.
3: Unforgettable ka. Di yun ako ni makalimtan nga pasahero kay ingon aning ano man.
4: Ganang mga mag...
3: Di na to hinganlan ha. Kaya siyempre no. Asa mo ni padulong.
4: Ganang mga nagdali. Kwan ba mo rin kapoy na kasi gigbarog na nag-open ako minsan nga. Ang nasa siya na, balik unsa ako na ibaton ako siya ha. Basta ihato lang yun daw ako siya.
3: Kuya, bahalag, bahalag unsa ako na, basta ihato lang ko. Eh, kabala ka libre man eh.
4: Oh, ako yung nanay ko nga, okay rin po dahil niyo, unsa ibaton, okay lang ko, basta ihato lang ko.
3: Or, so far, naabakay kini, naanabakay, nasakay nga ka ng medyo sikat-sikat po. Or nga vlogger po, di nga na.
4: Nayuban na nakuan ako na mga content creators niya sikat na di pa gayon yung sikat siya taga kanto Compostela.
3: So napasahiro sa nimo.
4: Oh, dire sa may Ayala nako sa napasakay.
3: Oh, so unya kini bang kuan karon nga daghan kag followers. So nagdahom ba ka nga mo viral ning imong may aning content?
4: Wa ko magdahom nga nanay mang viral kay tungod kay ang mga content is kanang simple ra. Walay daghang mga unsa na diha. Kay ang akong gikuag video kanang pagsakay ana ra.
3: Ang pagbiyahe ra gyud, ang biyahe itself. Kay na mo iban gyud ngay ana, I think nakita ko sa Manila nga nag-content og ingon ana, pero murag samtang gabiyahe interviewon niya ang kuan, ang pasahero niya magstorya sila ana no. Pero imo ang biyahe lang gyud.
4: Ah, ang biyahe ana.
3: And aside from that, ang paghatag sa libreng sakay, no. So far na ana ba yung mga blessings nga naabot tungod sa imong pagkamaayo?
4: Kulayan sa Ginoo, nanag yung mga blessings sa niya, nihatag mga sponsor sama sa sticker, sa mga maintenance sa motor. Ayun, kuan, o sa iban mga tao nga mayog kasing-kasing nasa gawas mo, hatag sa panggas.
3: At least, di ba? Dugang na po natabang, no? Ika nang magas ni mo, ihatod man gihapon ni mo na sa mga pasahero. Di ba? So, mauna. Unya, sa imo bang pag-biyahe sa matag-adlaw, so, syempre, kuan man, di ba? So, karon di mo, matrabaho kag buntag, unya, gabi ika mo, biyahe. Ano to sa orasa? Magsugod ka mga sa orasa?
4: Kung gabi eh, mag-start ako ang libre sakay, alas 6, hantod, alas 12.
3: Oh, alas 6 to 12, so 6 hours. Balik pila naman na kabiyahean.
4: O dugol, mo abot sa kwan, 8 to siyam.
3: No? 8 to 9. To, so imagine, no, if sa TNVS pa na ka sa MC Taxi yun na kwan, ako na nakakita, no?
4: Oh, dagko na. Kaya sa gad, matimingan ako gabi, mga lagyo, sampol, gikan si buhantod, lapo-lapo.
3: So, inaan, ano, mga medyo lagyo ang biyahe niya. Isa ka biyahean, 100 kapin.
4: Karang lang, Cebu, Lapu-Lapu, kana na, 200.
3: 200 kapin. So, imagine, 200 pesos ang masave sa mahatagan ng maglibring sakay. Oh, di ba? Kada kanindot, ano, niya, gikan sa Lapu-Lapu, magpahatod o kuan, Minglanilia, o 300 na na. Oh, di ba? So, di ba kakapo yun? Kaya di ba 12 ka, so kung 6 to 12, 12 ka mahuman. Tapos muli pa kag talisa inyo ha, di ba? Talisay. So, mujuti ka, sa oras naman sa muntag?
4: Alas 6.
3: So, imong tulog, alas 12 ra hangtod alas 6. Di pa yun ka katulog, anak. Kaya basi mga alauna pa makatulog niya. Mumatang mga alas 5. Di ba kakapo yun?
4: Dear man, kalayan sa Ginoo, nagpasalamat sa ko sa Ginoo. Kaya gitagaan ko niya, kapis kayo sa kalawasan.
3: O niya, kanabang sa mataga biyahe ni mo, naabay mga mupugos o bayad. Lito nga, kuya, dawata lang ni kuya, bahala gamay lang ni kuya, yung ana.
4: Ado na yan, nabas din ko, ana. Kay ang naghatag na ko ato sa ka-student, no? Nga, ang napasakay na ko, pero iya kong gitagaan medyo dako sa to siya. Oo. Dito ko gibas pagay.
3: Like for siguro ang mindset ato niya is I know nga gibuhat ni nimo nga kanang libreng sakay niya, napilian ko nimo, pero kani dili man gud tanang mo sakay sa libreng sakay kay dili ka afford. Na kanagud sila ikabayad go, di ba? Like kanang lihit lang gud ang sakay, ang sakay. Oo, mo na siguro no. So okay naman sana siguro if mo dawat ka, pero ang importante ana imura pud ang ipasa sa lain.
4: Oh, ako nang gi-share sa uban.
3: Na ana ba'y pinaka emotional nga nalibreng sakay nimo nga nagpasalamat jud pag-ayo, makahinumdum ba ka?
4: Ana, yun.
3: Oo.
4: Labi na to mga idaran. Nga mga tao.
3: Na ba'y isa ka pasahero jud makahinumdum ka nga unsay nahitabo atong biyahe?
4: Kuan katong diri sa may kuan sa may Kulon, na may metro. Nga usa sa ka babae nga kuan sa nang single. Idaran na na yan trabaho. Nanguha sa mga laog sa inasal, mga jalebi.
3: Ah, okay. Laog sa... Ah, para sa baboy, ano?
4: Oh, iro.
3: Ah, iro. Ah, okay.
4: hilig sa mga iro, mga adapt sa mga iro.
3: Ay, okay, more na siya shelter sa mga iro.
4: Oh, kwanto? 49 ka iro.
3: Okay, okay.
4: O, napuno ko sa lahog ganito.
3: Nagdala siya mga lahog. Oh.
4: Ingon nito mga kwansan ako nga. Dol, di yung kagot mo na nangyari.
3: Unya, nganong nahitabo man to?
4: Nagyan to na ko siya din. Human, pagkabot ng Madrid sa Consolacion, mauli pa yun dito sa Toledo kay nasa kaliwat niya namatay. Dako niyang pasalamat sa kuha kay ang iyang iplite na unta sa motor kay o taxi nga balik 200, iyan ang maplite pa doon sa iyang
3: Toledo.
4: So, insya na, maka-adto gino ko na siya.
3: Wow, no. So, imagine asa siya na pa-pick up sa may
4: Metro.
3: Metro, diri sa may Colon.
4: Oh, dahat pang na may, kuhan, dapit sa may kapitan gani.
3: Kapitan nga ka ng motor parts. Diha dapit. So, gikan diha, paingon sa Consolacion.
4: Oh, Consolacion.
3: Di ba, 15 ang mahalaan na. Kung i-taxi ni mo na, mga 300 goro na.
4: Oh, nang taxi to, di mo dawat kay mga lawg lagi.
3: Mga lawg. So, gagibit-bit balisan niya.
4: Oh, balig. Tulo to ka plastic. Ibutang na ko sa tubangan.
3: Tubangan. Oh, di ba, kasi bagay mga taxi kay mga kuanpod, no? Kanang, dili po sila ganang manimahaw ilang sakyanan, di ba? So, so, imagine, no? What a blessing that is. Labi na akong pananitan, di ba? Nagbarog-barog ko sa kilid sa dalan niya. Kanang, ako ikapliti. Guigo ragyod. O, di ba? So, niya maparahan ni mo, di ba? Mahunungan ni mo, mofera ni mo, di ba? So, ganahan ko sa ito yung ingon nga, at least na kayo mapasmile. Di ba? So, muna yung goal ba, legit ni mo? Yan. Unya, karon nga, daghan mo yung followers, hapit na ni mag 1 million. Noon sa manjay, plano ni mo moving forward, ganahan ba ka nga mapadayo ni niya? Unsa may mga lain pang plano ni mong buhaton para mas medyo munindot mo na napay kausaban po sa itong content?
4: Ang kuhan ka lang sa Ginoo, daga pa mo supportan akong iplano nga mas maka-share na sad ko sa uban mga tao. Dili lang kay libre sa kaya akong ma-offer. So kutong mga uban na kinahanglan matabangan, makatabang na sad ko.
3: Yan, yeah, nakanabi taong samtang naglibring sa kanya na po siya panginahanglan, makakuot po, tagamay, makahatag po da. Pero karon so far, medyo generous si Meta ni Moron. Nanay-blessing si kanya ni Meta. Yes. Thank you, Meta. Salamat. No? Nakatry na ba ka nga, nakapasirong aghubog?
4: Wala.
3: Wala. Pasta yung tanong yan. No, okay. Delikado man sagot na. No? Siyempre. Bawal ganina sa MC Taxi Jude, di ba? Bawal ang hubog, bawal ang mabdos, bawal ang bata.
4: Mga PWD.
3: Mga PWD. Alright. So, siyempre, kuan,

0: magistap ang stoplight, di lang yun ta maghawit kay delikado, mahal kay yung violation na na.
1: Mm-hmm.
0: Then more
1: sa noon sa nga rules bawal mo hawit og
0: samtang naka-stop din magsigig cellphone.
1: Oh yes, okay, oo, bawal na. Yeah. Na ganing toy ka isa ay di lang ko mention ko unsa na ga isa gani nga samtang gadagan gatan og video.
0: Mm-hmm.
1: So bawal man jud na no, oo. So sapat follow lang jud sa mga traffic rules. Unya, nana ba yung mga adjustment karon sa pritihan nga ni mahal naman sa gasolina?
0: Wa sa mga MC taxi wala pa man sa
1: wala pa. Oh. So karon wala na gyud ka nag MC taxi karon.
0: Wala na
1: dugay. Wala na. Dugay na gyud. So ang imo lang gyud karon libreng sakay na lang gyud.
0: Oh, libre. Yeah,
1: no. So hinaot no. May tagmudaghan ang parehas nimo. No.
0: Kalian sa Ginoo sa akong nabuhat karon diri sa Cebu nga daghan na sa nakabantay. Aduna na sa uban nga nagsundog sa
1: amo sa ko. Oh, di ba kay bisan kog siguro butang tala nga naka-income nako, ako nang pagngon, kining duha ka oras nga bakante nako, ako na lang ning ilibreng sakay, oh, di ba?
0: Oo, na sa usa ka content creator nga nalipay sad ko kay anyang style sa pagpalibre sakay, igmubok online siya, umubok sa iya ha, libre na pud to.
1: Ay, okay, di niya pangayuan.
0: Oh, di niya pangayuan.
1: What if ka nang mubok nga ka nang online, ka nang sa online, ka nang...
0: Oh, panita? Mato niya ha?
1: Ah.
0: Oh, masato niya style.
1: Kunya kay, di ba mo, didak man automatic sa iyang Gcash, baro na unsa.
0: Oh, oh, oh.
1: So, bayaran niya.
0: Oh, bayaran niya.
1: Oh, ay, nagbayari, libre na. Oh, di ba? Actually, kaya raman yun, supposed to be, no? Basta na alam yun, mutabang po, no, or muabag, no, kay katubitong panahon sa pandemic, dagan bitaw kay libreng sakay ato. Di ba? So, mauna. Ako, among pangandoy dire, o kapag ampong nga hinaot nga, mas i-bless pa ka sa Ginoo, para mas daghan pa ka mahimong maayo, no, nga... Kanang ehemplo para sa tanang mga riders sa Saposad ana masagan pagkag matabangan ug masagan pagkag mapasmile matud pa nimo ayan kilami kay shock smile siya kandi is mga ka vibes ha di ba okay natay segment nga gitawag nga fast talk okay all right so mopili lang ka ha sa akong ingon ha okay unsay gusto nimo morning shift o night shift
0: a morning shift
1: full face o half face nga helmet
0: Half face.
1: Mas komportable, no?
0: Okay,
1: o, di ba? Pwede po modular. O, di ba? City driving o long ride?
0: Long ride.
1: Init o ulan?
0: Ulan nag-init.
1: Ulan nag-init. May pili. O, di ba? Raincoatan na ba, no? O, no?
0: Nagdadadyo kong raincoat sa...
1: Naka-raincoat po, di mo. O, para sa imong pasahero. Okay, nakatry yun ko. Nakatry mo kung sakayo ka ng MC taxi nga. Nag-ulan nga. Kuya, naka-raincoat? Yun siya nga. O, nige, sige kuya, tara. Pag-abot niya, siya na i-raincoat. Ako mo'y wala. Ang pasahero, wala. Eh, klaro. Okay. Cebu City or Dapu-Lapu City? Kung biyahe ka, asa'y mas pabor nga dili kay traffic?
0: Lapu-Lapu.
1: Lapu-Lapu. Dili kay traffic sa Lapu-Lapu. Waze o Google Maps?
0: Google Map.
1: Google Map lang, no? Passenger or pasahero nga tabian o hilumon?
0: Tabian.
1: Makawas do ka, no?
0: Yes.
1: Oh. Unsay gusto nimo mo viral imong content o daghan imong mahatagag libreng sakay?
0: Daghan mahal libreng
1: sakay. Oh, bahalag di mo viral basta makatabang gyud ta, no? Solo ride o group ride? Na ba kay grupo-grupo pod?
0: Na.
1: Solo ride o group ride?
0: Group ride.
1: Masindot group ride, no? Basta di lang maglumba.
0: Oo. Oh.
1: Nakatry ko na sa una nga mag-group ride paingon si Carmen, ga-racing man taon ni sila. manual or automatic?
0: Automatic.
1: Okay. Para mo na yung hassle, no? Kapoy na kaya kumbiyada-kambiyada. Beach ride o mountain ride?
0: Mountain.
1: Dito sa TCH, no?
0: Asa na pit fresh pa? Air ba?
1: Fresh air. Yan, okay. Love life o career?
0: Career.
1: Career. Ang pagtabang dyan. Importante. TikTok o Facebook?
0: Facebook.
1: Unsa may pinaka-paborito ni mong kaunon, inighuman sa imong duty. Palitan, kapoy na ko, humana kong limrig sakay, muli na ko, unsay paborito na tong kaunon.
0: Nescafe stick.
1: Nesca, mapampawas do ka, yun. Ayan, alright. Again, Joven, salamat kayo, no? Paspas kayong 30 minutos, mga ka-vibes, sa atong interview. Og kami manghinaot nga, mas mulambo pa. Pinaagi po sa atong programa, no? If you guys wanna search, asa man ka na mo makita nun sa Facebook ni mo, TikTok, go.
0: Biyaherong MC Taxi. At maaaring yung natanan sa TikTok, maura sa na siya.
1: TikTok, maura sa na siya. Napo kayo ng followers po sa TikTok.
0: Yes, na.
1: Naanapod, no? So, grabe yun ang blessing. Basta, kung ang yun mo, share ta sa atong blessings. Ang blessings, mas mo abot pag yun na. Kaya nakita man ang Ginoo nga, ay kini siya, i-bless din ako kay mo, bless man siya tiyaglain. Diba? Sama na. Salamat kayo, Joven, no? Basta na aking gustong i-shoutout na i-greet niya. Wala ra.
0: Ako lang ni shout out ang tanan mga commuter dress mo nga tapon po na makailan mo dress ako age para din namo magtagbaguhat og pasakyan.
1: Oh ay mo kahadlok ha basta na ikarato lang nakabutang MC okay. Taxi. Mao gyud na kana o free ride.

0: Freeride. Mohatod Rako. Oh, Naga Sambuan Bato. Oh, layo na po kayo. Oh, Naga. Naga. Talisay, Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Liloan, oh. Junita. Oh, mamapahatod ko na siya sa kapulay. Eh, pahatod ng barili, ay. Dere-dere na kayo. Anyway, so salamat kayo, Joveno, for dropping by. Og salamat kayo sa imong pabambit, sa imong experience, kasinatian, og sa imong kaayo. No, og hinaut na himo kay inspirasyon sa tanang mga MC taxi drivers nato. Mga ka-vibes, itong oras, alas GCM punto na. Thank you very much. Salamat kayo sa pag-uban na namo karong muntaga sa programang Kalandraka. So once again, Joven, salamat kayo, MC Taxi, or biyaherong MC Taxi. Thank you very much. Mga ka-vibes, anton ako, ang tunog manapunpuhon. Dire lang sa programang Kalandraka on your favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras, mga ka-vibes, LSG, size na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: May buntag mga ka-vibes atong oras sa Das G7 na sa kabuntagon. O ganito mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa atong FMR Newsbreak. Disgrasya sa kadalanan mga ka-vibes sa iskabuntagon sa ka-modern jeep ni Bangga sa Poste. Driver o konduktor ni ini puros ng angol. Balitatot ka na to ni City Barili intern Jailene Libradilla. Jailene...
6: Naangol ang driver o konduktor sa usa ka modern jeep human kini mibangga sa poste sa traffic light alas 3 sa kadlawon Hulyo 22 sa South Road Properties o SRP duol sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Giingon ng driver nga milikay siya sa usa ka dump truck nga kalit og right turn. Ang driver nga si alias Jasper, 45 anyos, napiit sulod sa jeep apan naluwas ug anaa sa maayong kahimtang. Samtang ang konduktor nga si alias Jubel, 28 anyos, nakaangkon og minor nga mga samad. Gikan sila sa Tabunok ug pauli na unta sila sa ilang garahian human makahatod og mga pasahero. Matud sa driver, ang dump truck ni right turn bisan stop signal pa ang linya ni ini maong napugos siyang mulikay ug nawad-an og kontrol sa manubela. Sa pagkakaron, padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad, pinaagi sa CCTV footage, samtang gihulat usab ang pagkuha sa nadaot nga jeep ug natumba nga poste aron dili na kini makaabala sa trapiko. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Makarinaglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ayun ninyo ang line pang FMR Newsbreak kanyang alas 11 sa Udto. Yan si DJ Kimiat, nagalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag, mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
3: Mga ka-vibes, sa tarang mga Gen Z diha. Ay nako, P-pop is on the rise. Ay gusip yata mga ka-vibes ang Gen Z Live Cebu featuring G22, Vision and Aja happening this July 26, alas 7 sa gabi sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Dinapot sila special pre-concert nga libre mga ka-vibes ang The Ultimate P-pop Live Experience at the SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. At sa tarang mga ka-vibes, na itong naminaw sa mga ganahan o gigayon nga makadaog. Libreng tickets o makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free at ang ilang ninyo na itong featured song mga ka-vibes gikan sa grupong G22, Vision or Aja. O kahibaw mo sa title sa song na among i-play, ang buhatan ninyo mga ka-vibes, i-text lang dayon mga ka-vibes itong official text line 0995-472-0802. Akong balikon, i-text ang title sa kanta sa 0995-472-0802 or i-message po ng among page sa 93.1 FMR Cebu. And speaking of featured song mga ka-vibes, ano yan na itong featured song for this morning? Ikan sa grupong Vision, unsay title ani, i-text na dayon. Now na!

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala patay uyab kay nahutda na ta ang uban gaduha-duha man mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. Human nga giaprobahan mga ka-vibes ng Sampina alang sa mga financial records ni Vice President Sara Duterte. Lima ka senador ang misumiter sa ilang objection or written objection ug mialma sa pagsampina ni ini. Balitatod ka nato ni CITO intern Lavinia Hika. Lavinia.
2: Nisumite og opisyal nga written objection ang lima ka senador sa desisyon sa Senate Impeachment Court nga pakuhaan og sabwina ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte. Giingon sa Impeachment Court spokesperson nga si Reggie Tungol, lakip sa mga nisupak mao sila Senator Alan Peter og Pia Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Lauren Ligarda og Senator Amy Marcos. Ang maong mga dokumento gituyo nga gamiton alang sa paghisgot sa impeachment article nga may kalabutan sa gipasangil nga unexplained wealth sa vice presidente. Bisan pa sa reklamo sa lima ka senador, gipadayag sa impeachment court nga ipadala gihapon ang sabwina ngadto sa mga bangko og ahensya karong adlaw, Hulyo 22, diin gihatagan sila hangtod Hulyo 30 aron itugyan ang gipangayong mga dokumento. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Lavinia Hika. Og mo rin naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita karong taknaa alang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes online, pahugna sa mga balita sa line pang FMR News Break kauniyang hapon. Parang kada balita sa hapon ang mga itong hookup sa TV Patrol. At ang isin ninyo mga ka-vibes na nagpadayon na live hookup na to alang sa mga line pang mga kalihukan o impeachment proceedings mga ka-vibes. Nagpadayon niya impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Musunod ang programang Ka-Vibes Sad-Sad sa Udto. Kauban si DJ Sprocket o gato mga Vibe Mix DJs. Kini si DJ Kimiat na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong Udto mga Ka-Vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

ato mga ka-vibe. Alas 11:19 na sa kauntuhon o kamuna minaw sa inyong paborito nga sasunan sa radyo sa Dayan. Sa inyong mga radyo 93.1 FMR. Your favorite music radio.

CTU o Barile nga mga intern na to. Oy! Oo, mga intern na to from CTU Barile, mga kabayan. Oo. We have Joanne Michelle. Joanne Michelle live on the mix. Oo, grabihan, no? Ha? Asingan? Oh, si ITU lagi. Isa malik yung CTU. Ah, si Tiyo, si ITU. Ah, okay. Kay sila binya, lahi man din siya, no? Okay. So, from si ITU o si Tiyo Barile, oh, na yung nag-inusara din nga gikan sa si ITU. Alright. Joanne Michelle.

programa Ka-Vibes, alas 11.32 na, and you're still tuning in sa programa Ka-Vibes, sad-sad sa Kunto sa 93.1 FMR! Your favorite music radio Ka-Vibes, mauna ni! Mayong oto ni Jevin Virania. Shoutout kong Alvin Impasi o July Karumayan nga nag-kiss-kiss o naalala po ni sila sa may giso dyan sa malbakuhan o pagkikataan ha. Oo, mayong oto nila ni Alvin o July. Shoutout sa akong amo dire sa balbakwa sa giso dol nga si Jima Piralta o Joy o si Sipin. O, kana lang. Alright, sige. Mukalitra kong ana ha. Ato na tilawan ang inyong balbakwa diya. O niya, syempre. John Warley Sondra o na watching sa radio o naminaw sa live o mga na diya.

o sa Boko Juice. Oh. And o sa mga trabahante sa PRC application. Alfredo Vinci. Oy! Alfred! Sarot ni Froylan o ni Kenneth sa Pizza Clip. O, kana. O, sarot ni kanan. And hello ni Natsan. O, Nats, mga lode. Mga lode ko nagika ni Natsan. O, andaman po diyan, Natsan. Ika muna po. Mayong oto ni mong konsihal, Wagas. Si Pa Samtang namin o din sa Barangay Lupa. Compostela. Alright, we have Juan Michelle. Oh, live on the mix, no? From CTU Barile. And hello ni Manilyn Natavio. Oh, mayong pagpaminaw dire, mate, sa ibang planet. Oh, shout out. Oh, nani siya sa Middle East. And DJ GR. Oh, why bunal ya? Ah, why bunal? And hello ni Gabi Aliganga.

27 na kayo sa countdown. Sama namin na lagi apon sa programa kabahin Sad sa Unto. O espesyal na ito nga sad sa Unto. Kaya nga ito ang nagtukar karon. Ito ang intern na pod from si Tio Barile. And human naman si DJ Ayn. Pero na pod si si Zylin na pod. DJ Zylin. DJ Jai. Oy! DJ Jai. May ni-mix na pod karon ha. Alright. And on yang taod-taod ato pod mapaminawan. Kung unsa on pagtukar sa taga the only the one and only no? Tiara. Tara isa. Si ITU. Si Kwan, si Lavinia. Onya ha, Onya. Alright, sige. DJ Jai. Treasure the moment. Wow.

Og siyempre si Ramir Pagusarapod o si Jan Nino. Mayong pagpaminaw ninyo tanan niya. Mayong oto, mayong oto sa mga taga-konsolasyon mga ka-vibes, mayong oto. And siyempre, dili ko na palupig o pagpaminaw ang mga taga-HPG Force Multi-Fire.

Ito mga kabansa, Nilo, Nipsane, Jerry, Daniel, Sion, Jumel, Kaloy, o sa mga tanan guard ko na sa may Hanjin. O siyempre, may pagsayo-sayo sa nakaroon sa may Zian, ka rin din sa Kutkutliluan, Milan, Eliza, Rita, Orlan, Jean, Mitch, o mayong pagpaminaw, pagbunal ni Muria, Piskal! Happy Tarma Fiesta sa Barili, ah, pwede na ni sila. Ato sa Ingnon nga kanang mukos ang taga FMR. O niya ato nis lang i-appeal dito sa kuhan kong panalitan. Ay, di ba? O, di ba? Alright, alas 11:50 na. DJ Jai, live on the mix. Hey!

nadungog. Kung giyon sa nila pag tukar, no? Gikan ni DJ Joanne. Ay, Joanne Michelle. Ni DJ Ann. O na ni DJ Jai. Oo, napaminawan ninyo mga kalab. So, unya, mag-break sa takadali, no? So, unya, ato pa mapaminawan kung saan pagtukar o pag-stepping sa taga CITU. Oh, we have DJ, samay mo pangalan, DJ? Love. DJ Love. DJ Binya. Binya. Alright, mga kabans. Stay tuned na mo rin, ha? Let's take a break.

Og syempre, welcome sa itong kaduang oras sa kaduang hugna sa programa, mga kabay. We have DJ Lavinia. Oy, DJ Lavinia. Live with the mix from CITU. Let's go, let's go, let's go, Bunal!

to mga ka-vibes. Alas 12:33 na gayon sa Kaon Tuhon. Huwag inyong napaminawan kung giyon sa ni DJ Lavinia pag mix. DJ Lavinia from CITU. Back to back with our CTO Barile ng mga interns. Grabe yan. Nakadungog mo, ana? Nakadungog mo? Giyon sa nila pagtukar. Pilaragana ito kapwa na ito gitudlo, ano? Pero kay Bauda yun sila. And hello ni Ruben Illustrisimo. Mayong Odto, mauna ni Ognibarin ni Rosa. Shoutout sa Tambadidoy, sa Bagakay Barili. Uy, Tambadidoy, Bagakay Barili. Silingan ni Mone. Silingan ni Kuan di Ay, ni Ayn. And hello ni Debbie Bungabong. Shoutout, mayong Odto. Siyempre, mayong Odto po ni Erling Inicio. Shoutout sa akong pamilya sa sayo, si Bunga Bunal.

0: Road Zoo. Alright, sige. Greetings sa taninyo. Greetings. Okay, sa mga to na i-greet niya. Okay, shout out. Ato, Ablihan de Rebe. Kana-kana nga microphone, be. Okay, kasi mo una. Oh, kana. Sige. Ibiraha lang. Bira pa doon ni mo. Kana, sige. Oh, sige. Kana. Oh, ang muuna kay si Ann. DJ Ann. Sige. Oh, naglisod ka? Oh, bira lang. Ana-ana. O niya, isa ka gamay. Oh, sige, si Ansa. Sige, ba sina kayo gustong i-greet? Okay, shout out. Sige. Hello?
1: Shout out ko sa Team Tambadidoy sa Magaka.
0: Yay! Yay! Make some noise. O niya, kisa pa man. Maura. Oh, si kwa si... Oh, si kwa si Joanne. DJ Joanne Michelle. Oh, hello?
1: Shoutout ko sa kong yuyo nga nasa Saudi og sa kong igagaw nga si Kuya Mark. Hi!
0: Hi! Oh, grabihan, oh. Mother Tara!
1: Shoutout ko sa kong papa nga nasa Vicente Soto Memorial Medical Center. Hi!
0: Oh, di ka mo yung apa, makaproud ko pa. Sige, si Kuya Pod, si DJ Jai. Oh, DJ Jai. Hello, DJ Jai.
1: Hi. Shout out ko sa kuan, sa akong papa nga nag-drive sa Barili and sa kuan, kanang pamilya na ko nasa City Lumboy.
0: Oy, Mora.
1: Yes, Mora.
0: Alright. Inyong nadungog mga ka-vibes.

Maraming utang naman yan, Kabibs Clifford. And shoutout po, Ed. Sa shoutout, Mata Sandayong Norte, Danau City, Sherwin Matugas. And shoutout, DJ's Bracket Birthday sa akong kuya karon nga si Jay Perez, nga nag-duty siya. Alright. And si Amel Montecalvo. Oo, yes, oh, mga kwa na to ang interns. Mostly mga baby girls ato mga interns. And hello ni Justin Tumandan, mayong odto. Hello ni DJ Beat

0: sa ka-udtohan. And you're still tuning in sa programa Ka-Vibe Sad sa Udto. Ato ang special program kay nga naman special man. Kaya mga nanukar na to karon, ato ang mga interns from CTU Barili and CITU. O syempre, speaking of CITU, the one and only. O nag-inusara na taon ni siya, no? O DJ Lavinia, hello?
1: Hello! Hello. Shout-out sa akong papa!
0: Shout-out, papa! Kita mo, papa! Shout-out mo, papa!
1: Ah. Kita pa?
0: Ah, imong silingan!
1: Shout-out sa akong mga silingan!
0: Asa man dapitin niyo, hari ay?
1: Sa Compostela!
0: Asa dapit sa Compostela?
1: Bulwang,
0: Compostela!
1: Shout-out
0: niyo, guys! Okay, shout-out niyo, guys! Shout-out sa mga ka-vibes na ito niya, alright? Inyo na donggan ang tingog ni DJ Lavinia. Oh, di ba? Oh, na dia. Oh, DJ Juan. Sige, napatay mga 2 minutes. Sige, bunal.

Pagpatigog mao na jud ni mga ka-vibes, no? Magpatigog na jud ming tanan. Daghang salamat sa pakiguban ka namo ha sulod sa duha ka oras. Oh, syempre we have DJ Gids di in the house. Oh, ni kwandere ni Soroy sa DJ Gids. Onya, syempre.

namin mga kabayab sa amping-amping mong tanan. Musunod na ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Kung nga ito ang FM Radio News Break, FMR News Break. Karong alauna. At ko namin mga kabayabs, this has been your DJ, DJ's Bracket. Kung na ito ay kayo nyo, tanan! Wanay lain lami on mga kabayabs, ako na. So padayon lagi mo sa pagpaminaw, dere lang sinong paborito ng sasyon sa radyo, sa dial sinong radio 93.1 FMR, your favorite music radio. Kavibes, mauna ni!

0: Mayong hapon, kabibes. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 22, tuig 2026. Anian na nagunang balita karong mga orasa. Senator Bunggo, nangulo sa BP survey sa 2028. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Human intern, Jisery Oximar. Jisery?
1: Nangulo si Senador Christopher Lawrence Bunggo sa pinakabagong Pulse Asia Survey alang sa posibleng mga kandidato sa pagka-bisipresidente sa 2028. Nakakuha si Go og 27% nga suporta nga nilabaw kang Senador Robin Padilla nga adunay 21%. Nagtabla sa ikatulong pwesto sila Senador Bam Aquino og kani Senador Grace Poe nga adunay 14% matag-usa. Samtang sa presidential survey, nagpabilin nga naguna si Vice Presidente Sara Duterte nga adunay 49% nga suporta, diin gisundan usab ni kanhi Vice President Lenny Robredo nga adunay 26% ug Senador Rafi Tulfo nga adunay 14%. Gihimo ang Pulse Asia survey gikan Hunyo 28 hangtod Hulyo 6, 2026. Jisri Oximar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Jisri Oximar. Laing FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931, musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

93.1 Moaning Knee.

Vibes, andam na ba mo? PFOP is on the rise this July 26 at 7 PM, mga ka-vibes. Don't miss Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special free concert event live for free, mga ka-vibes. The ultimate PFOP live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM, mga ka-vibes. Sandali. Muna ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gingy Live Cebu for free. At ang iyang future song from G22 Vision og Aja. Kung kaibalo ka sa title sa song, mga ka-vibes, i-text dayon sa ato ang text line 0995472-0802 or i-chat na rin sa ato ang FB page 93.1 FMR Cebu. Ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og usa ka libre nga ticket, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, sa Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. Kita-gets na, mga ka-vibes.

0: At oras mga kabayim, sa launa 29 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayim. Okay, kumusta ang ito mga kabayim garon? Kumusta ang inyohang kahaponon, ining adlaw ng Miyerkules mga kabayim, no? Ingon na nagkapaspas ang pagdagas panahon, o niya, syempre, sa ito mga kabayim garon na minaw. Adlaw ng Miyerkules man, di naman tas tunga-tunga sa simana na po mga kabayim. Karong adlaw nga Miyerkules, lahi na po nga gaagi sa gugma. Lahi na po nga gaagi sa kinabuhi ang nga itong hatagan o pagtagad mga kabayibs. Ini nga itong programang Request 931. Diin sukada, ha? Sukada sa launa sa kahaponon. Hangtod ta mga kabayibs sa alas 4 nga mag-uban-uban ini nga itong programa. Siyempre sa ito mga kabayibs garon, kumusta man ang inyohang adlaw nga Miyerkules. Sabi na sa ito mga kabayibs na busy garon sila mga trabaho. Nabisi sila hangwang nga negosyo din ha, no? Kung sumay ni nang ikabisihanan hala, pagkosgay ni mga radio mga kabayan. Karong taon-taon na ito nang sundan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya karong hapuna nga muna. Sa to ang sindir karong hapuna mga kabayan, sa iya kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. At usang i-welcome to the show kaya na si Uncle Boy. Welcome to the show Uncle Boy.
1: Okay, kumusta nga ito mga kabayibs karon? Mayong hapon sa pag-usap, mayong hapon sa tanan, sa mga namati, sa mga naminaw, nining atong programang Request 931. Diin sukan pagkaganina ng alas 4, hangtod nining orasa sa kahaponon ni Jericho Mambo. Ayon na pagpaminaw ninyo, siyempre ilabi na usab sa ito mga taxi driver, sa ito mga grab driver ni Jericho Mambo, sa ito mga sa pa mga kanaang bus driver. Anala sa ito na mga drivers karong naminaw. Ayong mga pagsikay-sikay, mayong hapon ka na itong tanan. O niya, di sadta malimot sa pagpanghinaot. Ngayon adlaw nga Miyerkules na amo sa maayong nga kapiskay kalagsiks panglawa. Ning adlaw nga Miyerkules, mamahimong malamboon o malamposon. Alang ka na itong tanan o sa mga kabayos. O niya, siyempre sa ito mga kabayos karong naminaw, mayong hapon sa pagpanghinaot. Di na po may sinyuhang mga kuan ha, sinyuhang mga radyo, ay magsaba-saba na po tao. Siyempre mga kabayibs, adlaw marong Miyerkules, sa di pa na ito ipadayag ni pangan sa ito ang sender ka rin. Namura ang taga San Fernando. San Fernando din nga itong sender. O niya, ugun sa pagkaunsa, ato ning hatagan o pagtagad karong tao-tao. Kapan sa dili pa, ato sang welcome to the show, Miss Eva DJ Pamela.
2: Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Okay, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: May hapon ninyong duha, DJ Pamela.
3: Hello, may hapon sa tanahin, Miss Eva. Ay, alamin niyo ko, karong hapon na, no, kanaang medyo init-init gamay, Miss Eva. Unlike kagahapon nga Pasko, kung uwan na, mo'y na, karon mga kabimes, medyo init-init ang panahon. So mo'y na, ano, arang-arang na po kayo morag bawi-on sa ba? O niya, kagahapon raba, Paskang daghanag yun sa mga baha-baha, Miss Eva. Niya, sa lahog, diri sa mga, muna, kanaang, naunsa maro panahon na, bisag kadiotra kayong uwan, Miss Eva, tubo na yung tubig, Miss Eva.
2: Tumulit na sa mga kuan sa kanal.
3: O sana mga kanal. Mga kanal.
2: Nabara ang mga sagbo.
3: Muna, nasap ungay. Mga gianan sa tubig, mga kabay. Sino na? Kanya. Kanamang gianan sa tubig-tubig din ha. Ayaw kayo ninyo sap ungay. Pita, ano kay lisod kayo muna sa itong mga kabayam sa kinaminaw sa mga kabaranggayan nga naminaw kayo. Mas maayo nga inyuhang pagahinloan, inyuhang pagalantaon ang inyong mga kanal din ha. Okay, basin doon ay mga sagbot din ha, ang mga nakaali, nakabarang. Mas maayo nga makuha na ito, Miss Eva. Aron, nga dili taon mo awas ang tubig baha. Labi na karong panahon na nga nagsigi na yun in taon o ulan-ulan mga kabayams. No, ay na ilang siya. Pero syempre, ang atong numero nga pwedeng i-text to 0995-47-0802. Muna siya ang atong numero, ang atong FB page is 93.1 FMR Cebu mga kabayibs. O syempre, ang ato usab nga app nga pwedeng i-download sa itong mga Play Store mga kabayibs, sa itong mga Android nga cellphone is FMR Philippines. Palihog tag-follow, like, og share, subscribe po sa itong FB page 93.1 FMR o sa ito ang YouTube channel mga kabayibs. siya kay Lasio. Okay, Uncle Boy.
1: Okay. Unya, siyempre, karong hapon na, kay Lagi, lahi naman po ng istorya taga San Fernando, din ni Miss Iba.
2: Yeah.
1: Naon sa manikin sa maning sinder taga San Fernando, magkukaliwa taga San Fernando.
2: Basikuan.
1: Ba, di ba ka ni silingan, di ba ka ni kuan ako dito, di ba ka ni ako ang mga, ang silingan na po ni sa kuang mga kaliwatan sa San Fernando. Aon sa man yung pagkaon sa Miss Iba nga siya nakauna-una man siya.
2: Kuan na, Uncle Boy. Kabahin na sa iyahang pamilya nga.
1: Pamilya, o. Oh.
2: Ginabuli.
1: Gibuli. Asta ba, itan. Aon siya makaanga gibuli man siya.
2: Oo. Kunya, naabot na sa punto nga kasuhan yun sila.
1: Kasuhan. Kunya sa may nga nini ay si Kuan.
2: Si Teban.
1: Teban.
2: Nagtatabo siya o pangalan niya Teban.
1: Nobody ay dadong, Teban. Ato ning hatagan ng pagtagad imong istorya karong taod-taod. Unya, muna, pakusgay mong radyo din ha. Ipananog sa imong silingan aron mabati po nila o gunsay mga mahatag na tong advice nga diin. Ikaw, gibole makani siya di.
2: Oo, silang tanay.
1: Suspaita dahil ni Teban. Anala, muna no, pakusgay mong radyo, Teban. Ay karong taod-taod pagabuhatan tanig drama duwa sa kahanginan. Ang imong kaagis sa gugma kinabuhi sa atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu.
0: Again, yun na, no? So, ito ang mga kabayabs garon sa mga naka-experience po na ni Miss Eva, labi nang naka-batsyag mo din, ha? Naka-maakuan mo nga murag na ay pag-bully sa inyo, ha? Nanhala, basig makarelate mo ini mga kabayabs. Ang pangunta na, unsa po kahapag-gaunsa, unsa mga pamaagi sa bully.
2: Yes, yung
0: unsa man siya pag-bully. No? Okay, lahi man ang kanaang pag-kuan sa bully, Miss Eva. Naibulihon, naibulihon ka, kay di ka mo sukol. Naibulihon ka nga, sigihan kag saway.
2: Oh, ana, oh,
0: depende sa pag, depende mo na, pangunta na. Unsa man ni pagkaunsa, unsa man ni pagbuli nga siya nakaabot man, naabot man sa punto nga nakahuna-huna na lang siya sa pagpabuhagay sa pag-share iniya kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi.
2: Yes.
0: Sumunahan sa itong mga kabayams garon, ato ning hatagan o pagtagad ang atong sender garon nga maogineng si Teban nga usa ka lalaki, Miss Eva. Sa kalalaki nga si Teban, pila may edad na ning Teban di ay? 43. Okay, sige. Muna ha, Teban ha, pakusgi mong radio din ha. Niya, muna, karong taod-taod, ato na ning buhatan o duwa sa kahanginan mga kabayabs. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs sa karong naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon din ha? Siguro, man na mong panihapon o paniogto din ha karon. Okay, alaon na 37 naman, manginaot may nga humana mong paniogto, no? Ang uban din na, nag-diet man po sila, Miss Eva. Nabot sila nga, wa mami maniod to kay mag-diet man may.
2: Nasa yung uban nga, di mamahaw. Modritso na lang sa paniod to.
0: Oh, di mami mamahaw. Ari naman lang sa paniod to, di ba? Tingbo na mo sa panihapon. Kaya aron po na mag-diet may kay mao naman ay usugi kuno karon kanang sa na, kalori, Miss Iba. Kalori deficit. Magsige na gigunog chicks, ilang mga kalories gigunog kay magpakuan sila, magpaslim. Ganahan yung kuno sila nga mo gamay-gamay gugunay mo.
2: Ikaw, Dairy Kumambo. Muna akong
0: ginatimbang.
2: Oh, di ba?
0: Uy, kalores, kalores.
2: Kaon,
0: good. Oh, muna giingon mga kabayams nga. Puslan man na ang taning kalibutan. Hungit, good. Naan mahungit. Nanhala, alaon ng 38 sa balik na karuntodoon, Miss Eva.
2: Okay.
0: Sa itong pagbalik, mga kabayams, ang istorya kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi sa itong sender nga si ganaang Teban nga taga San Fernando o sa ka 43 anyos nga pong paniya bully kuno, gibully kuno siya. Hanhala, karong daog-daog na itong hatagan o pagtagad mga kabayams. Ini nga itong programang Request 931 sukad sa launa hangtod sa alas 4 sa kahaponon sa pamandiay sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR Cebu. Mga kabayams, mauna ni alam na 38 na mga kabayams. Welcome sa itong programang Request 931.

0: Hoy mga kabayebs, andam na ba mo? PFAF is on the rise. This July 26 at 7 PM mga kabayebs, don't miss Ginger Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special free concert event live for free mga kabayebs. The ultimate PFAF live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM. Hoy mga kabayebs, mauna ni ang inyuhang chance sa magatanaw sa Ginger Live Cebu for free. At hangi ang featured song from G22, Vision og Aja. Kung kabalo ka sa title sa song mga kabayebs, i-text dayon sa tuang hotline 0995-472-0802 or i-message dire sa tuang FB page 93.1 FMR Cebu mga kabayebs. Ang unang makahatag og saktong katubag, makadawat og one free ticket mga kabayebs sa Ginger Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. Kita-kits mga kabayebs. Alam kita, wag kidinay. Basta kita, kaya kanino pa hinihintay. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
1: Kabay!
2: Kung estudyante ka,

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: Request 931.
2: Request 931.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio Request 931
1: Request 931

0: Atong oras mga kabayam sa alas 2:13 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR Cebu. Mga kabayam, mauna ni eh. Siyempre, welcome magtanan sa itong programang Request 931 diin sukad na sa alas 2:01 sa kahaponon mga kabayam hangtod ta sa alas 4 ng mag-uban-uban. O niya, siyempre, sa itong mga kabayam sigurong nagtikaw-tikaw, sa itong mga kabayam sigurong upama. Sa itong mga kabayam sigurong naminaw, live na ito sa itong FB page, 93.1 mga kabayam sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa itong ausap nga YouTube account, mga kabayam, live punta. O niya, siyempre, sa mga nagtanaw karon sa itong live, mga kabayam, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayam. Apan sa dili pa sa mga ganahan nga mohatag advice karong taud-taod, kabahin ini ang kaagi ni Tiban, kabahin sa iyang kaagis gugma, kaagis kinabuhi mga kabayabs. Ang atong numero nga pwedeng i-text is 09954720802. O niya, syempre sa mga ganahan usab nga mo kuan, pwede usab mo nga mo comment lang din sa ubos mga kabayabs, no? Ano ninyo ha usab nga makuha live ito. Live na ma'am. Okay na na. Oh, sige, okay na di ay. Sige na sa mga kawibs karong naminaw, karong hapuna, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 mga kawibs. Okay na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, di na tumaglangan pa. Ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya sa atong sinder karong hapuna nga maugining si Tiban mga kawibs. O kung sa pagkaunsa, ania ang iyang istorya. Mayong hapon mga kabayms, mayong hapon mga DJ. Ingon man usab sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayms. Taguan lang ko sa pangalan nga Tiban. Itago lang ko sa pangalan nga Tiban mga kabayms. O nailhan ang amuang banay sa amuang bukidnon nga baryo. Isip usa kabuutan og malinawon nga pamilya. Pero tungod kay hilumon mi o gapwerteng baho sa amuang mga tinaguan nga tambal mga kabayms o gapanakot sa balay, gipasanginlan mi sa amuang mga silingan nga mga aswang kuno mi o kanang ingnon tampunga nga manglupad mi ba o tungang gabi. Nagsugod kini dihang namatay ang usa ka baka sa amuang silingan mga kabayms o giingon nila nga kami kuno ang nag... Kami kuno ang nikaon sa mga tinain ini og atay. Sa tungang gabi mga kabayabs, bisan unsaon na mo og dipinsa sa amuang pamilya, uban sa amuang asawa og sa akong duha ka anak, wala yun na mo damhang gipasakaan mi og formal nga kaso sa korte, sa amuang kapitan og sa amuang silingan, tungod sa punga tungod sa ilahang tabi-tabi o silahang mga sulti din na mo nga mamamarang ko nami mga kabayabs. O maunay nakamugna o kasamok sa amuang komunidad. Karon mga kabayabs, mga DJ, nagatubang mi o dako nga panagsangka sa usgado. Akong pamilya karon giboykot sa merkado, gilabay o patay nga ireng ang amuang atop. O giisip na kami nga daotan sa tibuok lungsod mga kabayabs. Perting uwawa o kahadlok sa ako ang mga anak kay gibuli sila sa eskwilahan. Unsa may angay buhaton ako ani mga kabayabs, mga DJ. Magpatabang ba mi o abogado? Aron ilikramo sila o slander tungod sa pagbutang-butang nila sa amuha o mangita na lang mi o laing lugar nga kabalhinan. Aron dito na mo sugurun o tukurun ang bago na mong kinabuhi mga kabayabs. Aron inyo masabdan ang tanan, ingon ani ang mga panghitabo.

0: Nang, dong, Teban. Naabot na di ay ka?
1: Oh, ganina raman taong ko, Day. Yan na ba? Nga naman.
0: Kumusta naman imuhang paninda dito sa merkado?
1: Paugya po, Day, oy. Karon, murag minus ang halin kay uwan-uwan man. Pero sige lang, basin dahi punod. Basin dahi sunod adlaw. Basin dahi sunod semana. Makahalin tagdaghan dahi. Daghang upalit sa tuang panindang mga lana.
0: Okay. Oo, kanang ang mga bata. Pari ana diri kay nagluto ko, naglata ko munggoy.
1: Sige, mas maay noon. Kaya ko sa tong hiposon po ron. Ang ato mga sobrang baligyang lana. Lana man tos bitin. Apoy lana sa kuan. Lana sa kanang wakwak. Makalik kayo sa mga daotang espiritu ba? Day, asa naman ito mga anak?
0: Lisa! Lucy, asa naman mo?
1: Alin na kayo, naglata na is mama ni Mugmunggos.
2: Ma, pa.
1: Oy, asama mo. Alin na mo kay mga unta.
0: Isa man pa.
1: Mga unta ta di reon niya.
0: Diin man mo gikan.
3: Nagduwa rami dito sa gawas, ma.
0: Magduwa pa di ay mo.
1: Ma, ayaw noon. Nagkahaman.
2: Si sudan.
1: Nagluto na sa mama ni Mugmunggos.
0: Oo, Munggos rin kay... tao niyo niya.
1: Sinabawang Munggos.
2: Kalami sa Munggos.
0: Oo, niya, naikyampi din niya.
1: Nanhala, o naikahaman, aron ini kong tabangan, magbuno taglubi kay mag punaan na itong baligyang lana. Kay aron
0: nga... Katong panit sa bitin doon, gamiton pa ito ni mo?
1: Magamit ako ito ibakos. Basta kay mana ni ha. Ay, nagkahuman ninyo diha, tabangay kong bunot sa lobe, kagdo ninyo, aron, mamahimo na itong mapuno sa tuang lana, aron, daghantaghaling, kuan, sa itong mga tambal.
0: Dong, Teban, di ba ang lana sa bitin, kay mo man ihaplat sa mga buntis?
1: Aron nga,
0: para kuan. Para unsa gani na?
1: Aron nga, dali mo kuan, aron dali ra mo gawa sa bata, way daghang sakit-satiyan. Mauday
0: nang halinun kaayo, no?
1: Mao na naghangig mo malit ana ang itong mga lana dahil labi nag-epektibo gyud kayo.
0: Okay,
1: Bernie Santo magyud na gyud gi pangamuyuan. Unya og di gani ato sa tunga-tungas lang o ato gyud tunga-tungas bukid atong ato tana dito pangamuyuan ang itong mga lana. Nanhala, unya gusto na mo dayhang puhon-puhon kamo ang musunod sa muang kuan. Kamo unya ang musunod ining ato ang pagpamaligya og lana. Lana sa wakwak, lana sa mabdos, tanan mga lana. Okay na ninyo?
3: Sige na lang pa, kay ato ang manang negosyo pa.
1: Nag-good ka na yung mga bata. Nanhala, sige, pangaon na mo.
0: May nanoktok.
1: Sumaron, palihog ko lukog ablibe.
2: Maring Diday.
0: Maring si Kuan Ruan, si Maring Esther.
1: Uy, Maring Esther.
2: Pare, ako ni.
1: Nakatamagay na,
0: sorry
1: ka.
0: Saka diri, sa mga taran.
1: Saka diri, Mar. Ganun may kinalaag sa may kuan.
2: Mupalit lagi ko uglana pare kay akong anak gisakitan maayog tiyan.
0: Si Dudong.
2: Gisakitan may siyag tiyan gabi pa.
0: Si kuan na mari na nabuyagan.
1: Mas maayda itong gidato ni Mudiri Mari kay itong himulsuhan. Basig ka na ang nakayatak og engkanto. Basig nagdagandagan sa tugkaran. Basig nakapatid og anak sa engkanto.
0: Si Dudong hilig mo itong basketball goy. Asa man dayon siya mari.
2: Nara sa balay para mari kay dili manggod ka bangon kay porte diyan sa kitag tiya niya basi na kay tambal dira.
0: Naa kay
2: papalita ta dira pare.
1: Unya pwede sad nga ato sa tung tutuan aron nga mo mas maayo gyud no. Mas maayo nga matutuan gyud ang alimpo ato mare kay basig na kayatak to og mga kuan di ingon nato ta.
0: Ato ni mo dong.
1: Pwede pod niya suman ato na to
0: mare. Sige, andama sa imo mga gamit unya si mari lingkod sa diri sa
2: mulingkod sa ko diri mari.
1: Dayon sa diri kay mo ato sa kusodahan sa kung kuan akong kwarto kay.
0: Sige, diha sa kamariha niya, Lisa.
1: Subayon sa kuno dito basig nakakuan ni taon yang
0: anak. Kanang andama ninyo ang gamit ni papa ninyo. Sige.
1: Malakaw sa kumariha kay ato sa kuwarto kay ako sa ni pangamuyuan imong anak. Kay aron pud in taon nga masubay na ko basin in taon ning nakakuan ning bautang engkanto.
2: Sige pare.
1: Nahala sige. Di sa kamari.
2: Sige pare.
3: Naunsa man ni ilang balayo nga daghan man kayong mga sagbot-sagbot. Daghan kayong mga butilya. Unsa jud kaning mga kahoy nga naa sa sud sa butilya? Unya, ang ilang balay sirado kaayo. Naay bintana. Dili gyud ablihan porting ngita. Unsa jud kaning pamilyahan no?
1: Mare, Okay na ka din ha, Mare? Ganda ka din ha?
2: Oh, pare.
1: Tana, doon na natin.
0: Sige, pagkuyog sa muni, pare mo, Mare, ha?
2: Sige, Mare, mga to sa mi.
1: Kumusta man mo ang paglingkod-lingkod diri sa la, Mare?
2: Mahalagin kayo, nagtanotan ako diri sa inyong daghan, mm. Abadin niyong baligyang lana.
0: Oy, kanang, Mare, ayaw lang kahadlog aning kalabira nga nasa altar, ha? Kaya maubiyari amo ang giampu-ampuan.
1: Mauna ka na ang panagang na sa mga daotan ba? Nga musudin mo saka sa to ang panimalay mo na nga nagbutangig ko ng kalabira. Basta ganahan kayo muha na marilat.
2: Ay, di lang pare.
1: Ha?
2: Dili lang.
1: Ah, dili lang di. Ay, okay, pwede man po na ni mong imunang danon. Kaya napamunay mga uyok-uyok na dapat dunggan. Basta ganahan kayo imunang sabuan. Bitaw. Nanala, pagkani manggod na mo ang kuan, Mare, na kabantay magigana ay kalabira diha kay amo manggod na taong gigamit
0: sa... Mga kuan na, mga ninuno na mo.
1: Panguntra na sa mga kuan ba, daotang espiritu.
2: Maujud.
1: Aron po din taon nga matabang-tabangan, may nang itong pagpanambal. Nanala, so manimong anak na kay aron matambalan ako to, matutuan ako to.
2: Tana pare, aduta sa mong balay.
1: Nanala, tana.

about to mga ka-vibes na akong gitambalan. Akong gitambalan gidayon ang anak sa mo ang kumare. Ilagi, tanaw ng kumurag, nakayatak yun og daotang espiritu. Og maoto mga ka-vibes nang labay ang mga adlaw. Ingon ani ang mga panghitabo mga ka-vibes.

0: Hala? Ang among baka namatay? Ngano man ni nga? Grabe naman jud ka brutal sa pagapatay sa akong baka. Ang suod sa tiyan. Gikuha nga murang mangyog gikaon. Kinsa may nagkaon ani? Unsa ni? Gikaon ni sa ungo? Hala oy, kagrabe na malang yud aning hitabua. Kinsa may nagbuhat ani oy?
1: Hala ma, unsa man na ma?
0: Dong, unsa may atong buhaton nga ang baka nga gikaon man tingalinis hayupan o gikaon ba ni sa ungo?
1: No, mara, giungo gid siguro na ma kay kuyawa na pagka nangahabwa mo lagi ng...
0: Hala oy, unsa man atong buhaton ani dong? Unsa man itong buhaton? Ani asa man ta mo dool? Ani asa man ta mangayog tabang? Ani dong?
1: Ya ma, paminan mo kaysa may gabuhat. Ani ma, katong silingan nato mo ba? Maraglain rin ba kayo sila?
0: Maula gidong ay, maudyo na nga akong gidudahan gidong kay... Katong gisakitan kag tiyan.
1: Oh ma, unsa man?
0: Niadto ko sa ilang balay. Grabe, maragyog balay og ungo dong.
1: Oh.
0: Na ay daghan kayong mga butilya, nga daghan kayong sulod, nga wala ko kabalog unsa to. Daghan pa kayong mga... Daghan pa kayong mga kalabira dito.
1: Di ba mama mo na ni Lucy? Kato atong silingan, no?
0: Oh, mao to dong. Katong babae nga... Dalaga nga... Kaidan matingal ito ni mo.
1: Oh, ma. Kuyaw sabi daw kayo siya sa eskwilahan, ma.
0: Na, ikaw dong ayaw-yog pag ibog-ibog atong bayana.
1: Ay, daw. Lahin na ka, ma. Ibog na ko. Panguyaban na giyong datong ako.
0: So, sunod... Pasagdaan na lang yung tikag magsakit na imong tiyan. Huwag ihatod na lang tika dito. Unsa ka dyan ka?
1: Hindi ako maduol ato niya. Muram to siya. Si Wednesday good.
0: Pero tayo sa dong, mangita tagtabang ani atong kabaw dong. Ato ta ditong kapitan.

0: Cop! Cop!
1: Oy, unsa man? Gayster sa tuyo.
0: Ako, juki kong problema, Cop.
1: Unsa man, day?
0: Ang among kabaw lagi, Cop.
1: Oy, yung gipatay. Kabaw nun siya na yung elepante.
0: Cop, gipatay among kabaw, Cop.
1: Unya?
0: Nami gidudahan, Cop.
1: Oo, kay... sikin sa...
0: Kabalo ka atong bagong nagpuyo diri dapit sa may mangga.
1: Unsa man tong balay nila, oy? Balay pa to?
0: Maulag ini akong pangutana, Cop, kay... Di jud katuhuan nga gipatay og hayop ay og ganang insekto bay gapatay aning kabaw nga nga habwa man jud ang tanang suwid sa
1: di ko masagot anang naiaswang ako ang barangay
2: basing na... patatos lamok insekto
1: samanda ato at doon
0: ato at doon maguyog ta para makakita jud ka sa akong kabaw sa itsura sa akong kabaw
2: uswa ha.
3: Og mo to mga ka-vibes. Nga nahibong na lang ko. Nga nanang untong dako niabot sa kapitan sa muang panimalay. Og kuyog ang among silingan. Nga ako ang gitambalan pag ganito iyahang anak. Og mo to dito sa muang balay mga ka-vibes. Iyahang yamigi gikumpronta mi niya dito. Gikumpronta mi sa among silingan og sa muang kapitan kay lagi. Mao ni ang mga panghitabo mga ka-vibes.
4: Lucy, Lisa, kumusta man iyo ang pag-eskwela?
5: No, ma, pak. Dito sa eskwelahan, baka akong crush, kek. Gingnan ko nga, ungo ko na tanya. Ma ko nung gubot kaya tong balay, kek. Ato ko nung lana, kay makatako daw. Tino?
3: Sa?
5: Maugid ang giingon sa iyang crush, ma, ay.
3: Yun na pa, yun na pa.
5: Nga, gipanghapaksan mi og itlog dito pa.
4: Ha? Ano man? Ano man
3: na? Kay ungo lang. Sa mga nang...
5: Kay ungo lagi kunuta pa.
3: Mao ba?
5: Masugot ka na, ma.
3: Mauli na istorya ngayon, dito sa nang iskulahan.
4: Ngayon naman na, nga mga guwapa man mo, guwapo. Kita, kita mga lahi. Ngayon,
3: guwapa ninyo?
4: Ngayon na ungo naman ta.
3: Ayun na pa, yun na pa. Sa di ba ta mag-isgot sa unong ungo? Naaday
5: kay
3: Crash and Day?
5: Mao ko nung guwapa ko na may... Mao pa kay... Mao ko nung naitimailhan. Nga ungo ko no.
4: Kay ngayon naman.
3: Dali isan mo makadani o ungo mo. Guwapa mo. Pero okay rin na siguro. Pero ako ba? Nag-crash-crash na day ka day nga. Elementary pa mamo. Nag-crash-crash na day mo. Sa kung taon mo? Nung nag-crash-crash mamo, elementary pa mo. Di na pwede ha?
5: Pampa-inspire raman ta to pa niya. Iaway manon ko sa akong crush. Wala na noon ko na crush.
3: Na? Ano ba?
4: Ayuan na inday. Bata pa kaayo ka.
3: Nga naon sa manin ang istorya. Hanga nung ingon-ingon sa may usay ungo. Usay ungo. Sa maron? Sa maron?
0: Pare!
3: Ay, Mar, naamalagi ka!
4: Oh, Mari, kapuha ko ni Mugnaw. Murang magkaga. Baakon!
0: Naglagot siya ko, Mari.
4: Ang anong naglagot man ka?
0: Ang akong kabaw, namatay. Gikaon ang tanang sud sa tiyan, Mari. Masin nakabalo mo, ugin sa'yo nagbuhat nga. Dapit man to sa inyo hang balay na ko gitugway.
3: Mao ba? Pero ito yung gutuma na sa patay. Ala, kana mariba.
4: Kanus
3: aman kaloy putaw sa mong bak, sa mong kabaw. Kanus aman ni nahitabo mare.
0: Wala ba mo na matikdan gabi eh, mga mare?
4: Wala naman. Nindo sa man ang among pagkatuo, ginano kra.
3: Wa bang gitawon mi na
4: wala sa din mo hipusa nga gabi eh, namang dako. Ano gi mo pa man gituguay dapit
3: sa mo? Wala mo gusak kada sa inyong balay. Eh bitaw. Di asa man dapat nimo gihigot ay atong mangga.
0: Gihigot ako na sa kuan pare. Gihigot ako na sa luyos inyong balay niya. Sa luyo. Kadudahan po na.
4: Nabi mi anakunda diha. Basi mauna.
3: Di ba sig naibitin din ang dako day.
4: Mare. Mao lagi niya.
0: Di jud katuhuan pare. Kay
4: kung bitin
0: gihurot man jud ang sod sa tiyan. Hasta tinae.
4: Wa gi gibilin. Unya mari dili na mabaligya.
0: Unsa man pagbaligyan, napaday mo palit nga kuwang-kuwang naman to.
3: Gihurot gid paklay
4: day.
3: Gabi ha, sa gudi ay napagka... Kisa niya, unsa man, na kay, na mo'y ginudahan, na amalagi sa kapitan.
0: Ako, naadyog ko.
1: Ay, nanak ko mare. Ay, Daister.
4: Dagan magkakap.
1: Daister, mo'y mga aswang rin sa itong barangay.
0: Uy, kap.
4: Unsa'y aswang?
1: Ay,
4: sa
1: maning balaya. Uy, kagilngi.
0: Gitan, dyan, tika kap nga. Grabe, ganyan kangit-ngit ilang balay. Tanawa, napagit sila Balay Kalabira.
1: Nasus. Mori itong wala ko sugda sa kong uyab kay barang sa di siguro ko ano nila.
4: Si barang.
1: Gaduda siya ko anong pamilya ay.
0: Unsa man dyan mo mare.
1: Oh, unsa man mo.
3: Di na naman nagbarang imang pagkabayot ka pa.
4: Oo, maupit ka.
3: Maunang ginakap. Di na naman matabag barang ka. Oo. Nganong naabot man ang istor sa barang ka?
1: Nga kamo may nagwakwak ato yung kabaw, ha?
3: Sa?
0: Kamo, dyan akong gidudahan, pare. Kay, wag may lain. O niya, tanawan ni inyong balay. O nga, kadudahan man dyan kaayo.
4: Maura na inyong basihan, Marie.
1: O, maura dyan na. Ay, klaro kayo, ang barog pa ninyo.
3: Kani nga mong balay, amura nang gituyo. Kay aron nga, way manguwa magwarta na mo din. Oo, tinuoy. Kay baon na masagot silingan.
1: Kusok na magmuwa.
4: Hindi ako may kwarta, amura ang gitaguan. Kay baon ba mo ay na
3: marin? Negosyo na ba may negosyo yung lana? O niya, dako-dako pumighalin ang imong lana.
4: Amo dyan hindi buyot ang among bag.
3: Amura nang gituyo. Ay, among kwarta. Gituyo rin na mo among balay nga ingon ani.
1: Musa nito gabi na ko'y nakit ang galupad-lupad.
0: Amo, token sa mo to.
1: Ambit mang lusi.
0: Masi mo to, imo to anak pa, imo to anak mare.
3: Ano pa gagabi ini?
4: Yo sa mani mo pagbutang di ay
1: basi. Kayo.
3: Grabe, naklaro gid mo kapo gid sa naglupad ako gang anak imo nakita.
4: Tinuod ka ka?
1: Tinuod ka ayo, klaro kay naong.
3: May pugka kay nakaklaro pugka sa ungo kapo. Mo pugka sa gluparan dayday. Sa pugka. Nagkarna po day kasyuta day pagkaluparan
4: mo. Unsa man imo paglupad?
3: Wa po na kanin pataas ka ayaw di ay.
5: Nataka man ni Skop. Natuog naman kong sayo gabi ikaw.
1: Dito na sayap. Ikaw dito to Lucy.
3: Natuog itaw sa'yo.
4: Ngayon na kaingon magkakap nga si Lucy to. Kung saan man yung imong ebidensya.
1: Ang gisuot mo ito katong pinaskuhan ako be. Nakailadyog ko ato.
3: Na.
5: Uy Kap, basin ikaw itong nilupad gabi. Masangil ra ka na ko.
3: So ngayon ka itong mapupinaskuhan sa kapitan mo. Kapitan mo. Kato pag yung taas kayo nga, kuan mo nag-trahe nga yung gusto.
1: Hoy, da Esther, mapahawa na ito dire. Ato nang i-report sa kuan, mga polis. Kap, kay nakahadlok.
3: Ayaw mo, anak. Kap, diri raman ako mga, di ba, day? Diri raman mo gabi, day? Kasi ni atong mga
4: Lucy,
3: anak.
4: Lisa, Lucy, Lisa, di ba diri raman mo?
3: Dinihiraman mo.
1: Ito, pasangil pa gina sila ay.
5: Pag umalam mong assignment ni ate, kaya natugrajud me.
4: Ikaw, Kap, ba? Mura magkagnaay kuan, Kap? Kanang dapat wala man kay labanan. Lam
3: kayo, napigan siguro.
1: Ay, Jo, dugay na ko kaduda yung pamilya.
0: Sakto Jo ka dira, Kap. Kung sa may angay na itong buhaton, ani Kap.
1: Malaya sa diri kayo, nabasin, di na takauli, ani.
0: Papayran, Jo, ito na ko ang akong kabaw, Kap. Kaya grabe, nagitong...
1: Oh, Jo, ato na i-report sa polis, tura, day. Ato na ta!
0: Tana.
3: Og mo ito mga kabibes, dito, grabe yung gubuta sa mua. Ay nagkalit o gabot si among silingan, among kumari. O niya, di lang kay kana, niapas pagod si kapitan. Og poong palagi ko niya nga, iyaming ipasanginlan nga kami ko noy poong pa ni kumari. Kami ko noy nagkaon sa mga tinaing sa yaha ko nung baka. O niya, gawas ba ana, nabot po si kapitan. Nga gipunaan pagod nga, kami ko noy, ang ako ko nung anak ditong lupad-lupad ko noy babaos lang ato. O ni mga kabibes, og unya, pagabutan mo diri, lakaw mi, gikan sa mong merkado. Aguli na ko sa balay, nahibuong na malang ko kay nanamay mga gipang itsa dito ang mga iring mga kabibes. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo.
4: Kanyang dong, Teban, dili na lagi ta pwede pasudlon dito sa merkado.
3: Bala gitaw.
4: Oo, oh, ngano man na, unya ang ato ang mga baliga kay ilang gipang labay.
3: Magibahan lagi ko nito sa merkado dahi. Kay mahadlok na ko ng mga tao. Mahadlok na ko ng mga tao na ko dito.
4: Oo, mauna, unya ang ato mga anak.
3: Pagkatap na istorya nila din.
4: Dili na sila ganahan mo, eskwela dong.
3: Baita ni dayo eh. Saan naman ni nato ni? Nga mahadlok naman ang ato mga silingan makakita na to. Nagani ko na sugatan dito kaganina. Ha, ni antong aging simana mo amin pa to na kumbataa. O niya karon, maglikay-likay na.

0: murag ikahadloka na gyud ta nila dinhi sa tibuok barangay.
1: Mao lang gyud na tinarong raman unta ta pero nganong ingon aniun man ta nila unya naabiyay sumon nga naabot.
0: Unsa? Unsa man ang kuana?
1: Gani na ra gyud ni naabot.
0: Sa manang sa manang ina
1: gikihata, gikihata ni Kap ug ni Maring Esther.
0: Unsa? Ni asawa naman ang nato ani day. Sa ano malang nato ani nga naporto na puno naman ta inis pagsaway na puno naman ta inis pag
1: ambot lang ani
0: buli sa mga tao nga ato kuno pamilya ungo kuno
1: oh kamo Lisa day, Lucy unsa naman
0: hukom ninyo ani ato ang sa ano man ni nato ini unsa kay unsa may ilang nakitaan nga nganong naingon ani mang tanan nga kita may gipasanginlan sa ilang
1: namaligya raman unta tag mga
0: tambal raman tani nga
1: doa tambal
0: unsa man ni nato day Lisa.
2: No, agad yun minin niyo pa. Kanimang po si Tia Esther pa pa. Bataka lang po nagsulti.
0: Maulag itaon. Dahil, Lisa, sa may imong masulti niya.
2: Punan pagid ni Kappa ay. Nga, nilupad ko na si... Nilupad ko no, bisag... Nilagay to siya.
1: Kinsa so, dito? Naman, ikaw to?
0: So, ano man lang nato, ani? Mabalhin na lang katanglaing lugar dahil. Sa man. Sa may inyuhang hukom ini nga to ang kuan.
1: Ikaw dong, ikaw may...
0: Mupasaka ba ta, muduol ba tag-abogado nga aron makapangayo tag-advise o sa angay buhaton ini. Nga ilan naman tang gipakaawawan.
1: Mao sila lagi, ebidensya pero ini. Pwede ka ayun na dong nga magpatabang ta kay naamasaday na pundo rin ang kwarta.
0: Mas maayo pa. Nalala,
1: sige. Sige, ato sa nang asikasuhon dong.

Ngaroon mga ka-vibes, mga DJ, mao ni nakahatag og labad kay sa mga hunahuna. Mao ni nakahatag og kasamok sa muhang hunahuna karon mga ka-vibes. Sumay angay buhato na ako ini, sumay angay buhato na mo ini. Magpatabang ba mi og abogado aron makapangayo mi og advice og unsaon na mo ni mga ka-vibes? O mubalhin na lang ba mi og laing lugar aron malikaya na lang ang dugang pangkasamok mga ka-vibes? Tabagi daw ko ninyo. Tabagi daw mi ninyo mga ka-vibes. Kini na lang inisukik nga tigpaminawan. Ining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Tiban.

0: Atong oras mga kabayan sa las 2:39 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayan. Mauna ni! Okay, ano yan? Siyempre, sa mga naminaw karon mayong hapon sa pag-usap, ilabi na sa itong mga taxi drivers, sa mga bus drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, o sa tanang mga drivers karong naminaw mga kabayabs. Okay, ano yan? Mauna itong istorya ni Tiban mga kabayabs, no? Nga pait po niyang kaagis sa gugma, mm-hmm. Miss Eva. Kaagis kinabuhi. Kay mula ginagi, pasanginlan man taong si Tiban. Muraog ka na ang inuntampo nga ba nga muraog gipasangin lang sila karon ba nga maulagi na kanang di ba ni Malikayan po
1: yes
0: gani,
1: na apo ni, na.
0: Gani Miss Eva sa tin pagka istorya dito po sa mo ang barangay na apo ingon ini pero di kami gipasangin lang sila
1: ninyo.
0: Among silingan o nga kanalaging pong palagi ko nila ang istorya ato good kay kuan kanabitawang naamang kunoy nakakita good nga sila kanang ambot tinuod baka pero kay mao may istorya sa mga tao good nga gani ni saka sila og petition sa barangay Miss Eva nga papahawaon good sila o kani tinuod ni mga kabayab sa diningon nga basim kaingon mo nga di na tinuod tinuod gani dito sa mong barangay
1: kanang kuan mamasangil ba ingon ay na
0: ni saka sila og petition sa barangay nga murag magpapirma sa mga tao mao ni ko nahibaw-an dito nga para nga kana ang mapapahawa sila di sa barangay mura og kanang ibahan sila Miss Eva ba ibahan sila kay muna lagi tungod kay kana ang daghan ko nung nakadaghan na ang mga nakakita ko no ba nga suong ko dito silom silong ingon ana daghan ang niingon nga kana ang tinuod gyud kuno nga murag kana laging ungo-ungo kuno Miss Eva pero muna kita ni wa pa mo kita na mo go okay so na kita ungo ninyo
2: wala
0: ay siya kita siya
2: wala
0: Mito, sa muna, no? Kay kani mo, ana, magod sila lisuda po na pasangilan kay masangil kag ungo niya.
1: Oo, nga wag kay ebidensya.
0: Wag ka kakita nga nagtangag, nagtaw din ha, naglupad niya, imuhang ino, ah, ungo. Nagpastilan. Nagulikado, ben, ay nana, makabayad ka sa dungog, ana, mga
1: yes,
0: kabayabs, no?
1: Yes, sinuod yun.
0: Bawa mo, ana, maka, pwede man na sila nga mo kuan. O, namoy kuan, namoy, niya, na, kanang inyuhaming, ingon ani og istorya, ni namoy ebidensya, o wala, inyuhugaw mo sa mo ang dungog,
1: yes.
0: Ana. Amo na lang mubaos mi kiha aron magpabayad Miss Dungog ana nahala kanang mga ingon anang istorya di ba na maayo Miss Eva kay makadaot biya ka sa kuan na kana
1: bitaw
0: dungog sa tao
1: oo.
0: Nga ingno nimo nga ah, sila kuan man ang kaliwat man sila
1: kikik pareha sa itabo
0: kaliwat man sila og kana ang wakwak kaliwat man sila og kana manglupad kaliwat man sila kwe pagbando ng kwe kana magamay kana ana ba no? Amo na siya mga kabayabs. Sa dinhi sa siyudad, murag wa na may ingon anang istorya. Wa na mauso dinhi sa siyudad.
1: Sa kuwan na sa bukid.
0: Sa garan, ato mas mga probinsya. Kay aris bukid, ar siyudad mas iba. Ang mga kuwi dinhi, paskang naghana magiging
1: kuwi.
0: Naghan magiging di matuog anang siyudad.
1: Magbantay sa kuwan, kalibutan.
0: Bantay sa kalibutan. Ari ka sa kulon, paskang mga tao din na, uwitol ganay. Pero ato kas bukid mga kabayabs, ato kas bukid magsuri-suri kag tungang gabi dito, ingnon din ka nga, unsam, nantuhana mo rin mag-ungo na, wala mga ungo maguro na tawhana kay sus wagin matuog kung saan na rong orasa alas dos na skadlaon ala una na skadlaon ungo man na tawhana kay nagsige mangyapog soroy-soroy pero ari ka sa syudad paskang naghanang ungo ari ka kulon askang naghanang ungo magtagay ungo mga kabayabs hantod pas buntag sa iyo sige pag-inom sumuna no sa to mga kabayabs bitaw ingon ani labi na nga kanaabitaw nga istorya garo ni Kuan.
1: Tiban,
0: di nila limlo'y po labi na sa iyong mga anak taon. Nga muskwila iyang mga anak, Miss Eva, ibuli sa mga classmate kay mo lagi to. Ungo, mamu, ungo, sus pa ita. Sumuna, ano niya, madugayan na Miss Eva, murag wanay mo, wana kay amiga. Mga anak niya, wanay mga higala kay...
1: Kuan, kahadlukay na.
0: Mahadluk naman mo doon. Niya, mga ginikanan mo, pasidaan naman to. Ikaw ha, sige kagdol-dola ng anak ni Tiban. Ungo, roba na, na, pasipatakdan ka. Kasi mahibong na lang kayo nagtungang gabi nga magilas na ka kayo mulupad na di ay. Suwan na maglupad. Bitaw, inas mga kabayabs karong naminaw ang atong kaoban karon nga mga intern sa nagdaan ni papil ni Kuan Miss Eva, Mari, kisay nga ni mo Inday.
1: Si Maring Esther, si LD.
0: LD, o niya ang nagdaan ni papil sa ni Kuan.
1: Ni Lucy.
0: Lucy.
1: Si Chini Winnie.
0: Chini Winnie. Ni Liso.
1: Ni Lisa. Oh, si Lavinia. Sup-sup.
0: Kuya, huwag purong umurong magkatungkuan ka na ang...
1: Okay, kuha na siya.
0: Naruto.
1: DJ on the mix.
0: DJ on the mix na siya. Okay. O niya, si, sa gihapon, Jusri og si Mar. Na gihapon din mga kabayabs. Okay, niyong sumayin yung mahatag advice ni Tiban karon. Kung mga sulti magong Tiban din, eh, Saban, mangayo sila advice nga
1: mabaw sila. Oh, mukuan sila abogado.
0: Mabaw sila og pasakag kaso or magbabayad silang dungog ubag ha.
1: Naaman si Kwan diha. Naa si Tita Mel.
0: Naa si Tita Mel. Okay, sige, mas maayo nga tupo-tupo ako mahayag ron.
1: Kung saman, diri ka busy diha.
0: Mangayo na lang siya, mangayo lang advice abogado aron magbabayad sa dungog o baka...
1: Ay, tuwa na.
0: O baka ha,
1: Kwan.
0: Kanaang saingan ini. Mubalihin na lang sila laing lugar. Unsa man yung mahatag advice.
1: Kamo, unsa man. Ikaw, Maring Esther.
2: Ako ma-advise ni sa pamilya nila. Kanang if ever gali dili tinuod ang issue, kanang mufight sila. Kaya naman sila yung right pod mufight.
1: Kaya na. Maog yun.
2: Mufight sila, kanang mapakaso ba sila kaso
1: po. Ipaglaban nila ilang dungog.
2: Kaya kanang dili man sad pwede nga kanang ang katurang katulad ilang silingan mo ay mo kuan o kaso niya walay saktong ebidensya.
0: Lupig ra bagyo sila kay wala magani ebidensya ani. Gawas og imuhang nadakpan din ha nga nagpahimo-himo iro.
1: May tagmuan na.
0: Imong tawo.
1: Muan na si
2: picturean nga na nabutol ang
1: hawas. Yes, unya muan na si Teban nga kita ka nga nagkitkit ko sa paa sa baka. Kana nya wala man.
0: Pero nausar bani din ha no nga kana kapuan mo nga katong na mga iro.
1: Oh, katong sa una.
0: Oh, nga naay mga kanding di ba nauso man nga balita kay nana.
1: Oh, kahadlukan ka ayo.
0: Mga kanding nga nangamatay unya wala ko noy kanang lamang loob ako ni kinain ko no
1: kasi di gipaklay ra to
0: nakakuan mo ato basta ginana ba unya technique to sa mga kuwatan mas iba ila nitong gipulutan no ilang gipagkuha ang tinai pag gipaklay to nila unya ang tagiya di naman to magsigi og daghang pangutana kay makaingon man ito ungo ungo
1: di na sila pangita o di na matrace
0: di na ay na lang to ay na na ko na kay
1: ungo yun na ungo
0: sus giungo mahiman himan Jesus grabeng sudan o saksi manang sudan okay technique sa nangawat Miss Eva
1: ang lamang loob re kwaon
0: atong kwaon na kana lang dugo dugo aron og kanang kuan
1: kanang
0: mga tinae
1: kaya
0: di ang tagiya na magdahom ginang ungo ag sup sup gid sa ungo dugo wag gid dugo diri sa kuan diri sa kanang akong gihiktan wag gid dugo ni agas
1: syempre kapo kinang lubag
0: di ay to gisud balde gihimong dugo dugo sa mga pwede na himo ang techniques mga kawatan o
1: hayo. Unya, si Kuan, okay. Sa may matambag inday, Chini?
0: Chini.
3: So, sa family na lang ni, sa ito'y pangantan na rin?
0: Teban.
3: Kay, motake it sila legal action yun, kay dili man sa lalimgood na, maghatag na lang, patakal na tutok storya ilang silingan. Unya, luoy manggod po ilang anak niya, ilang negosyo po, ilang kay mobeto, ilang panginabuhi.
0: Maligyag lana. Pero na may daghang maligyag lana, bisa diris ko kulo.
1: Oo, tinuod man na. Yeah, niya, kanang mga carbon, lanas bitin, tinuod po na.
0: Mao na, tinuod.
1: Oo.
0: Gani, na may daghang, naaman po ganyan magdadagyog lana, Miss Iba, kay panguntra ko na sa wakwak mo.
1: Oo, kaya na, uguawas.
0: Ugbubukan lang yung lana.
1: Kana, di ko.
0: Wa mo bukal imong lana diya, Miss Iba. Kay mas...
1: Wala. Wala man noon ni bukal.
0: Wadi ay.
1: Magdadabi akong lana.
0: Na, basig mo bukal na diya.
1: Okay,
0: si Kuan, Inday.
2: Sa kuha kay, sa pagkatinood lang kay Luigi ang family ani nga part. Kay dili man jud siya tinuod gyud niya. Akong ma-advise kay mo consult jud sila attorney kay ang dungog naman gid ang nakabutang ani.
1: Oo, tinuod.
2: Sa dungog mo na ang mga bata maapektaran siya. Oo niya. Sa katong part nga katong dapat ay ako ang ma-advise sila nga dili jud sila mulakaw sa lugar kay murag kung mulakaw sila murag gi-prove nila ang tinuod
0: na makaingon na mga silingan na lakaw gyud mga ungo. Sa ato pa murag wa nimo gipaglaban nga dili na tinuod ana ba no? Wa nimo gibarugan nga sayop ang ilang istorya. Mulakaw ka. Sige, mulakaw na lang ta para way gubot. Ana, inon to. Ana po sila. Wala na yun. Lakaw na yung mga ongo.
1: Nang lupad na. Wala na yung papugo.
0: Namalhin na yung mga ongo, ana. Umot ka na ito sila.
1: Ay na.
2: Kaya pakita nga, tinood yun nga. Tao yun,
0: dilin sila ongo. Tagsara sila maungo. Pero muna, imong buot pasabot nga, kinahanglan nila mangita gud sila legal nga aksyon aron nga mapamatud-an nga sayop ilang pagtuo ana nga aron dili pud sila taon mahimo nga bati gyud ayo nga dudahan sige lag duda niya og mobalin sila laing barangay mas iba mo ana naman to uy naa day din ani naa day to naman hindi mo dito man sa mua dito ra man sa mua ang lungsod niya amo nang gipapahawa kay ungo karon naa day na sa inyo hana ungo na pud asa man to sugisre Lupad na.
1: Okay.
0: Okay, sige. Miss Eva. Sa atong page, Miss Eva.
1: Okay, niingon si lovely Kasikas. Pa-shout out ka-vibes diri sa Bohol, kabantian. Ana. Una gikan ni Ma'am Merlan Aligarbes. Maayong hapon mga DJs ug sa tanang mga ka-vibes. Shout out from Carmen Cebu. Thank you and God bless.
0: Hi, may hapon.
1: Unya gikan ni Sir Jesus Nazareno. Maayong hapon DJ Rico Mambo and Inday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender kay mas maayo nga kumprontaho na lang nila ilang mga silingan. And sa akong nadunggan sa drama kay mas ni worse naman jud siguro ang ayana nga mangayo na sila og tabang sa abogado. Ukunya dugang advice lang pod, undangon na lang na nila ilang pamaligya kay gawas nga nadaot na sila ana, dili pod na allowed sa simbahan.
0: No,
1: kay mostly
0: pod,
1: sila nagbaligya og ingon ani.
0: Totoo,
1: kay
0: Katoliko,
1: siguro mangita na lang po sila og laing inegosyo kay para wala na yung mapahamak nila. Kay siguro diha sila nadaot sa ilang gibaligya. Maura na DJs and More Power 93.1.
0: Mauna, usap po na sa kong nakitaan nga, murag da sayon sila ingnon nga kuan ni si iba, murag sayon kay ipasangin nila ang maong istorya nga ongo. Tungod kay namangkod sila yung mga ingunana nga mga tinuhoan nga magmaligyag mga lana.
1: Unya, DJ Rico Mambo, si Teban Manggod kay mananambal.
0: Oh, mananambal po. So muna, makaana sila nga, ungo, gana sila gano'n.
1: Pero naabi yung mga imunana nga makatabang po.
0: Depende man sa pagtuo. Pero mga lagi nag-iingon mga superstitious belief lagi na pagtuo-tuo.
1: Onya, okay, gika ni Janjan. Maayong hapon, DJ Rico Mambo o DJ Eva. Kanang mamasangil ta nga walay ebidensya, pwede kasuhan, anak. Kung kanang muana ka nga ungo, wala tay ebidensya. Base na nagkaon atong ilahang hayupan, mananap. Pwede sad adto mo sa inyong barangay ninyo para istoryahan na inyo bahin ng gika. Anak, gika ni Jumel Alindahaw.
0: Mas ayo siguro ako i-advise inini kuan Marites no sa to
1: Marites. Ni Esther.
0: Oo. Oh, nga Esther kuan ka kana ang butangi butangi kana ilang kuan gud silingan. Silingan ba?
1: Og CCTV.
0: Paunan.
1: Sa
0: kababoy na pud mas iba, baboy ni butang niya.
1: Butangan nila
0: CCTV.
1: Oh, mas lami ang baboy.
0: Oh, aron og makita nila magkitkit ang gustiban nitong si kuan nitong mga anak niya.
1: Kaya nga.
0: Diha na siguro. Butangan gyud CCTV mas iba niya. Paunan ba? Paunan. Okay, so Jessery, unsa may mahatag advice ni mo Jessery?
4: Sa ako lang no is same rag hapon sila mo nang pinaka best option nila is to file a case lang gyud sa katong katong ilang silingan nga namasangil kay again wala sila ebidensya and pabor kay na nila and maka korta pa gyud sila kung makadaog sila ana
0: maka bayad dungog ana
4: and para maklear sa gud ang lang name gud kay guba na kay lang ang name sa ilang family tungod anang story ang dili. Sakto nga na ba?
0: Mauna.
1: Correct.
4: Mauna siya.
0: Okay, sige. Unya, ikaw Miss Eva. Unya na lang.
1: Okay, unya na lang ko.
0: Okay, sa itong ipipage, no? Sa itong wana na din, Unya, sa itong mga kabayabs karon, pwede po mo nga mo padangat sinuhang mga advice sa itong sender nga si Tiban. Pwede mo nga mo text dere sa itong numero nga 0995-472-0802. Aron inihuhang mahatagan pong pagtagad mga kabayab. So kung sa'y angay buhaton, ini nga itong sender nga si Tiban karon nga na problema. Nang ipasangin lang lagi taon siya nga yung pamilya. Nga kanakano pamilya sa mga wakwak. At ang oras alas 2.53 naman sa itong pagbalik karong tataon. Baka-oba na ito si DJ Pamela o si Uncle Boy mga kabayab. Miss Iba?
1: Yes!
0: Okay na mo din ha. Wala mo yung mga greetings. Okay, sige, salamat kay ninyo ha. Ato mga intern karon nga nakaoban na to sa drama mga kabayabs. Salamat og may hapon. O niya, syempre, sa itong pagbalik mga kabayabs, makaoban na to sa DJ Pamela. Hindi nga itong programang Request 931. Sukad sa launa, hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Din hilamang sa ito ang paborito radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR Cebu mga kabayabs. Mauna ni, agad oras, alas 2.53 na. Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Lima kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo. DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Umapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
0: This is the newest,
3: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Atong oras mga kabayab, sila stress na sa kahaponon.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, o ganyan usab ang FMR News Break. Prime mover truck ni babag sa dalan sa Toledo City. Ang kumpletong detalye hatod sa tong CITUCOM intern Ferl Quintanilla. Ferl?
6: Ni babag ang usa ka huwo prime mover truck sa National Highway sa Barangay Bunga, Toledo City ni atong Hulyo 21. Human giing nawad-an og control ang driver. Sumala sa kapulisan, gitulod sa trailer ang prime mover sa lusaron nga bahin sa dalan, hinungdan nga mislide kini ug bibabag sa duha ka lane sa highway nga nakaapekto sa dagan sa trapiko sulod sa pipila ka oras. Walay naangol sa maong insidente apan nakaangkon og kadaot ang prime mover og trailer. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan. Pearl Angeli Quintanilla, CITUCOM intern na ngalagad aron magutod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Quintanilla, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maana ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: 93.1 Mao na ni!
5: 93.1 Mao na ni!

0: Kain nga kanaang tabang aron nga mas kanaang makuha ang atensyon ni mga tawhana nga nagsigi og kanaang pakaylap og istorya nga di maayo, nagpakaylap og istorya nga kanaang pangdaot diha sa inyong pamilya. Kay luoy pud taon kay imong mga anak kay mahimo nang mabuli sa eskwelahan o unsa pa din ha. Okay, tungod na ng istorya nga kanaang way klaro mga kabayabs, tabi-tabi, no? Nanaghan rabag din taong nag-away ini mga tabi-tabi mga kabayabs ka ng minarite. Yan hala, ano yan, manginaot na lang may kanaang dudong tiban nga nakakuha ka karon og maayong idea, nakakuha ka karon og maayong advice tambag sa itong mga kabayabs. Yung ingon manusab din na mo, aron po din taon nga magkakuha ka din na kung sa'y angay buhato ni imong kaagis gugma, kaagis sa kinabuhi. Okay, naman naman tayo igong oras mga kabayab. Salamat na lang sa makanunayin nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad gaganina ang alas 4 sa kadlaon. Hangto din ang oras sa kahaponon. Unya, garong taon-taon mga kabayab. Musunod na ang servisyong kabayab. Kauban si DJ Langganida. Dayon ang arangkada balita sa hapon. Kauban si DJ Langganida mga kabayab. Arangkada balita. Kauban si Jake Batalyonis o si Ninia Corpus. Dayon ang TV Patrol mga kabayab. Siyempre, ang ato nakauban karon ng atong Chief Engineer Sir Edgas kaganina Sir Virgilio, Sir Gabriel, si Ma'am Junets, ang atong station managers, DJ Langganida, mga kabayans. Wala naman tayo kong oras panahon, ikay una, Miss Eva.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
2: Muna, ako na lang usap si DJ Pamela, maging on stop, thinking in the start, doing naging salamat, huwag may hapon ka na itong tanayin, ang good boy!
3: Okay, mayong hapon sa pag-usap, huwag mga dalawa, tigmo-tigmo ta mga ka-vibes, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo maging on, tiguang bitaw, paniti di bataros, DJ
0: Ito naman tayo kong oras mga kabayab. Santo na lang usap susunod ugma sa samang takna o gistasyon. Ako na lang usap DJ Rico Mambo magingon. Lihok na mintras sayo pa. Mintras sa may panahon. Napay oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayab. Sa last 3:38 na sa kahaponon. Sa debata mo biyahis kanginan magbilin taog mga maanindot ka mga sunata. Dinhilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo mga kabayab. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Nagagang salamat sa inyong makanunan nga pagsunod sa mga programa, mga kabayabs. Request 931, ugma na po mga kabayabs. Alas 3:39 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mayong hapon mga ka-vibes, alas 4:04 na kini si Neda Avignante Esguera, muhatag una ta og dugang kalambuan gikan mismo sa nagpadayon nga impeachment trial. Si NBI Director Melvin Matibag gihapon ang nakasalang karon isip witness sa prosecution. Unsa nay kalambuan ania atong ipadungog ninyo mga ka-vibes alang sa ato ang impeachment trial special coverage dinhi sa 93.1 FM Cebu.
5: Susi at mas malapit na pagbabantay.
6: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness? Masasabi po bang wala nang katotohanan ibang yung pahayag nila?
5: Ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago, at eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
6: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon niyo?
5: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitestigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung anuman, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtestigo.
6: So bagamat syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala nang katotohanan ang isang testimonya o yun, na
5: tama
6: hindi
5: yan.
6: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
5: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tin po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
6: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
5: Tama po yan, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
6: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
5: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
6: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
5: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung kung tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
6: Okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
5: Tama po.
6: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
7: Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros.
3: If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.
7: Thank you.

0: At dyan nga po mga kapamilya, nagwakas ang day 9 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Patuloy pa rin po kayo nakatutok sa special coverage ng DZMM Teleradio sa VP Sara Duterte impeachment trial. Oras po natin, 4:42.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Ako po ang mga kasama nyo ngayon pong pagpapatapos na itong day 9 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kakarinig din ng Dominic Velasquez po ito. At makakapiling din po natin sa oras na ito ang ating pong resource person upang tulungan po tayo na himayin ang mga nangyari ngayong day 9 na kung kailan po ay natapos na ang pag-cross-examination ng defense lawyers ni VP Sara Duterte kay NBI Director Melvin Matibag. Nasa ating Zoom ngayon si Attorney Michael Chu ng University of the Philippines College of Law. Attorney Michael, magandang hapon. Tony Velasquez.
2: Magandang hapon, Tony, at sa lahat ng mga nakasubaybay.
0: Para sa iyo ang pinaka nag-stand out sa mga pagtatanong ng mga senator judges, yung interjections nila kay NBI Director Matibag?
2: Right, so I think today mas nakita natin yung value ng testimony ni Director Matibag, no? Kasi yesterday largely kinoconfirm niya yung process as laid out by ni Attorney Lotok. Pero today nakita natin ano pa yung added layer, which is paano ba ito nagiging issue of national security, ano yung investigation in relation to that threat to the life of the president. And then of course meron tayong mga narinig na statements kung paano pina-perceive in relation to their investigation, ano ang tingin ng NBI sa impeachability ng offense na ito. So yun yung nakadagdag today.
0: Nung tinanong nga si NBI Director Matibag kung kinakailangan pa ipagpatuloy ng NBI yung investigasyon, no? Upang hanapan kung may sapat na batayan nga ba itong article of impeachment na patungkol sa grave threat laban sa Vice Presidente, ay nilinaw ni Director Matibag na nakita na nila na tumawid na sa threshold or nagkaroon na ng sapat na batayan para sabihing ito ay betrayal of public trust. Ganun ho ba talaga ang masasabi nating tamang basihan ng NBI?
2: Para sa NBI kasi yung pag-determine talaga kung ito ay betrayal of public trust is in each senator judge's determination, yung kanya-kanya sila. Pero for the NBI, ito nga yung kanilang threshold na para sa kanila, yung sinabi ni Director ay na-consummate, no, natapos na, na-commit na ang impeachable offense doon pa lang sa mga salitang nabanggit, sa threats na nabanggit allegedly, well hindi allegedly kasi narinig naman natin lahat, yung threats na sinabi ng Vice President. So na-consummate na. So kanil, para sa kanila, tapos na doon yung impeachable offense. Pero narinig din natin na hindi pa tapos ang kanilang investigation. Meron silang mga persons of interest. Kasi kasama sa buong konteksto ng investigasyon ito is that the threat could be continuing, no, na merong na hire na isang person who will kill the president or continues to have that threat. So it can still build on to the case, no, dadagdagan niya yung kaso pero tapos na essentially, nangyari na ang kailangang mangyari para maging impeachable.
0: Sa tingin niyo po ba, Attorney, magkakaroon po ba ng kumbaga kahinaan yung paggamit ng prosecution dun sa affidavit ni dating police officer Arturo Las Cañas dahil yun nga po, no, ang pinupuna ng ilang senator judge katulad ni Robin Padilla na papago-bago yung mga testimonya o yung nilalaman ng sworn yung affidavit lamang ni Las Cañas at hindi naman ito notarized at kaya hindi maaring dapat pagbasihan din ng prosecution na ebidensya nila.
2: Yeah, so I think babalik tayo dun sa sinasabi ng prosecution, bakit ba nila binabanggit yung affidavit ni Las Cañas? Hindi dahil nagpapatunay ito na totoo ang sinasabi ng affidavit na yon, pero kundi parte kasi ito ng investigasyon. So ibig sabihin, nakita, nabasa at sinama sa investigasyon ng affidavit na yan ng NBI. Yun lang ang punto according to them, no, legally ng pag-present. Pero syempre bilang nakikinig at nagsubaybay tayo, kailangan din nating makuha yung hindi sila na sabi ng prosecution. Kasama sa punto nila na mabasa sa record, read into the record, yung ilang portions ng affidavit. Kaya nakita natin kahapon may mga objection or at least sentiments yung senator, ilang senator judges na bakit pinayagan yun, no? So, pero on the whole, hindi sa akin, hindi nakaka-apekto na hindi notarized yung affidavit yan kasi hindi naman pinapresenta yung mismong affidavit to the court. Bahagi lang siya ng investigasyon. Now, kung ang value na ibibigay ng senator judges ay maliit lang, then that's on them, no? Kasi bahagi lang naman siya noon sa pag-aanalisa. Kasi yung Dascanias affidavit, according to the prosecution at NBI director, ay bahagi lang ng pattern. No, merong kinakaugalian ang vice presidente na violence sa pag-handle ng mga matters, no? So hindi lang yun yung evidence ng violence, kasama siya sa pattern, no? So kung meron mang ibang ebidensya na violente siya or violente ang kanyang approach at matanggal sa analisa, pag-aanalisa yung affidavit, meron pa rin ibang nagsusuporta sa pattern na yan.
0: Attorney, gusto ko lamang pong sumentro muna dun sa paraan ng pagtatanong po, no, interjection ng mga senator judge, no? At marami kasi yung maaring masabi natin na kung may question, no, dun sa pagtatanong, for example, ni Senator Judge Robin Padilla, lalong-lalo na dito kay NBI Director Melvin Matibag, na tila, syempre, yung iba ay parang nagtataka, no, kung paano si Senator Padilla nakakabigay ng sarili niyang pagpuna sa pag-testify ni Director Matibag. Gayong alam naman natin na hindi siya abogado, wala naman siyang ganung kataas na pinag-aralan. At yung sinasabi ng iba, yung mga pag-iisip at pagtatanong ni Senator Padilla ay tila sumasalamin din sa kaisipan o pag-iisip ng karaniwang Pilipino na katulad po ng mga bumoto sa kanya. So, sa tingin niyo po ba yung mga questions ni Senator Padilla ay talagang ito rin po ang itinatanong ng mga taong bayan na nanonood ngayon sa impeachment proceeding?
2: I think certainly yun yung ilan, no, sa mga taga-suporta ni Vice Presidente ay yan ang tanong. Pero para sa akin, may ibang value yung binibigay ng mga tanong ni Senator Padilla, Senator Judge Padilla, no, kasi in fact, para ang basa ko ay maaaring hindi yan tinatanong actually ng taong bayan. Pero dahil natanong niya ay napaplant sa isip ng taong bayan na oo nga naman, bakit nga naman ganun yung approach ng investigation ng NBI. No? So kung ikaw nanonood, kasi so far wala namang overt, no, na talagang pumapanig sa Vice Presidente. Yung ibang senador, may ganoong tenor ang kanilang mga tanong, pero yung lingwahe ay medyo neutral pa rin. Pero ito very, very, clear na merong pinapatungkulan o pinapatunguhan. So posible yun na binaboses lang niya kung ano na ang iniisip ng mga taga-suporta ng Vice Presidente o ng taong bayan, if you want to call them that generally. Pero posible din na itinatanim ang pag-iisip na yon sa mga nanonood na hindi naman nila naisip in the first place, no, pero tinatanim ang ideya na yun.
0: Oo. Kasi meron ding mga ipinupuntos si Senator Padilla, no? For example, dun sa kredibilidad ng mga testigo ang hinarap na ng prosecution dito sa Article 4. At sa sinasabi po ni Senator Padilla, babalikan ko lang, no, na ang mga witnesses na merong kasalukuyang perjury cases o may conviction for perjury ay hindi dapat isinasalang bilang testigo sa impeachment court. Pero sinagot ito ni lead prosecutor Jerby Luistro. Yun hubang sagot ni Congresswoman Luistro ay maaaring masabi nga natin na matibay, no, na argumento para sabihin na pwede pa rin tanggapin ng impeachment court yung mga witnesses kahit basta't wala pang final conviction on any case, especially perjury.
2: Yes, Tony. I think bago ko sagutin yan, ang una-una natin dapat pag-usapan ay dapat hindi nagdidikta ang senator judge. Sabi nga ni presiding officer, no, passive sila. Tagatanggap lamang sila ng ebidensya. So hindi dapat sinasabihan o dinidiktahan ng senator judges ang prosecution at depensa kung aling ebidensya at sinong witnesses ang pinapresent nila. Sila ang may hawak ng strategy ng kanilang mga kaso. Pangalawa, tama yun, no? Yung mga witnesses na particular na nabanggit ay actually walang mga kaso ng perjury. Pero even if meron, in usual court proceedings na mas stricto dapat kaysa dito sa impeachment, no, ay tinatanggap naman ang kanilang testimonya. So kasi kung no, na witness mo talaga, no, kung ikaw talaga ang nakakita, bakit naman hindi papakinggan ang testimonya mo, lalo-lalo na dito sila mismo ang nag-imbestiga. So ang tanong na lang dyan ay ano bang bigat ang ibibigay ng Senator Judge doon sa testimonya ng witness na yan na merong halimbawa history ng kaso ng perjury at other things, no? Pero tama on the law, tama si lead prosecutor Luis Tron na kapag hindi pa convicted at kung hindi na convicted for a crime involving moral turpitude, ibig sabihin wala doon sa moralidad yung krimen na convicted sila, ay wala tayong dahilan kung bakit hindi pakinggan ang kanilang testimonya. Pero meron kang dahilan maybe na hindi bigyan ng bigat ang testimonya na yun kung duda ka sa kredibilidad.
0: Oo. At doon po siya medyo mainit na pagtatalo ni Senator Padilla kay Lead Prosecutor Jervy Luistro. Tama ho ba na wala ho sa lugar si Congresswoman Luistro bilang prosecutor na magtanong sa isang Senator Judge?
2: Yes, so generally hindi dapat sila nagtatanong, although I think nagpaalam siya, no, nagpaalam siya na pwedeng kapagtanong. I think ang punto kasi na siguro I think babanggitin ko dito, not only for Senator Padilla's questions but everybody else's questions is minsan ang tanong ay fina-force ka to answer yes or no, no? Pero ang answer ay hindi yes or no. Hindi ganoon ka black and white. Hindi ganoon ka simple yung sagot. No, so kailangan mag-qualify ng sagot ang tinatanong o ang sasagot or ang witness or ang lead prosecutor or ang defense even then. So hindi tayo dapat kasi ganoon ka open ang pagtatanong, no? Kasi ang nangyayari kapag tinatanong mo ng yes or no question, which is understandable for the defense, but for senator judges, ang nangyayari is hinuhuli mo yung taong sinasagot at gusto mo sagutin nila yung sagot na gusto mong marinig. Pero kung hindi yun yung sagot niya, hindi black and white na yes or no ang sagot, dapat bigyan sila ng pagkakataon to explain. Kasi para makita din ng senator judges at ng taong bayan, ano bang pinupunto ng tanong na ito?
0: Kaya nga nililinaw rin din ni Congresswoman Luistro na kung maaaring i-qualify niya yung kanyang sagot, no? Pero sandali lang, Attorney Michael, kasi gusto sana natin na magkaroon pa ng pagbabalik na tanaw, no, dito sa mga nangyari ngayong ika-asyam na araw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya tatawagin ko muna, no, Attorney Michael, ating po mga naka-standby na Radyo Patrol. Balikan nga po natin ang mga naging highlights. So yung mismo punto, no, dun sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte at mula sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert!
3: Tony, mas napaaga na dalawang araw. Ano, natapos sa ikasyam na araw ng impeachment trial itong pagpresenta ng prosecution sa isang article of impeachment, itong ang betrayal of public trust kung saan nakapasok dito yung grave threat. Technically ay 11 araw yung hinihingi ng prosecution dito, pero dahil napaaga, binawasan yung mga witnesses, ay naging 9 na araw na lamang. At sinabi nga ng presiding officer na sana ay magtuloy-tuloy sila dito. Wala na rin kasi nangyaring redirect at recross examination sa witness ngayong hapon si Attorney Melvin Matibag. At mas napaaga din na matapos yung kanilang trial. Binigyan ang bawat senador syempre ng pagkakataon na magtanong sa witness at syempre maging sa prosecution at sa defense para linawin yung ilang mga issue. Kanina sa pagtatanong ni Senate President Win Gatchalian, sumetro yung pagtatanong niya doon sa sinasabing posibleng na hire na assassin ng Vice President. Kung gaano daw kakumpiyansa ang NBI na totoong meron at gaano yung likelihood nito na matutukoy na ng NBI. Nagbigay ng range ang NBI, ang sagot ni Attorney Matibag, kung 1 to 10 ay nasa 6 to 7 yung kanyang rating para nga doon sa sinasabi nila na may lead na sila at ilang individual yung kanilang mga kinakausap o posibleng kausapin pa at imbisigahan dito sa sinasabing na hire na ito. Yan mga kakausapin nila na yan, posible na makapagturo doon sa mismong assassin o posibleng yung mismong assassin daw na na-hire ng Vice President. At kanina si Senator Erwin Tulfo naman doon sa kanyang mga pagtatanong ay tinanong niya rin kung paano natukoy yung person of interest. Ang binabanggit ni Attorney Matibag ay may informant sila at meron din silang ilang mga information na nakuha mula doon sa open source. Si Senator Raffy Tulfo, gayon pa rin yung binigyan din niya kung bakit doon sa ibang mga nagbanta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakulong at kung mangyari daw ba ito noong time na yon at ang gumawa ay si former Vice President Lenny Robredo, ay ganun din ba yung posibleng mangyari? Sinabi naman ni Attorney Matibag na yung mga ganitong tanong ay speculative at hinihingi lamang yung kanyang opinion hinggil doon sa issue na yun at hindi niya sinasabi na posible talaga na mangyari o sagutin na mangyayari yung ganung pagkakataon. Nagkaroon naman kanina ng pagkakataon si Senator Pia Cayetano na tanungin si Attorney Matibag pero sumentro lang yung tanong niya doon sa pagiging characteristics ng isang witness. At doon, tinuhog niya yung sinabi ni Attorney Matibag nung panahon na nagkaroon ng barilan dito sa Senado kung saan sinabi niya na wala siya at ang NBI sa Senado pero pinabasa ni Attorney wala sa GSIS building pero pinabasa ni Senator Pia yung address ng Senado at doon nga nakalagay ang GSIS building. Si Senator Alan Cayetano hindi na nagtanong at nagpahapyaw na total lagi naman daw silang magkikita dahil kasama na siya doon sa posibleng imbestigahan ng NBI. Si Presiding Officer Chief Escudero tinanong niya kung may bayad ba binayaran ba ng Vice President yung assassin na kinausap pero at this point in time ay hinahapoy ng NBI dahil ongoing yung kanilang investigation. Sa kasagsaga naman kanina ng mga pagtatanong yung kay Senator Robin Hood Padilla, gaya ng nabanggit mo kanina Tony, ay napahaba yung kanyang pagtatanong at kinwestiyon na, tumayo na si Senator Raffy Tulfo at kinwestiyon na bakit anya kapag sa majority stricto 2 minutes natatapos pero kapag may minority ang nagsasalita may 5 minuto, may 10 minuto at may record daw siya dito. Ang tugon naman ng presiding officer ay pagdating sa Senate Impeachment Court, walang pinag-uusapang minority at majority. At katunayan, ay nakatakda na daw niyang sabihan sana si Senator Robin Padilla na tapusin na yung kanyang pagtatanong dahil tapos na yung allotted time para sa kanya. At pagkatapos naman ng paliwanagan, makikita naman mismo sa session hall na hindi naman nagtuloy yung hearingan. Nakangiti, sumagot si Senator Robin Padilla kay Senator Raffy Tulfo, tumatawa si Senator Raffy Tulfo at itinuloy yung kanilang pagtatanong. At kanina, nagkaroon pa ng kaunting kulitan, Tony, dahil nung si Senator Amy Marcos na yung nagsasalita na napahaba, beyond 2 minutes, hinawakan ni Senator Kiko Pangilinan yung bell, ibinigay niya doon sa taga pindot mismo ng bell para i-warning.
0: Si Ate Anika.
3: Pero nung pagpatong niya na gano'n si Senator Raffy Tulfo, ay patagong pinindot ng yung bell at medyo nagtatawanan sila mamaya, dun sa gilid. Pero mamaya, light moments lang naman yun.
0: Mamaya, Kuya Robert, hilahin mo nga yung si Anika nang makilala nga ng buong Pilipinas kung sino siya.
3: Sige, makikipagkwentuhan tayo kay Ate Anika, kay Miss Anika, na miyembro ng Senate Secretary dito. Correct. At bago matapos ang naging utos ng impeachment court, bukas, Tony, magkakaroon o ipagpapatuloy yung conference para sa transfer ng marking of exhibit. Ibig sabihin lang nito, yung mga pre-mark nila ng mga exhibit dati, mga dokumento na hindi original o hindi certified true copy, at kung nakakuha na sila ng kopya ngayon, ay ipagsaswap lamang nila ito sa presence ng dalawang panig. At pinasampina na rin ang mga manager ng land bank at nagbigay din ng paalala ang impeachment court sa tagapagsalita ng prosecution at ng defense kay Attorney Tolosa at kay Attorney Poa na kung po pwede or kung gugustuhin nila baka pwede daw na mag-nominate sila ng ibang mga tagapagsalita dahil nakatakda rin silang dahil sila rin ay nag-umuupo dito sa mismong trial, nag-cross examine, nag-direct examination sa mga testigo. So far, wala pa naman daw silang nakukumit na any mistake pagdating dyan, pero baka daw mas maigi kung ibang spokesperson yung kanilang italaga. magsisimula o babalik ulit yung kanilang trial sa susunod na linggo, next week, Wednesday, July 29. Alas 10 na yan ng umaga, Tony.
0: Ayan. So, alas 10 siya.
4: Atoon ng putlon sa makadiyot ang tuang special coverage sa impeachment trial ni VP Sara Duterte aron na muhatag o naugluna sa atoang mga pahinumdom dinhi sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, andam na ba mo? P-pop is on the rise. July 26, alas 7 sa gabi. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 UG Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Adun sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Sa mga ka-vibes nga nakakuha na og libreng tickets, congratulations! Makita ta karon July 26.
5: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Palit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kids, Cebu! Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Kinigihapon si Neda Avignante Esguerra. Huwag ka mo naminaw. Gihapon sa inyong paborito 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ato unang balikan ang ato ang special coverage sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kung diin gihagpat na sa ato ang mga kaubanan diha sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta ug sa PRTV Prime Media ang mga issues, no, ang mga nahitabo kaganiha sa dihang nakasalang ang NBI director nga cross-exam, no, sa defense. Atong balikan, mga ka-vibes, sa ato special coverage sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Dago City Mayor Vasque Duterte dun sa isang event ang Rage Coalition kung saan sinabi nito na isang ulo lang ang kailangan at yan ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni matibag na hindi maituturing na destabilization plot ito, pero maituturing itong banta sa buhay ng Pangulo at sa pambansang seguridad. Nabanggit din doon yung patungkol sa affidavit naman ni self-confessed Davao CEO, Davao Death Squad member at dating police na si Arturo Las Cañas. Ayon kay Matutoni, walang naisong sampina dito kaya para kay Las Cañas dahil hindi matuntun ng NBI ang kinaroroonan nito. Hindi naman umano agad naniwala ang NBI doon sa ipinasang affidavit ni Las Cañas at dahil in-examine pa nila ito. At, pero sa huli, sinabi nilang kapani-paniwala ang nilalaman ng nasabing affidavit base sa kanilang findings. For context, ang laman nitong affidavit na to ay ang pag-aakusa ni Las Cañas kay VP Duterte na parte umano nitong isa sa mga architect ng Oplan Tukang na ipinatupad ng administrasyong Duterte. Ito yung kampanya nila laban sa illegal na droga. Natanong din ang NBI director patungkol naman dun sa kung tukoy na ba itong kinausap nga di umano ng vice presidente na para patayin itong first couple at ang dating speaker. Sinabi ni Matibag na mula sa 20 o napakaraming pangalan ay nasa 20 individual na lang ang kanilang tinitingnan na posible umanong nakausap nga ng vice para magawa yung plano. Nakausap na umano nila ang pamilya at mga kakilala ng mga ito at maaari nila itong pangalanan sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Dagdag ko na lang din, oh, nabanggit din yung July 2011 video ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City kung saan sinapak niya si Sheriff Abe Andres. Ayon kay hindi nagbigay ng context ang defense, dito nagbigay ng context ang depensa. At sinabi na nakiusap ang dating mayor kay Andres, yung dating sheriff, na huwag munang paalisin yung mga residente doon sa i-demolish ng bahay. Pero hindi ito nakinig at kumbaga tinuloy pa rin ang demolition at yun na nga, nangyari na nga yung pagsapak. Tony.
2: Alright, sige. Maraming salamat kay Radyo Patrol, John Garner. Oras po natin, 5:09.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. At ngayon naman, alamin natin kung ano nang basa na rin ng prosecution sa nakalipas na 9 na araw ng pagdinig sa Article 4 ng Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. At makakasama naman natin ngayon si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Yes, Tony, no, bagaman hindi highlight sa prosecution ngayon, no, dahil na nakafocus yung day 9 doon sa cross-examination ng defense. Pero balikan lamang natin yung iilan doon sa highlights, at least for the prosecution part, no. Una rito nga ay pinalagang kanina ni House Lead Prosecutor Jeremy Luistro, no, yung pagtawag ng defense o yung pag-coin doon sa term na mini trial, no, nung nabanggit ng defense team. At kanina din, no, yung pinaka-highlight dito yung inita o yung uminit na talakayan ni Senator Judge Robin Hood Padilla at Congresswoman Jeremy Luistro doon sa sinumpaang salaysay ni alleged Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, kung saan sinabi nga ni Padilla, no, doon sa anyaya inconsistencies o pabago-bago na salaysay. Itong si Las Cañas at tinanong nga din no, ni Senator Robin Hood kay Congresswoman Jerby Luisro no, kung ano yung tawag o maituturing bang sinungaling yung isang tao na pabago-bago yung kanyang testimonya. Ang sinabi naman din ni Luisro na wala silang testi at bago yan Tony no, nabanggit din ni Senator Robin Hood Padilla no, na dapat mag-ingat nga yung House Prosecution Panel na kumbaga magkaroon ng testigo na meron umanong kaso. Pero paglilinaw dyan ni Luisro no, na at least sa kanilang verification ay wala naman silang witness kumbaga na may pending case. Paliwanag niya din no, na yung kaya napasama yung testimony ni Las Cañas ay ito kasi yung bahagi ng salaysay nitong ni Attorney Matibag kaugnay nga doon sa kanilang investigation sa NDI Special Task Force. Ang paliwanag din naman din kanina Tony ni Luisro no, conviction does not automatically disqualify yung witness no, maliban na lamang kung ito ay final na at may penalty. At kanina nga din no, Tony ay muli nang inisyu ng sabi-dalawang land bank managers na sina Violeta Constantino at Anita Camposano para tumestigo doon sa pagbabalik sa schedule ng trial which is sa July 29 pa. At ito na nga ay tatalakayin na yung Article 1 ng impeachment case o yung sinasabi nga sa misuse of funds ng Vice Presidente. Tony?
2: Alright, maraming salamat kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Oras po natin, 5:12.
5: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Kasama pa rin po natin sa ating special coverage of VP Sana Duterte impeachment trial, si Attorney Michael Chu. Attorney Michael, magandang hapon po sa iyo muli.
6: Hello, Tony.
2: Attorney, alam mo, itong nakalipas na siyam na araw na ginisa no ng defense at saka mismo ng prosecution yung kanila pong mga witnesses no, masasabi niyo po ba Attorney Michael no, na naging malinaw no yung paglatag ng prosecution dun sa ebidensya o testimonya na hawak ng kanila mga witnesses patungkol do sa grave threat, or marami pa rin ba masasabi nating mga butas na pwedeng puntiryahin ng depensa?
6: Yes, sa tingin ko Tony ay naging malinaw naman ang pagpresenta. Ang bottom line dito ay naipakita nila yung video kung saan nagsambit ang Vice Presidente ng mga salita na kinoconsider nila as grave threats at inciting to sedition, at naininvestigahan nila iyon at binigyan ng karampatang atensyon at seryosong investigasyon. No? So yun yung punot dulo ng mga testimonya ng tatlong witnesses na iyon. No? So nailatag naman yun. Merong mga ilang pagkakataon na sinusubukan ng depensa na tibagin ang kredibilidad at ang testimonya ng mga witnesses, tulad ng pag-point out ng mga inconsistency, mga discrepancy sa mga dokumento. Pero on the whole ay hindi pa rin naapektuhan o natinag yung punot dulo ng testimonya nilang tatlo na merong video, na totoo ang video na yon, na totoong sinabi niya yung mga salitang yon sa video na yon, at yun sa mismong pagsabi ng mga salitang yon ay nagkaroon na ng impeachable offense.
2: Meron pa rin hong siguro pagsisikap no, yung depensa at maging sa pagtatanong ng ilang senator judges na ituring na maaring biro lamang no ang naging pahayag ni VP Sara Duterte at may kinausap na umano siya para ipapatay si Pangulo, First Lady at saka si dating Speaker Romualdez, at bumabalik na naman do sa punto na bakit kailangang seryosohin yung naging umano'y banta ng VP ni VP Sara, Attorney Michael?
6: Yes, yan yung pilit ni at tama naman na talagang pinapresenta nila yung konteksto nung pagsasabi ng mga yun no, tulad ng diskusyon tungkol sa threat, sa alleged threat sa buhay ng Vice Presidente, ng kanyang pamilya at ng kanyang, well in that case yung violation ng mga karapatan di umano ng kanyang staff na si Attorney Lopez no, na nagkaroon ng pag ujok sa kanya na mag-react sa paraan na nag-react siya, no? Ang problema kasi doon sa biro na depensa ay yung Vice Presidente mismo nung sinabi niya ay no joke, no? So dahil nga hindi naman natin well, at least hindi kilala ng sambayan ng Pilipino na mapagbiro ang Vice Presidente, talagang at siya, dahil sa posisyon na niya na din at sa emosyon niya na yon, sineryoso natin ang kanyang pagsasabi, no? So pero to your point, yes, importante na mapakita yung konteksto. Meron ding linya ng pagtatanong tungkol sa pagiging conditional noong threat, no? Pero on the whole, babalik ka pa din doon sa punto na, well, sinabi niya ba talaga yung mga iyan? Kung paano natin ikakarakterize sa ang kanyang mga sinabi ay hindi pa rin mapapalitan ang mga salitang kanyang ginamit.
2: At mahalaga din po ba, Attorney Michael, na nauungkat pa pati mismo yung magkahiwalay na pahayag naman ng kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste Duterte, na umano'y yung mga banggit na pagbanta sa Pangulo na yung pag-refer doon sa kaso ng mga Romanov, no, family sa Russia na na-execute silang lahat. At yung sinasabi ni Mayor Baste na kailangan ng ulo ni mismong Pangulo Marcos Jr. ang kailangan nila. May kaugnayan pa ho ba ito dun sa kaso laban kay Vice Presidente?
6: Strictly, wala siyang kaugnayan, no? Kasi sabi nga natin, sapat na na nagsambit siya ng mga salitang yon sa pagkakataon na iyon. Pero nakikita natin na ginagamit siya bilang pangdagdag doon sa credibility ng threat na yon, no? Na hindi lang ito isang beses at hindi lang siya ang nagsabi. Bakit ba nila siniseryoso ito? Dahil nakikita nila na pinaulit-ulit ang threat na ito in different words, no? And in the words of the Vice President in different interviews na napupugutan yung ulo ng presidente at in this case ng kapatid niya o ng kapamilya niya na inuulit-ulit na wala din yung tono ng pagbibiro, no? Kaya kapag yung sinasabi nila, no, five factors when they consider na sinasabi ng Secret Service na kinoconsider nila kapag may threat doon sa life ng president, kabuuan yung titingnan mo, hindi lang yung isolated na pa isa-isang information. Kasi makikita mo, credible ba itong threat na ito? Kung titingnan mo yung kabuuan ng circumstances, meron ng kapasidad at meron ng motivasyon na isakatuparan ang pagbabanta.
2: Kumbaga ay inilatag ng witnesses yung intent, yung motive, at yung capability o capacity na i-carry out yung threat.
6: Yes.
2: Ang masabi lang po natin, ano, at Attorney Michael, at para din sa kabatiran ng ating mga kapamilya nakikinig ngayon, si VP Sara Duterte ay kasalukuyang nasa The Hague dahil siya pala ay binigyan ng 15-day travel authority ng Malacanang upang siya ay makabiyahe sa iba-ibang bansa, kabilang na ang The Netherlands, no, kung saan po ngayon nakadetene yung ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ano ba sa tingin niyo, Attorney Michael, ang parang pinapahiwatig nito na habang siya ay nililitis, ay siya ay lumalabas ng bansa at paulit-ulit na bumabiyahe?
6: Oh, I think consistent naman ito sa naging approach niya simula, na hindi siya umaattend ng mga pagdinig, na hindi niya sinusunod ang mga imbitasyon o pinapaunlakan ang mga imbitasyon, at sabi na consistent yan doon sa, I think ang nababasa ko, and this is just a personal view, no, na parang she's above this process. Dahil sinasabi niya at lagi niyang kinakarakteriza ang proseso na ito na isang political na proseso ng vendetta against her, no? She uses different words, yung ng mga bloodied and bludgeoned. Pero para sa kanya, ito ay simpleng politika lamang, kaya hindi niya kinikilala ang proseso na ito personally, although meron siyang legal representation. So parang ang binibigay niya na impresyon na tutuloy lang siya sa lagi niyang ginagawa, kung trabaho man yun or hindi, pero above siya dito sa proseso na ito.
2: Alright, Attorney Michael, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang pumahalagang mensahe, at sa ating pagbabalik ay tatanggap po muna tayo muli na ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol, at babalikan natin kayo, Attorney Michael, para din sa paghuling analysis po ninyo, ano, sa nakalipas po na siyam na araw dito po sa Article 4 impeachment article laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So Attorney Michael, standby lang kayo, ha? Babalikan natin kayo maya-maya po. Oras po natin, 5:20.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatuto kami sa pag-gasto ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice Trend Up. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM 10.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
5: Mga pamilya, tuloy-tuloy po tayo sa ating Teleradyo special coverage na VP Sara Duterte impeachment trial. Bago po tayo bumalik sa ating pong resource person, sino ba muna? Radyo Patrol ba? Or si Attorney Michael Chumulet? Radyo Patrol muna. Alright, sige, tanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. U.S. Secretary of State Marco Rubio ay nakipagpulong kay Pangulo Marcos Jr. sa Malacanang. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at inirado po Roel Christian Yusores. Christian.
6: Tony, nagharap sa isang pulong sa Malacanang kanina sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio ngayong Miyerkules ng hapon matapos ipatawag sa isang courtesy call. Kasama ni Rubio ang ilang opisyal ng Estados Unidos at ipinabot kay Pangulong Marcos ang pagbati sa kanya ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, kabilang sa pinag-usapan ng dalawang opisyal ang pagpapanakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Inihayag din anya ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Amerika, hindi lamang sa usapin ng depensa kundi pati na rin sa ekonomiya. Umaasa anya si Pangulong Marcos na makadadaro si Pangulong Trump sa ASEAN Leaders Summit na idadaos dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Sa usapin naman ng China at issue sa West Philippine Sea, sinabi ni Romualdez na hindi na pag-usapan ang issue ng agawan sa teritoryo at mga agresibong aksyon ng Beijing sa karagatan. Pero, nilinaw ng kinatawan na palagi na pag-uusapan ng China at umaasa sila kikilos din ng ibang bansa para makumpinti ang Beijing na irespeto ang rule of law, international law at iba pang batas. Nasa Pilipinas ngayon si Rubio para dumalo sa ASEAN Foreign Ministers Meeting na itinadaos ngayon sa Maynila hanggang ngayong linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
5: Maraming salamat, Christian Yusores. Senador Dante Marculeta at si dating Quezon City Congressman Mike Defensor nagpasok ng not guilty plea sa korte kaugnay ng kasong paglabag sa PD o Presidential Decree 46. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Quezon City at inirad patrol Kelly Cordero. Kelly.
7: Tony, nagpasok ng not guilty plea ngayong hapon sa Sandigan Bayan Court Division sina Senator Dante Marculeta at ang kapwa akusado itong si dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Itinakda ang marking exhibit at listing of witnesses sa August 6 at ang pre-trial sa August 12, 2026. Kaninang umaga naghain din ng not guilty plea ni Senator Marculeta sa kasong plunder at hiwalay na kaso ng paglabag ng PD No. 46. Samantala, bago lumabas ng Sandigan Bayan kanina, iginiit ng Defensor na dapat ay isunod na si dating House Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Sinabi rin ni Defensor na isang linggo lang na natili sa ospital si Senator Marculeta pero ilang buwan na sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
5: Maraming salamat, Kelly Cordero. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
5: Kapiling pa rin po natin sa ating Teleradyo Special Coverage si Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Attorney Michael, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Tony.
5: Anyway, so kung susumahin po natin ng nakalipas na siyam, no, na hearing sa impeachment court, ang masasabi ho ba natin ay naging maayos naman ho ang paghawak ni Senate ni impeachment presiding officer Francis Escudero?
8: Yes, so sa tingin ko naging maayos ang paghawak, largely naging fair din ang presiding officer sa pag-handle ng mga partido, no? Makikita din natin na merong mga pagbabago yung mga partido, but in particular si presiding officer doon sa unang mga araw na masyadong riddled with technicalities na sobrang considered yung bago mag-rule on objections. No, ngayon parang mas mabilis na, mas nabibigyan na ng daan ang pagpresenta ng testimonya nang walang masyadong interruptions from both parties. So, I think through time nag-a-adjust din yung mga partido. So, on the whole, smooth naman yung proseso.
5: Pero nabanggit na yung salita. Nasabi nga ni Senator Judge Pia Cayetano, word of the day, word of the week, word of the month, yung technicalities, no? Attorney Michael, yung po bang technicalities ay medyo nakakapagpalabo o nakakapagpalinaw din ba dapat ng mga tinatalakay sa impeachment court?
8: It can serve both purposes, no? In the first few days, talagang nakapagpalabo siya. Kasi ang punto natin dito sa impeachment, gusto natin makita yung kabuuan ng kaso with as much information available that we can see, no, para makamake na ng judgment yung Senator Judges at also the public na siya namang punot dulo ng accountability mechanism na ito. May mga pagkakataon na nakatulong yung technicalities, for example, which is really the purpose anyway of these technicalities, na maprotektahan yung mga karapatan ng witness, ng respondent, no, so yung defense naman very vigilant sa pagprotect ng karapatan ng respondent, but also ginagamit ang technicalities para hindi malagay sa alanganin ang mga witnesses, especially for self-incrimination purposes. So meron din mga pagkakataon na yung mga objections, yung mga procedural technicalities na katulong to protect their rights.
5: Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Defense Counsel Attorney Mark Vidluan. No, meron po ata siyang pinupuntirya kanina sa kanya pong cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag na ilan po sa mga investigation reports ng NBI ay hindi rin maaaring isiwalat sa publiko. Na ang basa doon ni Attorney Vidluan ay hindi ho ba dapat ang katotohanan na hindi tinatago sa confidentiality. Parang ibinalik niya yung argumento ngayon kay NBI Director Matibag na may mga bagay na kinakailangan talagang ituring na confidential kahit nasabihin pang katotohanan ng tinatago nito.
8: Yes, no, pero hindi naman ang sinasabi ng depensa. In fact, napagbigyan sila doon sa ilang mga aspeto ng subpoena na inopose nila, na tulad ng foreign currency deposits, kasi meron talagang batas na nagsasabi ng exception lamang ay waiver. So, yeah. Ganun lang din ang sinasabi ni Director Matibag na itong investigasyon na to, in fact, different purpose. Yung punto kasi ng depensa sa kanilang confidentiality arguments ay privacy, no? Uh-huh. Ang punto naman dito ni Director Matibag ay not to jeopardize the investigation. Siyempre, kapag isiniwalat mo na yung mga pangalan ng persons of interest na yan na hindi pa kumpirmado ang kanilang participasyon, hindi mo na yan mahanap. Hindi mo na yan sila mahuhuli even before you can begin to focus on them.
5: Kumbaga, para rin maunawaan ng ating mga kapamilya, mga kababayan, Attorney Michael, no, ang estado ho ba ay sabihin na natin na meron din namang karapatan na ilihim, no, yung ibang impormasyon, lalo na't ko ito ay patungkol sa mga investigasyon, at kakaiba ito sa karapatan din ng isang pribadong individual o isang public official na meron ding ilihim sa kanyang tawag dito yung mga aktibidad o mga gawain.
8: Yes, tama yan, no? Pero magkaibang angulo. Ang angulo ng pwedeng ang leeway na maglihim ang estado ay dahil yun ang paraan para magawa niya ang kanyang trabaho, no, na siyempre nag-iimbestiga ta, kahit meron ka pang mga moving parts, hindi pa kumpirmado ang ilang bagay. So siyempre ayaw mo na mapinsala ang iyong investigasyon at hindi mo na ito magawa ng tuluyan. Ang aspeto ng privacy.
9: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Music Radio.
10: Ani-ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
11: July 22, 2026, Miyerkules. Tapos na ang Article 4 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sino kaya ang nagwagi? Ang prosekusyon o depensa? Himayin natin ito mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
12: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
11: Arangkada Balita.
13: Impeachment Court, patuloy na tinututukan ang cross-examination kay NBA Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng paglilitis. 18 taong gulang na lalaki na umanay nasa likod ng pagpapakalat ng bomb threat sa Bulacan, arestado. Lalaki, binaril matapos manghingi ng balato sa isang nanalo sa scatter. Halos 600,000 piso na ipon sa alkansya ng isang vlogger. Tinangay, lolo niya, itinali ng mga kawatan. Pilipinas, nakatagdang mag-host ng 10th Senior Aerobic Gymnastics Asian Championships sa susunod na buwan.
12: Sugatan ng 2 civilian matapos mag-amok at mamaril ang isang sundalo sa Catbalogan City, Samar. Ang dahilan, alitan sa parking. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requies.
14: Stable na ang kalagayan ng 2 biktima matapos mamaril ang isang sundalo nitong Martes ng gabi dahil sa alitan sa may Diversion Road sa Purok 1, Barangay 13, Catbalogan City, Samar. Kinilala ang mga biktima na sina Alias Rod, 58 anyos at si Alias Ray, 19 anyos. Samantalang ang isa pang biktima na nakaalitan ng suspect ay kinilala naman na si Alias Jim, 26 anyos. Kinilala ang suspect bilang si Alias Teps, 31 anyos at isang aktibong miyembro ng Philippine Army at residente ng Mutyong, Samar. Ayon sa inisyal na investigasyon, lasing ang suspect at lumabas na sinaway siya nang nakaalitan niya na ayusin ang kanyang parking. Biglang nagalit ang suspect, hinugot ang issued firearm nito at pinaputukan ang biktima. Hindi ito tinamaan sa unang putok, kaya lumapit ulit ang biktima at sinuntok ang suspect. Natumba ang suspect at nagpaputok ulit sa direksyon ng biktima, ngunit tinamaan ang 2 biktima na nandun sa lugar. Ayon sa hepe ng DIPAW ng Philippine Army, nagkakaroon na sila ng sariling investigasyon kaugnay sa pangyayari.
15: Mayroon din po tayong internal investigation regarding nito sa incident para matukoy natin kung may pananagutan ng ating involved na sundalo at may pataw sa kanya kung ano man yung nararapat na kaparusahan.
14: Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula sa Catbalogan City, ako si Dan Kirk Requies ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Imbis na balato, bala ang natanggap ng isang lalaki matapos barilin sa Barangay Inayawan, Cebu City noong Linggo ng madaling araw. Ang suspect, kinilalang si Elias Roma. Ayon sa inisyal na investigasyon, sinasabing nanalo sa skata ng suspect noong nakarang Linggo kaya't laging kinukulit ng biktima at nanghihingi ng balato. Ngunit kalaunan ay nauwi ito sa pagtatalo at pag-aaway. Dahil napikon ng suspect, nabaril nito ang biktima at agad na tumakas. Isinugod sa ospital ng biktima at naaresto naman ng suspect matapos ang ikinasang hot pursuit operation.
11: Tinangay ang nasa 600,000 pesos na ipon sa alkansya ng isang vlogger matapos looban ng 3 armadong suspect ang kanilang bahay sa Zamboanga del Sur. Itinali pa ng mga kawatan ang 80

0: tinakpan ang bibig at tinutukan ng baril. Hinalugog ng mga sospek ang bahay hanggang sa makita ang alkansya sa silid. Matapos ang insidente, tumakas ang mga sospek sakay ng isang puting motor na walang plaka papunta sa Barangay Sikatuna at Barangay Poblasyon. Ayon sa vlogger, matagal nilang pinag-ipunan ang naturang halaga na gagamitin sana para sa pagpapatayo ng bahay ng kanyang lolo't lola. Paalala ng pulis, dapat may limitasyon ang ipinakita sa social media, kabilang na ang bahay o kung saan nilalagay ang mahalagang gamit. May person of interest na ang pulis, may CCTV footage na rin na pinapavalidate sa cybercrime unit at naghahanap na ng witness para sa paghahain ng kaso. Laking pasalamat naman ng vlogger na hindi sinaktan ang kanyang lolo. Nagpaliwanag din siya na hindi niya agad na idiposito sa bangko ang pera dahil sa issue ng kanyang mga dokumento. Desidido rin siya na magsampa ng kaso laban sa mga mahuhuling sospek. Mula Zamboanga del Sur, Jang Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inaresto ng mga otoridad ang 18 taong gulang na lalaki na nasa likod ng umunoy pagpapakalat ng serye ng bomb threats sa San Ildefonso, Bulacan. Arestado ang suspect sa Hain Nueva Ecija sa pinagsanib na operasyon ng San Ildefonso, Talavera at Hain Municipal Police Stations. Ayon sa pulisya, lumabas ang mga banta nitong July 20 at 21 sa parehong pribado at pampublikong eskwelahan sa Bulacan na nagdulot ng takot sa mga estudyante, guro at magulang. Na-recover din ang cellphone na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa pagpapakalat ng banta. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
2: Patay ang isang lalaking bumibili ng pagkain sa bayan ng Lala sa Lanao del Norte matapos barilin sa ulo nang di pa natutukoy na suspect. Nagbabalik si Jam Nueva.
0: Patay ang isang 22-anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salamin habang bumibili ng pagkain sa isang burger outlet sa Purok Apitong Barangay Maranding, Lalanao del Norte, gabi ng July 20. Sa initial na investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang asawa nang lapitan siya ng isang suspect na nakasuot ng itim na bonnet at puting jacket. Bigla umano siyang binaril ng 2 beses sa ulo bago tumakas sakay ng isang motorsiklo. Agad na isunugod ang biktima sa Kapatagan Provincial Hospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa Chief of Police ng Lala Municipal Police Station, kasalukuyang nire-review ng mga investigador ang mga CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan ng krimen upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek at ang naging ruta ng pagtakas nito. Sinabi rin ng Chief of Police na isa sa mga anggulong sinusuri ng pulisya ay kung may kaugnayan ang pamamaril sa naulang na iulat na insidente ng umano'y pagdukot.
3: Pinabalitin po namin yung ano para mayroon po kaming angle na kung talagang may relation po ito sa abduction po. Pero yun ang tinitingnan po namin.
0: Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station habang ipinatupad ng Lanao del Norte Provincial Office ang Upland Shield. Kabilang ang pinaigting na checkpoint operations, police visibility at intelligence monitoring upang mapabilis ang pagkilala at pag-aresto sa salarin. Nananawagan ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyong makatutulong sa paglutas ng kaso. Mula Lanao del Norte, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagkaharap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador to China si Jing Quan. Kasunod ito ng pamamalo ng baton ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy na papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
4: Matapos ang palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at US State Department sa pamamagitan ng US Embassy dahil sa nangyaring komprontasyon ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Quan sa Malacanang. Ayon sa palasyo, ipinahayag ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa insidente ito. Inilarawan ng Chinese envoy bilang constructive ang pag-uusap nila ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, maayos at hindi umantong sa bangayan ang pagpupulong nila. Hindi umano niya ito itinuturing na diplomatic protest mula sa Pilipinas. Kinumpirma rin ni Quan na ipinatawag din sa Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Floyd Cruz bilang diplomatic protest ng China. Sabi ni Yusek Alexander

0: Opesa, tagapagsalita ng National Maritime Council. Dahil sa insidente, lalo pang pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa alinsunod sa international law.
1: The strength should never be mistaken for weakness. Ang pagiging responsable ng ating mga sundalo ay hindi nangangulugan na isinusuko natin ang ating karapatan.
0: Aniya, hindi isasantabi ang naturang karahasan at patuloy na ipaglalaban ang soberanya ng Pilipinas gamit ang diplomasya.
1: We are not abandoning a human shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes.
0: Nauna nang ipinahayag ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas ng pwersa ng AFP.
2: We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
0: Sa pag-upo ni bagong AFP Chief General Antonio Navarrete, muling ipinaalala ng Presidente ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas kaakibat ang kinabukasan ng mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kaugnay ng isyong iya, makausap natin ang Associate Professor ng De La Salle University at isang security analyst si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Professor Ona, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Jack, magandang hapon sa iyo at muli maraming salamat sa invitation. Tagal na tayo hindi nakita.
3: Ha? Yes, all. Namiss ka namin dito sa Arangkada Balita, Professor Ona. Namiss ka namin dito. Mukhang busy ka doon sa, no, doon sa mga activities yung sa labas, di ba? Yung kasama ka doon sa...
4: Medyo. Right, medyo Jack. Salamat muli.
3: Okay. Prof, ganito una. Ito, may panibago aggression na naman ang China. Ito, nauwi pa sa sakitan. Ano po ang reaction nyo?
4: Well, definitely, ano, kasama to dun sa mga malapiratang action na naman ng China, no? Pinangunahan na yan, Jack, no? Ang pagpapublish nila or pagpadistribute nila nung AI-generated video, no? Na sinasabi na umboy daw ang mga Pilipino at yung nauna ng claim nila dun sa waters ng Batanes, no? Mm-hmm. So kung titingnan mo, Jack, ito talaga ay, kumbaga, if you connect the dots, no? Isa talaga tong deliberate effort para i-push ang kanilang claim dito sa West Philippine Sea. Mm-hmm. At the same time, ano, yung tinatawag na salami slicing, no? Mm-hmm. Na unti-unti, ano, inuunti-unti nila yung ating teritoryo at sinusubukan nila kung ano ang resolve ng ating bansa, no? Kung may commitment ba talaga tayo na ipagtanggol yung ating soberanya dyan sa West Philippine Sea at dito na rin sa ating dignidad bilang isang bansa, no? So maliwanag yan over the past few weeks, ano, nangyari lahat yan.
3: And Professor, yun nga, kung hindi ako nagkamali, ang sinabing sa statement ng China ay pinapalis daw tayo dun sa lugar pero talaga nagmamatigas daw po yung ating mga kasundaluhan doon. Ano po masabi nyo? Di ba atin naman yung lugar na iyon?
4: Tama, no? Dapat maunawaan ng ating mga kababayan, no? Hindi tayo nandito sa ating mga teritoryo para manggulo, no? Mm-hmm. Pinoprotektahan ng ating sandatang lakas at Philippine Coast Guard. Mm-hmm. Yung sariling atin, no? Yung ating mga karagatan at mga resources dyan, ano? Mm-hmm. At ating tandaan, ano? Itong nangyaring latest incident na to, malapit to dun sa ating DRP Sierra Madre. Mm-hmm. No? Kaya tinataguyan ng ating Philippine Navy kasi parang may protective zone din kasi yung ating barko doon eh. Mm-hmm. Alam naman ng marami na gustong hilahin ng China yan. Ano? Mm-hmm. Kaya talagang maigting ang pagbabantay din ng ating armed forces dyan.
3: Mm-hmm. And Professor Ona, no, medyo nakakadismaya lang pag tumingin ka sa social media. May mga makikita ang komento doon na mga Pilipino naman, pero tila sumusuporta sa mga naratibo ng China. Ano mo masasabi mo dito? Ito ba yung mga trolls na sinasabing ginagamit ngayon ng bansang China?
4: Oh, definitely. I agree with you dyan, Jack. No? Dahil nga, alam naman natin, yung mga iba dyan, no? Karamihan dyan, mga bots, no? At saka mga AI-generated content. Uh-oh. Nakita natin yan last week, no? Nung gumawa ng monkey video, no? AI-generated yan. Alam kasi nila na madaling ispread yan sa social media at madaling makakuha ng traction. No? Kaya ginagamit talaga itong ganitong mga pamamaraan upang i-push yung kanilang disinformation agenda. Especially dito sa social media. No? Kaya kailangan maingat din yung ating mga kababayan at hindi natin alam talaga kung sino-sino yung mga taong nagsasabi niyan. Ano, maaring yan ay sabi ko nga kanina, mga hindi naman talaga totoong tao.
3: Oo, dahil pag binasa mo yung kanilang mga statement, yung talagang walang compassion sa ating mga kababayan. Pag inisip mo talaga, una, Pilipino ba talaga ito? O una-una, kung tao ba talaga yung nagbibigay ng komentong iyan?
4: Alam na this, Jack, ano? Yung iba dyan, of course, mga bayaran, ano? Kasi may presyo yan. Bawat sentence, eh, no? May presyo yan. Pangalawa, yun nga, yung mga bot-generated or AI-generated content, no? Na madali nila talagang napuproduce at madali ding na di-distribute.
3: Mm-hmm. And, Professor Ono, I don't know kung pwede ko mag-comment dito, no? Pero ito nga, pinag-usapan natin yun, paano na-penetrate na rin itong social media natin, no, para doon sa kanilang narrative. Kasi marami nga napapansin na pero medyo naging aggressive sila with regards sa algorithm. Kunyari, may negative naman yung naging reaction mo sa isang post, pero kahit na naging negative doon, ay yung pa rin yung mapupunta sa newsfeed mo. May alam mo ka ba dito, sir, kung gano'n sila ka-aggressive na pagdating sa social media?
4: Yeah, malaki ang investment ng China, no, lalong-lalo na sa social media at lalong-lalo na doon sa mga AI-generated content. No? Alam naman natin sa open source, no, na bilyon-bilyon ang binubuo silang resources para mapagbuti yung kanilang AI search engines at content development, no. So talagang ano yan, no, talagang kumbaga priority nila yan, no, dahil alam din nila na maraming Pilipino ang nasa social media, no, at kaya ito ay isang battleground, ano, dapat maunawaan ng ating mga kababayan yan. Ito isang battleground ngayon at nag-i-invest ang gusto ang China para nga tayo ay maunahan dito sa battleground na ito.
3: And yun nga, Professor Ona, no? Kaya marami yung naglalagay ng, kumbaga hindi naman mali siya, pero parang gano'n na nga, na may mga influencers na Pinoy na pinapapunta ng China. At syempre, yung sinasabi nga na posibleng baka may tinuturuan sila doon or kung ano man yung kanilang agenda sa pagpunta sa bansang China.
4: Alam mo, sa ating pagkakaalam, ano, at sa akin din pakikipag-usap sa iba't ibang mga academics at mga foreign partners, no, ito yung isang pamamaraan nila para nga makapagkalat ng influensya dito sa ating bansa, no. Una muna, ikaw ay kakausapin, ikaw ay o-opera ng konting pera, at kung ikaw ay kanilang matipuhan, iimbitahin ka nila sa Hainan, no, dyan daw lahat nangyayaring transaksyon. At dyan nga nila ginagawa yung training, ano? Ngayon, doon sa ating mga kababayan, alam na natin yung playbook, eh, no? Tinawag na nga tayong unggoy, ano? Dinihumanize sa tayo at yung makamit na ng racist content, no? Parang mga Nazi to nung araw, Jack, ano? Kung yung matatandaan, ano? Ginamit nila sa mga Hudyo at saka sa mga Slavs, ano? Tinawag din nilang mga peste to at saka mga parasite, ano? Ganun din ang ginagawa sa atin itong bansang ito. Kaya kailangan lalo tayong manindigan sa ating mga karapatan. At tayo rin, no, alamin din natin kung ano yung mga content na binabasa natin, no? Kasi hindi naman tayo kailangan mapagdigma, eh, no? Ang bagong digmaan ngayon ay nasa social media na, ay nasa internet na.
3: And yun nga, Professor Ona, actually napansin ko yung medyo naging aggressive nga yung campaign ng China mula nung nagkaroon tayo nung sinelebrate natin yung anniversary nung ating pagkapanalo sa arbitral ruling. Yun nga lang, unfortunately, yung isa na sa naging witness, yung marine biologist, si Carpenter, ay kung di ako nagkamali, pinaslang siya sa araw mismo ng anniversary. Then nagkaroon na nga ng mga AI-generated video. Bukod nga dyan sa unggoy, meron pa sila nilabas yung parang tayo naman yung crab naman, yung ating naging character doon. Napanood niyo po ba yon?
4: Oo, pero ito na nga yung ano, eh, no? Pumupunta na tayo doon sa racist, no? At saka yung dehumanizing content, ano? Alam mo, sa isang banda, titingnan natin, siguro pwede nating silipin to na frustrated talaga ang China, no? Dahil maski na anong lakas na gamitin nila dito sa South China Sea, no? Bombahin nila tayo, sagasaan nila yung mga barko at mangingisda natin. Dumadami yung ating mga kaalyado, Jack, ano? Kiniklaim ng China na hindi daw enforceable yung PCA 2016 ruling. Pero ang dami nating mga kaalyado na nagsumasali sa mga joint maritime patrols, ano? So kumbaga, maski tayo ay isang maliit na bansa, ano? Meron tayong tinatawag na strategic agency, ano? Para lumaban, no? Para sagutin itong lakas ng China na hinaharap sa.
3: And huling tanong lang po, Professor Ona, although lagi naman namin sa inyo tinatanong, ano pa ba yung mga, ano kaya yung mga pwede natin gawin para, kumbaga, ma-assert natin yung ating, kumbaga, yung presence natin doon, yung karapatan natin doon sa lugar na hindi naman magiging mag-resort sa violence?
4: Oh, tuloy-tuloy dapat ang ating presensya dyan. Ano? Pagtsatsakaan talaga yan ng ating Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Kasama mo na ang Philippine National Police. Kailangan talaga rito, whole of government, no? Dito naman sa Caloocan, Jack, no? Kailangan talaga ang isang whole of society approach dito, no? Hindi lang gobyerno, hindi lang laban to ng gobyerno, no? Kailangan mobilize din yung mga critical sectors, no? Civil society, private sector, kasama na rin dyan yung iba nating mga kaalyado sa international arena, no? Para mag-present ng isang solid na background, no? Patuloy natin yung diplomatic approach, pero palakasin din natin yung ating mga kakayahan, palakasin din natin yung ating kaalaman.
3: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Professor Ona, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. And I'll see you soon, Professor Ona.
4: Salamat, Jack, at mabuhay kayo.
3: House of Representatives handa na sa State of the Nation address ng Pangulo sa July 27.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Delivery! Maria Jose?
10: Akin yan? Ang laki ng box!
9: Surprise!
10: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
9: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
12: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
14: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
15: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
13: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
13: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
16: Masdan po nating bayan. Anong iyong...
17: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
18: Dahil hindi tumitigil ang balita,
17: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay,
18: ang mga kaganapan saan mang...
17: Natapos na ang pagtalakay sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang update niyan mula kay Angela Babad. Live, Angela.
19: Hanggang ang natapos ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag. Nagsimula nga ito sa cross-examination ng depensa kung saan lumabas yung pattern of behavior uli ni Vice President Sara Duterte at yung kinetic force na sinasabi na patuloy na epekto sa publiko ng mga pagbabanta na ginawa ng pamilyang Duterte sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo. Pagkatapos nito, hindi na nagpatuloy sa redirect examination ng prosecution at nagsimula na sa pagtatanong naman ang mga senator judges. Isa sa mga nagtanong ay si Senator Robin Padilla na ipinunto ang kredibilidad ng Las Cañas affidavit. Pero sagot ni Luistro, ang affidavit ni Las Cañas ay bahagi lamang ng pagpapatunay ng pattern of behavior ng bise. Natapos ang usapin ng magkaroon ng manifestation si Senator Raffy Tulfo na dapat ay mahigpit na i-implement ng impeachment court ang pagbibigay ng 2 minuto sa mga senator judges para magtanong. Isa rin sa mga naging paksa ng sagot ni Matibag sa mga senator judges ay ang pag-iit na may ibang requirement para sa impeachment. At ito ay doon nga sa sinasabing hindi kailangan ipresenta ang aktual na taong kinontrata ng bise para gawin ang nasabing banta. Ang mahalagaan niya ay ang mismong admission o pagbanggit ng vice-presidente na may nakausap ito. Bagamat sa mga oras na ito ay wala pa anyang tukoy na taong kinontrata ang bise, ay meron na silang listahan ng persons of interest at kabilang na dito ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Samantala niya sa July 29, Wednesday na muli magpapatuloy ang paglilitis mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Ito nga ay para bigyang daan na rin yung pagsisimula ng legislative session naman ng 4 p.m. Inaasahang ihaharap ng prosecution si Ninita Constantino at Violeta Camposano, mga kawaninang land bank, para naman sa pagsisimula ng paglilitis sa Article 1, misuse and misappropriation ng confidential funds na inaasahang magtatagal ng 31 trial dates. Ninya?
17: Maraming salamat, Angela Babad. Para himayin ang lalo pang umiinit na tagpo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakapanayan po natin ang Associate Professor at Dean ng UP College of Law, si Dean Gwen Grecia De Vera. Magandang gabi po, Dean De Vera.
20: Magandang gabi niya at gayon din sa inyong mga tagkapanood.
17: Ang una ko pong tanong, ang inyong assessment sa huling testigo ng prosekusyon na si NBI Director Matibag para sa Article 4. Tingin niyo po ba ay napatunayan ang grave threat ni VP Sara?
20: Palagay ko po, nagampanan naman po nung prosecution or nagawa naman po ng prosecution na makapagpresenta ng ebidensya para po mapatunayan yung nilalaman nung Article 4 na betrayal of the public trust, no? Base doon sa grave threat. Kasi hindi naman po natin, hinahanap sa Senate impeachment trial na magkaroon ng conviction doon sa criminal offense, yung pong grave threats, no? Gusto lang naman po natin mapatunayan sa Senate impeachment trial ay kung yung same conduct, yung ginawa, yung pahayag ng may katungkulan, no, si Vice President na ating Vice Presidente, si Sara Duterte, ay maaaring tawaging betrayal of the public trust. Kung ito ay makikita na parang pagtaliko doon sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente, kung ito ay nagpapakita ng kapabayaan, no, bilang Vice Presidente, at sa pangkalahatan na hindi na po siya nararapat magpatuloy sa panunungkulan bilang Vice Presidente.
17: Opo, so paano niyo po evaluate yung kanyang demeanor at pagsagot niya NBI Director Matibag? Sa tingin niyo po ba ay naging transparent siya at naging maganda ang kanyang pagsagot sa mga tanong?
20: Palagay ko po siya po ay naging straightforward, no? Hindi naman po paligoy-ligoy yung kanyang pagsagot. Sinubukan po niyang sagutin ang mga katanungan ng prosecution at ng depensa base sa kanyang kaalaman, no? So hangga't maaari talagang sinusubukan niya na ang kanyang isasagot ay maaaring ang sandigan niya mismo ay yung kanyang karanasan at kaalaman, no? At mahalaga po 'yon kapag ka po meron tayong witness, dahil nagpepresenta po tayo ng witness upang patunayan ang mga naganap at patunayan kung ang katotohanan, no, ng mga bagay-bagay. So mahalaga po yung sa demeanor niya, siya ay straightforward. At yung mga sagot po niya, sinubukan po talaga niyang maglahad ng base sa kanyang kaalaman at karanasan.
17: O sinasabi nga niya, 29 years of experience, ano? Minsan kahit hindi siya tinatanong, ay pinapakita niya dun sa, ewan ko lang, yung feeling ko sa younger lawyers na eto ako, I'm a senior and I have so much more experience. At minsan kahit hindi na itanong, dinirection na siguro, gusto mong sagutin ko, ito, sinabi niya. Kung may kinalaman ba yung asawa niya, for example, di ba? Doon sa kanyang posisyon bilang NBI director.
20: Opo, at saka malawak po at malalim yung karanasan na ni Director Matibag, no? Nanungkulan din siya sa pamahalaan, no? At siya din po ay naging dekano ng isang law school, or I think Lyceum. Lyceum siya naging dekano. At mukha po meron din po siyang experience sa paglilitis, no? Kaya po nasusundan niya, no? Nasusundan niya po, halimbawa, minsan po talagang very, siya na po mismo, no? Ang nagsasabi na, or nagpapakita, na may kakaya naman siyang sagutin yung mga katanungan, maging sa prosecution o sa defense panel. Makita po nga natin kanina, no? Nakakatawa yung may bahagi po akong naabutan yung pong siya na po yung nagsabi ng ask and answer. At sabi nga po ni presiding officer natin, si Senator Chisa Escudero, inunahan na siya sa pagbibigay ng ruling, pero nagpasalamat din siya dahil nga parang nakatulong ng konti na nanggaling na mismo yun, no? Na nasagot naman na niya yung katanungan na yun.
17: Opo. At ano pong masasabi ninyo sa planong pag-iba ng depensa sa testimonya ni Las Cañas sa grave threats article?
20: Dahil po naging, yun nga po yung nabanggit ko kanina, no? Naging straightforward naman po siya. Sinubukan po ni Director Matibag na maging maayos yung kanyang pagsagot at paglalahad ng impormasyon. At sinusubukan din po niyang sabihin kung ano yung basihan ng kanyang mga sagot. Whether po yun yung record, no? Sabi niya, yan, base yan sa record or sa kaalaman niya o sa karanasan niya. Madalas po kasi kapag ganun ang ating witness, no? Mahirap po talaga yung magiging trabaho ng depensa, no? Kasi sa depensa po, sa cross-examination, dalawa lang po ang talagang dapat gawin, no? Yung isa pong sinasabi natin doon ay kung merong factual assertion na ginawa yung testigo na madaling pwedeng maipakita na hindi naman pala totoo, no? At yung pangalawa po doon ay kung yung mga sinaad o sinabi ng testigo hindi po talaga natin kayang butasin, ang susubukan naman po natin ay magbigay, no, ng puwang na sabihin natin na dapat hindi natin pagkatiwalaan yung testigo. So, we will tinatawag din po doon impeaching the witness, no? Sasabihin nyo, hindi siya credible na witness. Yung po talaga yung dalawa noon, no? At makikita po natin na medyo nahirapan ng konti yung depensa doon sa bandang ganun. Kasi medyo nag-focus po sila sa mga, medyo parang nag-hyper-focus po sila sa mga ibang bagay, no? Katulad po nung sa affidavit ni Las Cañas, no? Na ipiliwanag na rin naman po ng ating presiding officer na hindi naman po tinatanggap yon bilang ebidensya na magpapatunay dun sa nakasaad sa affidavit, kundi sinasabi lang naman po ni Director Matibag na ginamit nila yon in relation to their investigation, no? At dun sa pagsuri nila, no, ng sitwasyon base dun sa factors, yung kanilang sinabing pattern of violence, gravity, identity, at capacity, no, yung capability and capacity on the part of the vice president. Yung isa din pong napuna ko lang, no, kadalasan po kasi sa mga litigators, ang isa pong rule of thumb sa cross-examination, huwag pong magtatanong kung hindi rin po natin kayang i-predict, no, kung ano yung isasagot. Kasi sana sa cross-examination, maganda ang latag ng mga katanungan para yun nga po, no, para mapatunayan na hindi pala totoo yung mga unang testimonya. o na hindi credible yung witness, no? Pero makikita po natin may mga ilang pagkakataon medyo nagugulat din yung depensa dun sa mga sagot ni Matibag sa kanilang ni Director Matibag sa kanilang tanong. At pangalawa po, marami po silang mga ini-introduce na information na kung tutuusin po, sana mas matibay yun kung yung sarili lang testigo ang gagamitin nila para ipresenta yun. No? At hindi po yung si Director Matibag na witness for the prosecution.
1: Naging objective po ba at impartial ang ginagawang pagtatanong ng mga senator judges o mas nangibabaw pa rin yung kanilang political affiliations?
20: Ah, magandang tanong yan, Nina, kasi alam ko naman yung mga taga-subaybay din po natin. Baka sinusubukan pa po nilang unawain kung ano po talaga yung role ng ating senator judges. No? So, subukan ko pong sagutin yan sa dalawang parang pagkaisipan. Yung una po doon, minsan po naririnig natin kanina, no, kung maalala nyo po, balikan natin si Senator Tulfo yata yun, yung nagsabi siya na parang iba yung mas malakas yung pagbell kapag mayorya at hindi sa minority, no? So yung una po, ang Senate po sitting as an impeachment court, hindi po sila magpapasya bilang isang senado. Ang ibig sabihin po noon, hindi po sila parang Korte Suprema na naglalabas ng isang desisyon, no? Ang magiging pagpapasya sa Senate impeachment trial ay base lang po sa kanilang botohan. No? Kaya po nung kay Chief Justice Corona, si former Chief Justice Corona, ang ginawa po noon ay magbobotohan sa bawat article ng impeachment at kung nais nung senator judge, maaari po niya ipaliwanag yung kanyang boto. Pero hindi po sila sumusulat ng desisyon. Yun po yung una doon. Pangalawa po, ang ibig sabihin po noon, ang bawat senador na nanumpa bilang maging hukom sa Senate impeachment trial ay talagang isang judge. No? So, kailangan po niyang suriin ang ebidensya, ang mga oral arguments on the legal points para makapagpasya kung ano ang kanya magiging boto sa bawat article of impeachment. At dahil po ganun yung understanding natin ng Senate Impeachment Court, kapag ka po sila ay umupo na as Senate Impeachment Court at nakasaad po ito sa kanilang rules of impeachment, no, sa rules ng Senate sa impeachment trial, hindi na po sila minority or majority. Kahit po sabihin pa nating ang impeachment proceedings ay, sabi po kasi ng Korte Suprema, prosesong panlegal, prosesong political at prosesong kakaiba, no? May sui generis siya at prosesong naayon sa saligang batas. Kahit po sabihin pa natin lahat 'yon, kahit po may political aspect yan, meaning to say, ang bawat senator judge maaari pong may mga factors that will inform their decision na hindi natin makikita at baka political 'yon para sa kanila, no? Pero bilang senator judges, hindi na po sila majority or minority. At yung last point po doon, nakasaad po kasi sa kanilang rules, no, na dapat po sana bilang mga huwes, no, mga huwes at bilang impeachment court, dapat po sana ang bawat senador ay impartial, no? At tatanggapin nila ang mga diskusyon, ang ebidensya at legal arguments with that impartiality.
1: All right. So sa pagdasal po natin na ganun nga, sana ang makita ng taong bayan sa mga susunod na araw, ano, at linggo habang ginaganap itong impeachment trial. Maraming salamat po sa panahon po nila, Dean Gwen Gracia De Vera ng UP College of Law. Magandang gabi po.
20: Magandang gabi po, maraming salamat at sana po nakatulong itong maikising diskusyon natin.
1: Handa na ang House of Representatives para sa SONA ng Pangulo sa July 27. Nanindigan naman ang mga mambabatas na hindi maaapektuhan ng impeachment trial ang kanilang trabaho bilang mga kongresista. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: trasado na ang kamera para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Pinangunahan ni House Speaker Boji D. at ilang House officials ang huling run-through at inspection ng plenary hall ngayong Martes. Ayon kay D., nagkaisa ang kamera at Office of the President na panatilihing simple yet dignified ang SONA ngayong taon. Kasama sa paghahanda sa July 27 SONA, ang pag-improve ng House Complex, pati ang reconstruction sa second at third floor ng main building, hallways at ang bagong alfresco lounges para sa mga miyembro at guest. Nasa 30 medical personnel mula sa House Medical and Dental Service at mga karating ospital sa Metro Manila ang ide-deploy sa susunod na linggo. Ilang kongresista naman ang nagpahayag ng kanilang wish list sa inaabangang SONA ng Pangulo.
21: Yung gusto ko yung numbers na like yung accomplishments by the numbers, yung mga short term plan po na very crucial for the past for the next 2 years, yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sector po ng agrikultura saka turismo saka health saka education.
22: Tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully oil deregulation is part of the conversation. Hopefully maisama sa LEDAC yung MC taxi bill po namin.
2: Kasabay ng napipintong pagbabalik sesyon ng Kongreso, siniguro ng mga mambabatas na hindi tatamaan ng impeachment trial ang kanilang tungkulin sa publiko.
22: Patuloy pa rin naman po yung trabaho ng mga prosecutors as congressmen, and I see it would be the same naman po even with session resuming.
21: Mas nahirapan kaming actually ngayong break kasi medyo mas nabawasan yung tempo namin sa distrito. Siguro makikita natin na medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session.
2: Matapos ang SONA sa July 27, ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng July 29 na nakatakdang magsimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
23: Ipinagpatuloy ang pagtutok sa cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag ngayong ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte live mula sa Senado. May umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
24: Yes, Sec, kung sa kabuuan nga ay halos umabot ng 5 oras at 4 oras itong cross-examination na ginawa ng depensa dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Siya yung huling witness ng prosecution para dito sa Article 4 ng impeachment. At ngayon nga, isa sa mga pinunto niya ay yung patungkol dito sa personal knowledge ng NBI Director.
25: Any new information is
24: irrelevant. Unang ipinunto ng depensa sa kanilang cross-examine kahapon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang direktang kaalaman nito sa unang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa isang online press conference noong 2024. Kinalkal ng kampo ng Vice Presidente ang mga sabina at ipinakita isa-isa kung alam ba at personal na pinirmahan ni Attorney Matibag ang mga sabina. Question rin ni Attorney Mark Binluan kung kasama ba si Matibag sa mga nag-interview sa mga naipasabina ng NBI. Pero sagot ng direktor, hindi pa siya ang nakaupo bilang pinuno ng NBI sa unang imbestigasyon ng HENSA, kaya sa records niya lang ito nakita. Gate ng depensa, kung pagbabatayan ng rules of evidence, pwedeng maikonsidera na hearsay lang ang mga sinabi ni Attorney Matibag dahil wala siyang personal knowledge sa imbestigasyon.
25: Ang sinasabi natin is pagdating dun sa unang investigation na wala siyang personal knowledge, yun po ay tinatawag nating hearsay. No? So ibig sabihin, wala kang personal na kaalaman kasi hindi ka na-involve doon sa investigasyon na yon. Yun lang naman po yung sinasabi natin.
24: Muli ring ipinapanood kahapon ng depensa ang video ng online press conference ni VP Sara. Dito ay tinanong kung nahalungkat rin ba ng NBI ang ibabang sinabi ng Vice Presidente bago ito magbanta tulad ng korupsyon sa bansa. Sabi ni Matibag, kung dumating sa kanilang bureau, iimbestigahan nila ito. Samantala, itinuloy ngayong araw ng depensa ang kanilang cross-examination. Binato agad ni Attorney Binluan kung alam ba ng NBI na may banta rin sa buhay ng pangalawang pangulo.
26: So this is information regarding the threats to the life of VP Sara, is it not?
27: Nakalagay po doon, may threat daw po. Alright. Sama po.
26: And when you became NBI Director in February 20, 2026, did you conduct a motu proprio investigation to help her?
27: I was informed by the investigating officers that it was considered the threat that was mentioned to the Vice President. In fact, personalities were subpoenaed, including the Vice President, two times in order to aid the National Bureau of Investigation in this investigation. However, to no avail, there was no attendance from the personalities that was invited.
26: So any information?
24: Naposisi rin, kung mayroon bang ongoing investigation ng NBI sa banta sa pangalawang pangulo, ayon kay Matibag, magkaiba daw ang sitwasyon. Naitanong din ang depensa kung taken out of context o mali ang pagkakaintindi ni Matibag sa mga sinabi ni VP Sara sa mga video. Pero paliwanag ng direktor, hindi nila kayang baliwalain na mga ganitong pahayag ng banta. Tinalungkat naman nila ang dokumento ng pahayag ni Arturo Las Cañas at sinabing baka raw online search lang ang ginawa ng NBI sa investigasyon. Umalma si Matibag dyan at sinabing may proseso ang kanilang open source investigation.
27: Sinuulit ko nga
26: po for the DOJ.
0: Ask and answer.
24: Jack, sa ngayon nga ay sinabi ng depensa na itong ginawa nilang cross-examination ay satisfied sila. Ibig sabihin ay maganda yung naging kinalabasan ng ginawang cross-examination ni Attorney Vin Luan kay Attorney Melvin Matibag at sinabi nga nila na maayos at maganda yung naging pahayag o naging pagtatanong ni Attorney Vin Luan. Sabi nga ni Attorney Powa kanina, hindi naging mahaba yung pangalawang araw ng cross-examination dahil lang gusto lang nilang nilawin ay yung patungkol dito sa statement na nakalagay sa isang dokumento ni Arturo Las Cañas. Jack.
23: Maraming salamat, JM Pineda.
17: Umarangkada muli ang Benteng Bigas, meron na program sa Tacloban City. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
3: Formal na ang inilunsad ngayong umaga sa Barangay Apitong, Tacloban City. Ang programang Benteng Bigas meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng programa na makapagbigay ng mas aabot kayang bigas sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ito ng NFA, DA, DILG, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa unang araw ng rollout, umabot sa 500 sako ng bigas ang inilaan para sa mga residente ng barangay at karatig na lugar gaya ng Utap at Abukay. Ayon kay Tacloban City Agriculturist Ronilo Anadi, isa ang Tacloban sa mga lungsod na nabigyan ng malaking alokasyon ng bigas.
4: So, Habugos nga probinsya, Habugos nga rayon. So, Tacloban City ang may pinakadako nga allocation. Tacloban City ang may pinakadamo nga napalit naton. This is coming from the local fund ng City Government of Tacloban.
3: Upang mas maraming pamilya ang mabigyan ng pagkakataong makabili, limitado lamang sa 10 kilo ng bigas kada individual ang maaaring bilhin sa bawat rollout. Malaking tulong ito para sa mga pamilyang patuloy na humaharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin.
5: Nakakuan kami ng tag 20 kilo ng bugas. Kaya mamahal ang bugas niya na tag 60 kilo.
4: Okay. Sana permanent permanente.
3: Nakatakda rin ilunsad ang benteng bigas sa Biyernes sa Barangay 88 San Jose upang mas marami pang Taklobanon ang magkaroon ng akses sa dekalidad at mas murang bigas. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
23: Naglunsad ng 2 araw na tigil pasada ang jeepney drivers na kasapi ng grupong manibela bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
6: Muling nagkasa ng 2 araw na tigil pasada ang transport group ng manibela ngayong araw ng Miyerkules, July 22. Hakbang nila ito upang maipakita ang kanilang pagtutol sa muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo.
7: Kaya namin ito sinasagawa ngayon para maiparating sa kanya sa ating mahal na Pangulo kung ano na ba ang solusyon na naiisip nila para maibsan yung napakahirap at napakabigat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
6: Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi na sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ang kinikita ng mga tsuper. Kaya hirit din nila ang 2 piso na taas pasahe.
7: Titignan natin doon sa losses ng ating mga kasama simula ng sumiklab yung timaan at pagtatapad sila ng taas ng presyo. Ang laki pa ng hinahabol ng ating mga tsuper na kita. Bukod pa dito sa kinakaharap na walang pagkakataas ng
6: pagkakataas. Inaasahan din ni Attorney Vigor Mendoza, LTFRB Chairman, ang transport strike ng manibela sa Philcoa kanina. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 kanina, sinabi ni Mendoza na mas maganda pa ang epekto ng fuel discount na binibigay ng pamahalaan sa kanila kaysa sa dagdag pasahe.
0: Eh kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin, so kung sabihin natin 20 pesos a day, ibig sabihin ang mawawalan ang discount mong makukuha ng isang ang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount, mas maganda ang epekto sa jeepney driver kaysa yung pisong dagdag.
6: Pero ayon sa ahensya, muli nilang kukuwentahin ang provisyon para sa dagdag pasahe batay sa hiling ng manibela at piston, habang isinasaalang-alang ang kakayahan ng mga pasahero at ang epekto nito sa inflation. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Serbisyong may puso, tulong na walang hinihinging kapalit. Iyan ang naging tema ng paglulunsad ng nagseserbisyo, Ninya Corpus, katuwang ang PCSO ng pamamahagi ng mga wheelchair at charity timba sa mga nangangailangan. Emosyonal naman itong tinanggap ng isang nanay sa Caloocan City na naputulan ng dalawang paa dahil sa sakit na diabetes. Ang kanyang kwento sa umaarangkadang balita ni Migs Bustos.
8: Single parent si Jacqueline Espinar Francisco o mas kilala bilang Nanay Jack. Kahit putol na ang dalawang hita dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes, hindi ito naging hadlang para mag-isang itaguyod ang kanyang limang anak.
9: Noong 2026 nga, tatlong anak kong nag-graduate. Gusto ko pumunta na yung school.
10: Hindi po kayo nakabunta ng graduation na eh.
9: Yung anak ko lang po ang ten. Gusto ko po talaga kahit walang makita ako.
8: Kwento ni Nanay Jack, nagkasugat siya sa paa. Hindi na ito napansin dahil sub-sub siya sa pagtatrabaho para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi na wala na pag-asa si Nanay Jack. Kaya't na makakuha ng pagkakataon, sinabi ni Nanay Jack na naikwento ng kanyang kaibigan na namimigay ng wheelchair, ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos at Philippine Charity Sweepstakes Office.
9: Nanonood ako neto, DCMM, gano'n, 6:30. Try mo, mag-chat ka sa email.
11: Kung gusto nyo itong magpaabot ng tulong, why not? We're very welcome.
12: Patuloy yung ating medical assistance kung meron ko pong nangangailangan ng tulong sa pagpapa-hospital. Siyempre, nauna po lagi ang PhilHealth at DOH at ang DSWD at kami po ang the last mile at ang pati nga po ang professional fee dahil ito ay hindi binabayar ng ibang ahensya.
8: May good news naman, si GM Mel Robles.
12: Meron din po tayong pag sa mga pangangailangan yung medical, meron din po sa PhilHealth kasi kami rin po ang nagko-contribute sa PhilHealth po yung universal healthcare.
8: Sa mga nangangailangan ng wheelchair, maaari lamang na mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ilagay lang ang buong pangalan, address, contact details at larawan at sagutin ang tanong na kung bakit mo kailangan ang wheelchair.
9: Thank you po sa PCSO kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng wheelchair at isapin po ako sa naging beneficiary na matugunan ko ano man po yung pangangailangan ko. Kaya Sir Robles, maraming salamat po mula po sa puso ko. Napakasaya. Maraming salamat sa nagsiservisyo Ninyo Corpus at Migs Bustos, DCMM, Radyo Patrol sa East 30 at PRTV. At siyempre, gusto ko rin po magpasalamat sa taong nagbigay at nag-ano sa akin na makapag-chat ako sa inyo kay Jennifer Lacanya. Thank you so much.
8: Patunay ang kwento ni Nanay Jack na sa kabila ng kapansanan at mga pagsubok sa buhay, nananatiling matatag ang isang taong may determinasyong bumangon at ipagpatuloy ang laban para sa pamilya, anumang hamon ang kinakaharap. Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Heto na nga ang
1: ang latest ng Barangkadang Showbiz Balita. Kinamusta natin ang experience ni Barbie Imperial sa paggawa ng proyektong Blood vs. Duty with her real-life boyfriend na si Richard Gutierrez. At may update nga tayo sa pinapagawang bahay ng aktres. Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive! Sa nalalapit na pagtatapos ng teleseryeng Blood vs. Duty, kinamusta natin ang aktres na si Barbie Imperial.
13: Ang dami, halos lahat naman kami, nabitin kami sa serye. Parang gusto pa namin mag-extend kasi ang dami pang pwedeng mangyari. But I'm very grateful and happy ako na I was able to work with Chart.
1: Inalam natin straight from Barbie Imperial's heart kung paano sila bilang mag-boyfriend and girlfriend na magkasama sa isang teleserye ni Richard Gutierrez.
13: Actually, at first, medyo kinabahan kami na parang paano siya mag-work, diba? But ako, for myself, inisip ko na I have to set boundaries na hindi kami palaging mag-jowa and I have to respect him as a senior artist, diba?
1: After the serie, magbi-birthday ang aktres. Taon-taon, inaabangan ang kanyang magarbong celebration. Ano ang plano niya sa kanyang karawan this year?
13: This year, wala akong party. Wala akong birthday shoot, walang mga ganon. Uwi kami ng Bicol.
1: Agad naman nating hininga ng update si Barbie sa pinapagawa niyang bahay sa Bicol.
13: Yan naman ay galing sa hard work talaga. And yung architect ko kasi doon, pinsan ko talaga. So, naka-discount naman ako.
1: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
14: Maraming salamat, Jai Ho.
1: Salamat po.
14: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
15: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
14: Arangkada Balita.
16: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
18: Nasa kote. Exclusive sanggol, tinangay ng isang babae sa loob ng mall sa Cabuyao, Laguna. Lalaking itinuturong nasa likod ng sunod-sunod na bomb threat sa ilang paralan sa San Ildefonso, Bulacan, arestado.
19: Attention, all ships, security.
18: Pamahalaan, pinamulaan na ng paratang na humingi ng pahintulot ang Pilipinas sa China para sa medical evacuation ng 2 sundalong nasugatan sa konfrontasyon sa Yungin, Seoul. NBI Director Melvin Matibag kinumpirmang mas mababa sa 20 ang sinusundan nilang persons of interest sa paghahanap ng taong kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para patayin umano sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady at dating Speaker. Ilang commuter na abala sa unang araw ng tigil pasada. LTFRB pinag-aaralang itaas ang diskwento sa petrolyo para sa mga PUV. At Lovie Po, balik trabaho, bahagi na ng Star Magic.
20: You would have thought, I grew up watching Star Magic artists and then now, just to be part of the family, it really is something that for me is incredible.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, Pilipinas. Simula natin ang balitaan sa pag-atake ng Termite Gang. Timbog ang mga miyembro ng Termite Gang na nanloob at tumangay sa vault ng hardware store sa Bambantarlac. Napagalamang sila rin na nasa likod ng mga serye ng pagnanakaw sa mga convenience store at mga bangko sa Central Luzon. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Pinasok ng tatlong lalaki ang isang hardware store sa Bambantarlac madaling araw noong July 16. Sinungkit nila ang bintana ng isang kwarto kung saan nakatago ang vault na naglalaman ng kita ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, nakita lumabas ang mga sospek, bit-bit ang naturang vault bago tumakas. Ayon sa pulisya, natangay ng mga sospek ang mahigit 80,000 pisong pera ng tindahan.
2: Normally, naghahanap sila ng potential target, then pag may napili na sila, kumukuha sila ng safe house, then namomonitor nila yung flow nung ginagawa nila. They're using different cars, they're using different plates para hindi sila ma-detect immediately.
1: Sa ikinisang manhunt operation ng mga pulis, natuntun at naaresto ang mga sospek sa Pampanga na kinilala ng mga miyembro ng Termite Gang. Kabilang sa mga nasa kote ang umano'y leader ng grupo at isa pa nilang kasabwat. Napag-alamang sila rin umano ang responsable sa pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija at tatlo pang convenience store sa Isabela.
2: Yung mga humuhukay sa ilalim, then mapapalok yung bangko o any target. Kaya lang ngayon, nag-divert na sila into pagpasok na ng mga convenience store kasi mas mabilis nga naman na makukuha nila.
1: Sinampahan na reklamong robbery ang mga suspect. Isinilbi rin sa nasabing leader ng grupo ang nakabimbing warrant of arrest laban sa kanya para sa mga kasong frustrated murder at hiwalay pang kasong robbery. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Tinangay ng isang babae ang 7 taong gulang na sanggol ng kanyang dating kapitbahay sa isang mall sa Cabuyao City sa Laguna. Nabawi naman ang autoridad ng bata at inaresto ang suspect sa Rodriguez Rizal. Exclusive ng Papa Droll, Dennis Datu.
3: CCTV footage na ito sa isang mall sa Cabuyao City, Laguna noong Lunes ng umaga. Makikita si Juan Fe na nakasuot ng dilaw na damit kausap ang isang babae. Kalagalang babae ang 7 buwang gulang na anak na lalaki ni Juan Fe. Ayon kay Juan Fe, inaya umano silang mag-ina na kumain sa isang fast food restaurant sa loob ng mall ng suspect na dati niyang kapitbahay. Habang kumakain, umiyak ang sanggol. Kaya nagpresinta ang babae na kalgahin ang bata.
4: Nung tapos na akong kumain, pagbalik ko, tulog na po yung anak ko. Kaya hindi ko na po naisipang kunin yung anak ko para hindi po maistorbo yung tulog.
3: Uuwi na sana sila, pero nagsabi ang suspect na ibibili ng diaper ang bata.
4: Noong una, tinanggihan ko kasi sabi ko nakakahiya naman at nilibre na nga po kami ng pagkain. Sabi ko wag natin, nakakahiya naman. Sabi niya sige na, kunin mo na to para hindi ka na pabalik-balik sa tindahan para bumili. No po, di. Noong ano po, tinanggap ko na po.
3: Nagpunta na sa tindahan si Joan Fe para bumili ng diaper at naiwan ang anak na karga ng suspect. Pero pagbalik niya, wala na ang suspect at wala na rin ang sanggol. Sa CCTV footage sa labas ng isang mall, kita ang babae na karga ang sanggol. Tumawid sa kalsada ang babae at sumakay ng jeep. Sa follow-up operation ng mga pulis, natuntun ang kinaroroonan ng suspect.
5: Nag-check din po ako sa Facebook nung suspect. Nakita, hinanap po kasi Reyes ang apelido. Hinanap po doon yung pwede maging possible na pamilya niya. May na-message po ako doon yung anak niya po. Kinabukasan ng umaga, nag-message na yung anak ng suspect. Na nasabing suspect ay nandun daw sa bahay niya.
3: Martes ng umaga, kasama ng mga pulis ang mga social worker ng Cabuyao City na bawi ang sanggol sa bahay ng anak ng suspect sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Agad ding inaresto ang suspect.
5: parang gusto niyang gawing anak. Kundi na pagang responde ng Kabuyo CPS po, ay dadali na sa Bataan yung bata.
3: Idami na suspect na planado niya ang pagtangay sa sanggol. Ito umano ang kanyang ipapakita sa kanyang kinakasama.
4: Para sa pagsasama namin ng asawa ko, para may maipakita lang na may anak kami, nakunan kasi ako. January 18 lang po ako ng anak ko, namatay po yung anak ko sa tiyan ko.
3: Nagsisi naman ang suspect sa nagawa.
4: Hihingi po sana ako ng tawad para may yurong na yung demanda sa akin. Wala naman po sa isip ko na sinasabi nila ibebenta ko. Di ko naman po ibebenta yun. Gagawin ko pong anak namin.
6: Pasensyahan na lang kami. Matuloy-tuloy pa. Kasi bilang ina, bilang pamilya, bibigyan ko naman ang decision ko. Kasi hindi lang naman kami yung pinakatapit. Ewan ko
3: ito. Sinampa na ang suspect ng reklamong kidnapping and failure to return of a minor. Dennis Datu, ABS-CBN News.
0: Timbog ang 18 anyos na lalaki na nasa likod dumanoon ng sunod-sunod na online bomb threats sa ilang paralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa mga pulis, inamin umano ng suspect na trip lang niya ang pagkukomento online ng Papa Droll, Karen de Guzman.
1: Wala nang nagawa ang 18 anyos na lalaki nito matapos arestuhin ng mga pulis sa kanilang bahay sa Nueva Ecija nitong Martes. Siya ang itinuturong nasa likod ng pagpapakalat ng peking bomb threats na tumarget sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Dahil sa mga banta, kinansela ang face-to-face classes na isang paaralan habang inspeksyon ng mga pulis ang paligid ng kanilang gusali.
2: I tasked the

0: sa ating mga daily operations, business, education activity. So marami ang nahamper na activity. So tandaan nyo, meron po kaming pamamaraan na matutuklasan ang iyong mga ginagawa na sa online. Bomb threat na yan. So kayo ay pag nahuli namin, kayo ay makakasuhan at makukulong.
1: Gaya ng arestong suspect, ang sinumang mapatutunayang nagsagawa ng bomb threat ay maaaring makulong ng hanggang 5 taon at pagbumultahin ng hindi bababa sa 40,000 piso. Hinikayat ng PNP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at agad na i-report sa mga otoridad ang mga hindi pa beripikadong impormasyon sa halip na i-share ang mga post tungkol sa bomb threats. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Mariing pinabulaanan ng pamahalaan ang paratang na humingi ng pahintulot ang Pilipinas mula sa China para maisagawa ang medical evaluation o evacuation sa 2 sugatang sundalo sa Ayungin Shoal. Gitpo ng National Task Force on the West Philippine Sea, isa itong pagtatangkang baluktutin ang katotohanan. Nagpapatrol, Bianca Dava.
3: All ships, security, security. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchor Aquino. This vessel will be conducting a legitimate humanitarian assistance.
1: Mula nang makaalis ng Puerto Princesa sa Palawan noong Lunes ng gabi, ang radio message na ito ang paulit-ulit na inaanunsyo ng BRP Melchor Aquino ng Philippine Coast Guard para ipagbigay alam ang isasagawa nito medical evacuation para sa 2 tauhan ng Philippine Navy na nakadeploy sa BRP Sierra Madre na nasugatan sa konfrontasyon sa Chinese Coast Guard noong Lunes. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating ang barko kasama ang BRP Malapascua, 14 North miles hilagang silangang bahagi ng Ayungin Shoal, kung saan ito niradyohan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 5308.
4: The so-called ruling in the South China Sea arbitration case is illegal and invalid. China neither accepts nor acknowledges it.
5: This vessel will proceed to 3 nautical miles northeast of Ayungin Shoal and will land its small boat to pick up injured personnel.
1: Nang magbaba ng Rigid Hull Inflatable Boat ang PCG, nagbaba rin ng rib nito ang CCG. At kalaunay, hinarang ang PCG rib.
6: For me, this is an act of barbarism. This is an act of a pirate.
1: Sa kabila ng panghaharang, nakarating pa rin ang rib ng PCG sa rendezvous point kung saan isinakay ang 2 sugatang sundalo. At kalaunay, inilipat sa BRP Melchor Aquino para gamutin. Miyerkules ng umaga na nakabalik ng Palawan ang PCG para i-turn over ang mga sugatang sundalo sa AFP. Halos 42 oras mula nang simulan ang misyon.
4: Out of humanitarian considerations, we agree to let you transfer the person under our monitor.
1: Mariing itinanggi ng PCG na humingi ito ng pahintulot mula sa CCG para isagawa ang operasyon sa loob ng sariling exclusive economic zone ng Pilipinas.
6: We don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. This is just a propaganda spin of the China Coast Guard.
1: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang pahayag ng China ay isang tangkang baluktutin ang katotohanan. Taliwas din umano ang mga salita ng China sa mga aksyon ng mga tauhan nito sa dagat. Samantala, iginiit ng bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete na patuloy na maninindigan ang militar sa West Philippine Sea.
7: We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs.
1: Nitong Martes, mahigpit ang tagubili ng Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Navarrete. Protektahan ang taumbayan, tiyakin ang seguridad ng bansa at ipagtanggol ang bawat pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa AFP Chief, nakahanda ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na gampanan ang kanilang tungkulin at misyon kung sakaling maulit pa ang ganitong mga insidente. Bianca Dava, ABS-CBN News.
2: Sa 9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inamin po ni NBI Director Melvin Matibag na may ilang individual

0: individual na aktibo sa serbisyo ang kasama sa persons of interest kaugnay ng umano'y grave threats ng bise. Hindi na nag-redirect examination ang prosecution kaya mga senador na ang nagtanong kay Matibag. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG. RG, ano-ano ang mga inungkat ng senator judges sa hearing?
1: Bernadette, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kulang 20 katao ang tinuturing nilang persons of interest kaugnay ng umano'y pagkontrata ni Vice President Sara Duterte ng papatay kila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung mamatay naman o may pumatay sa Vice Presidente. Lumabas sa pagtatanong ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalan na kabilang sa mga sinasabing persons of interest ay mga aktibo sa serbisyo at miyembro din ng Vice Presidential Security Group.
2: Yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. We are not limiting it to the Double Death Squad.
3: Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
2: Hindi pa po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po. Actually, doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
3: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
2: Tama po.
1: Aminado rin si Matibag na hindi pa talaga nila matukoy ang umanong kinontratang hitman.
2: Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag. Yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious.
1: Pero punto ni Matibag, kahit hindi pa natutunto ng hitman, nagkasala na ng betrayal of public trust ang bise.
2: Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to everyone. So, pag nagbala kang pumatay at ginawa mo yan, that is now justice to everyone. It's not execute the law, execute the president yung gusto mong gawin dyan.
3: Your Honor.
1: Ipinalabas naman ng depensa ang video ng presko ng vice kung saan sinabi ng vice na ang na-imagine niya ay ang pagputol sa ulo ng Pangulo dahil umano hindi niya nagustuhan ang pagtrato ng Pangulo sa isang kadete. Ngit ng depensa, sinabi na ng vice na hindi siya interesadong tanggalin sa pwesto ang Pangulo.
4: And didn't VP Sara see her statements in jest?
2: Well, again, I will say I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence kasama po talaga yan eh, pag hindi ko consider natin.
4: Didn't you take VP Sara's statement out of context?
2: Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay aming pong babaliwalayin.
1: Bernadette, pinagtalunan rin kung bakit pati nalakay ang hindi permado at hindi notaryadong affidavit ni Arturo Lascanya sa pagbilitis. Lalo't paiba-iba ang pahayag nito sa dating investigasyon ng Senado na pinamunuan noon ni Senador Panfilo Lacson. May paglilinaw naman si Lacson.
5: Arturo Lascanya retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury.
1: Bernadette, muli namang pinaalalahanan ng presiding officer ang mga kapahwes na hindi nila tatanggaping totoo ang lahat ng sinabi ni Las Cañas at hinayaan nilang gamitin ito sa testimonya ni Matibag na batayan sa investigasyon nila sa banta sa bise. Nagkaroon naman ng konting eksena habang nagsasalita si Senator Judge Robin Padilla dahil may mga nag-react ng malakas sa session hall.
6: Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang
7: kindly,
6: ginagawa.
7: Kindly maintain order
6: officer, bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
7: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
6: Hindi po sila allowed. Mag-ingay.
1: Pino na naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang panhong binibigay sa mga senador para magsalita.
8: Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority,
2: kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes. I think, nakakalata na kami. Ako, ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell.
7: However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority.
1: Nagbiling din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa paniningil ng oras sa Senator Judges. Pinupunto naman ni Padilla na isang political operator si Matibag dahil dati siyang namilgihan sa iba-ibang politiko at nakasama pa niya noon sa partidong PDP Laban. Bernadette, tinapos na ng depensa ang cross-examination nila. Doon inalmahan ng prosekusyon ang pagtawag ng depensa sa hearing ng House Justice Committee na mini-trial. Wala rin umanong ginawang task force ang NBI para imbestigahan ang banta umano sa buhay ng bise. Pero giit ni Matibag, nag-imbestiga sila pero hindi nakipagtulungan ang bise. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela para hilingin ang dagdag pasahe at agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang posibilidad na itaas ang fuel subsidy na ibinigay sa mga pampublikong transportasyon. Live mula Quezon City, nagpa-patrol easily. So, easy, ibig sabihin ba, kapag nagkaroon ng dagdag sa fuel subsidy, hindi na rin magkakaroon ng dagdag pasahe.
9: Well, sa ngayon, ang nakikitang pinakamahinam na paraan ng LTFRB ay yung pagdagdag sa fuel discount para sa mga pampublikong transportasyon. Pero ayon sa ehensya ay pinag-aaralan pa rin nila yung mga petisyon para sa dagdag pasahe at yung posibleng maging epekto nito sa inflation.
10: Ilang commuter ang nahirapang sumakay sa may Commonwealth Avenue ngayong Miyerkules ng umaga dahil sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela.
11: Matagal ako nag-aantay ngayon. Madalas kasi nakakasakay din kagad ako.
12: Medyo mahirap po kahit inagahan ko na po siya. Ang hirap pa rin po sumakay.
10: Agad namang nagpakalat ng mga libreng sakay sa iba't ibang ruta ang DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay naman ng tigil pasada, muling isinigaw ng mga miyembro ng grupong Manibela ang kanilang mga panawagan sa harap ng isang gasolinahan sa Philcoa, Quezon City. Nanawagan sila sa pamahalaan na agad dugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, pati na rin ang hiling na dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon.
13: Noong Marso pa, long overdue na, mahal na Pangulo, yung fare increase upang maibsan yung paghihirap ng mamamayang Pilipino, lalo na po yung mga pobreng tsuper. Itong fare increase po na hinihingi namin, hindi kami ay para yumaman, kung hindi para makasurvive sa krisis na to.
10: Sa mismong protesta, humarap ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para makipagdialogo. Formal din isinumite ng Manibela ang kanilang petisyon para sa 2 pisong fare increase na tinanggap naman ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, pinag-aaralan na muna ng ahensya ang pagpapalawig sa ipinatutupad na 10 peso per liter fuel discount sa mga PUV.
14: Kung piso ay dadagdag natin, magkano ang dagdag kita sa ating mga tsuper? Sabi ko, paano kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? At pag kinupute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, 15 pesos per liter, baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver.
10: Hati naman ang reaksyon ng mga tsuper.
15: Okay rin sana yun, ma'am. Kaso lang, hindi naman lahat ng gas station na nag-aabil nun eh.
16: Pwede na siguro po yun, malaking tulong na po yun siguro.
10: Pero nilinaw ng gobyerno na hindi pa isinasantabi ang posibilidad ng fare hike.
17: Na-instructed LTFRB na rin po to start the process like public consultation, consultation also with the regional directors of the LTFRB nationwide.
10: Kanya-kanyang sitwasyon rin ang iniinda ng mga commuter nang tanungin kung sang-ayon ba sila sa taas pasahe.
18: Isa na rin naman sa mga pasahod sa mga nagtatrabaho, tumaas din kasi unti-unti tumataas ang pamasahe, tumataas ang bilihin, pero kami, nandito pa rin kami sa ganitong wage.
19: Kahit din ang sahod tumaas, basta bilihin lang bumaba, okay na rin yun.
10: Una nang sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatubad ng fare hike para maibsan ang pasani ng publiko.
9: Ang ikalawang araw ng tigil Friday, pasada ng manibela, pero posible pa itong ma-extend hanggang Biyernes. Samantala, mabigat ang daloy ng trapiko sa may Quezon Circle at bahagyang luluwag papasok dito sa may Filcoa at sisikip ulit papuntang Tandangsora. Dito naman sa aking likuran ay may ilang pasahero na naipon na dito sa may PUV stop na naghihintay ng masasakyan. Pero ayon sa kanila, karaniwan naman o normal naman yung ganitong sitwasyon na mahirap talaga sumakay sa mga oras na ito ngayong rush hour o uwian ng mga nagtatrabaho. Zen?
20: Easy, linawin lang natin kung bakit posibleng mag-extend yung tigil pasada hanggang Biyernes. May plano bang i-extend pati yung permit na ibinigay sa kanila?
9: Then ayon sa manibela, plano nilang i-extend ito sa Biyernes. Depende pa sa magiging tugon sa kanila ng gobyerno. Kung magkakaroon ng agarang aksyon, ay posibleng hindi na ituloy. Pero sa ngayon, ay ina-assess pa nila kung itutuloy yung tigil pasada nila sa darating na Friday. Then,
20: okay, so humiling pero wala pang approval. Kumbaga, ano, easy.
9: Yes, then, tama yan. No? Nag-aantay pa rin sila. Tsaka, pinaplano nila sa mga susunod na araw kasi medyo mas malaki raw yung mas marami yung kanilang puwersa na magsa-strike doon sa iba't ibang strike center dito sa NCR. Zen?
20: Okay, maraming salamat, Easy Lee. Gretchen, ano bang update sa Kapamilya Stars na sasali sa ASAP XP Australia?
21: Zen, agad na ipaghulitan ng ating mga kababayan ang ilang Kapamilya Stars na maagang dumating sa Sydney para sa ASAP XP Australia. Another kwentuhan naman ang hatid sa Oh My Gan kasama ang young actress na si Ashton Olviga. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
22: Hindi naging madali ang showbiz journey ni Ashton Olviga, pero matapang niyang nilalampasan ang mga hamon.
23: Nagsimula po ako from wala talaga. Like, nag-extra-extra. Mm-hmm. Tapos, nag-start lang ako sa Viva noong 2016 kasi mm-hmm. nasali po ako sa isang singing competition.
22: Ikwinento rin ni Ashton sa Oh My Gan ang kanyang mga natutunan sa murang edad.
23: Wala ka talagang competition dito sa showbiz. Sarili mo lang
22: sarili
23: talaga.
22: Lang. Mapapanood ang buong panayam kay Ashton sa Oh My Gan mamayang 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel at Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Samantala, nasa Sydney na ang music icons para sa ASAP XP Australia. Sa airport pa lang, nakipagkulitan na sina Ogie Alcacid at Martin Rivera.
24: Ang tawag mo sa akin, dali.
22: Tumulak naman pa Sydney nitong Martes sina Kai Montinola, KZ Tandingan at TJ Monterde, Esang, Sofronio Vasquez, AC Bonifacio at Jonah. Masaya si Kai na first-timer sa Sydney.
25: We'll obviously present us Filipinos and represent what we have culturally.
22: Unang beses magsasama para sa ASAP XP show ang mag-asawang KZ at TJ.
25: For this particular ASAP out of the country, I get to do it with my husband, so I'm very excited.
22: Full circle moment naman para kay AC ang makapag-perform abroad.
25: I once was like them when I would watch in Canada, so I know the excitement that they're having.
22: Mapapanood ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Center Entertainment sa Sydney.
26: Osi, osi, osi! Oi, oi,
22: oi! Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
27: Sa pagpabalik ng TV Patrol, magkapatid na menor de edad na pinugaw umano ng kanilang ina na sagip. Gumagamit ka ba ng QR code sa online transactions? Naku po, mag-ingat sa bagong modus na wishing. Dilang motorsiklo natumba sa rumagasang paha sa Pulumulok, South Cotabato. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
28: DZMM, numero uno sa aksyon!
29: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
30: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
28: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
31: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
6: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
7: DTZMM, numero uno sa aksyon!
29: Ang oras, isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: tumatanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. National Police Commission paimbestigahan. Paiimbestigahan ang ulat ng harassment sa photojournalist sa protesta sa Maynila. Narito ang balita hatid sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Paiimbestigahan ng National Police Commission ang iniulat na harassment sa ilang photojournalist habang kinocover ang protesta sa Pasig yung Miyerkules, July 22, 2026. Ayon sa Napol.com, pananagutin ng sinumang police personnel na mapatutunayang lumabag pataas. PNP rules at pumiiraw na operational procedures. Binigyan din ng Napol.com Commissioner Rafael Kainisan na inaasahang magkasabay na gagampanan ng mga pulis at tungkulin na pagpapanatili ng peace and order at pagprotekta sa press freedom, pati na rin ang pagdalang sa karapatan ng mga mamamahayag habang ginagawa ang kanilang trabaho. Tiniyak din ang komisyon na magiging patas ng investigasyon at muling nanawagan sa lahat ng PNP personnel na pairalin ang profesionalismo, restraint at paggalang sa constitutional rights. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZLN.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras isang minuto makalipas sa alas 7 ng gabi.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: gumamit ng QR code sa online transactions. May panibagong modus kasi na nadiskubre ang PNP Anti-Cybercrime Unit na tinawag na phishing o ang pamimeke ng QR code para gamitin sa pang-scam. Sa kabila po niyan, bumaba naman ngayong taon ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam ayon sa pulisya. Nagpapatrol, Jessie Cruzat.
1: Limang taon nang gumagamit si Ronald ng QR code tuwing makikipag-transaksyon online para sa kanyang vacation rental business. Bukod kasi sa mabilis, less hassle anya itong gamitin.
2: So, for me, madali yung QR kasi isi-send mo na lang siya sa mga customer, ganyan, para sa payment nila.
1: Pero ngayon, kahit QR code, pwede na ring mapeke at magamit sa scam. Tinatawag itong phishing o QR phishing, kung saan gumagamit ang cyber criminal ng QR code para dalhin ang biktima sa peking website hanggang makuha ang personal na impormasyon. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, bagong modus ito ng mga online scammer.
3: Ito ay ginagamit sa not only sa pang online selling, but of course sa ating mga iba-ibang website na gagamitin din ito. Actually, usually for payment, kukuha ng pera. Then, personal informations.
1: Pero kung pagbabatayan ng datos ayon sa PNP-ACG, bumaba ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam. Sa online selling scam halimbawa, 510 ang naiulat sa kanilang tanggapan mula January hanggang June ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 1,000 insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba rin anila ang mga nabiktima ng investment scam at phishing o ang mga na-scam gamit ang voice message.
3: They know already yung mga red flags. So alam na nila na yung mga palusot ng mga cyber criminals, lalong-lalo na itong mga emergency, medical expenses, problema sa custom.
1: Lumalabas din na madalas na nabibiktima ng online scam ang mga bata at matatanda na hindi masyadong maalam sa paggamit ng gadget.
4: Ang cybercrime, kaya naging effective siya, hindi niya inaatake yung logic, hindi niya inaatake yung utak, kundi inaatake yung emotion.
1: Pero kahit mga professional, wala ring takas. Tulad ng empleyadong si Carl na nalimas ang higit 60,000 pesos na laman ng bank account matapos makuha ng nagpanggap na ahente ng banko ang kanyang OTP o one-time password.
5: Hindi ko namamalayan sa pag-uusap namin na dadala niya na ako eh. May mga hinihingi na siya sa akin mga OTP na parang walang pag-aanlangan, binabanggit ko ng binabanggit sa kanya kada send ng OTP hanggat sa nabuksan niya yung online bank ko.
3: Yung pressure, because yung pagiging aligaga or they are unmindful because they are busy attending to very important things, then parang nabibigla lang sila. Lately, na-realize nila, ay, na-scam ako.
1: Sakaling mabiktima ng scam, payo ni Asweta, agad itong i-report sa kanila upang mabigyan ng karampatang aksyon. Habang mas nagiging moderno ang teknolohiya, nag-iiba rin ang mga pamamaraan at estilo ng mga cybercriminal para mambiktima. Kaya ayon sa mga otoridad, ugaliing maging alerto at mapagmatsyag. Jesse Cruza, ABS-CBN News.
0: Mahigit 4 na tonelada ang imported na karne ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang Kadiwa market sa Dasmariñas City, Cavite, madaling araw nitong Miyerkules. Sa ikinasang operasyon ng magkakasamang tauhan ng PNP-CIDG at ng National Meat Inspection Service, nakitang hindi wasto ang pag-iimbak sa kilo-kilong karneng baboy, baka at manok sa Kadiwa market. Hindi nakalagay sa freezer at nakatiwangwang ang mga ito sa mga stall. Sira-sira rin ang karton ng mga karne na nasa loob naman ng refrigerated van. Ayon sa NMIS, itinuturing nilang hot meat ang mga nakumpiskang karne, lalo't pat wala umanong maipakitang katibayan na legal ang pag-aangkat ng mga ito. Paalala ng ahensya, delikado sa kalusugan ng mga mamimili ang mishandled na mga produkto. Dinala na sa disposal facility ang nasamsam na mga karne.
6: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bagyo na ba ang binabantayang low pressure area?
7: Alvin, low pressure area pa rin ang sama ng panahon na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility nitong Miyerkules ng umaga. Ano mang oras po ngayong gabi kapamilya ay pwedeng maging bagyo na ito na tatawagin sa local name na Quiapo. Alas 3 po ng hapon ngayong Miyerkules, ito'y huling namataan, 940 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagpapaulo na po yung buntot o trough ng LPA sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, habang nagdadala naman ng malalakas na ulan ang habagat sa Palawan, Western Visayas at sa Western at Central Mindanao. Lalakas po hanggang tropical storm ang bagyong Quiapo habang binabaybay pa west-northwest ang Philippine Sea, kaya pwedeng signal number 2 ang pinakamataas na itataas na babala sa hangin. At sa wind forecast ng The Weather Company, tatawirin po ng bagyo ang Babuyan Islands Biyernes ng hapon hanggang gabi palabas ng West Philippine Sea at posibleng makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Kung magadala po ng maulan at masungit na panahon ang bagyo sa Northern Luzon, patuloy ding magadala ng mga lalakas na mga pagulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon hanggang pagsapit ng weekend. At posible po yung mga pagbaha at paguho ng lupa. Magbago pa ang forecast sa bagyo at sa habagat, kaya lagi po mantabay sa updates ukol sa bagyo at dito po sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 23, Webes sa Mindanao, malalakas hanggang matinding ulan ang aasahan maghapon dahil sa habagat na Zamboanga Peninsula, Marm, Soccsaryen at malaking bahagi ng Davao Region. Meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Bukidnon at malaking bahagi ng Caraga, at sa gabi meron pang malalakas na mga pagulan sa Maguindanao Provinces at kanlurang bahagi ng Cotabato Province. Sa Visayas naman, may mga daraang ulan sa umaga pero tanghali pa uulanin yung mas maraming lugar sa Kabisayaan. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Panay, maging sa may Northern Negros at sa Eastern Samar, at sa gabi meron pong malakas pang ulan sa may Southern Negros, dito po sa may Central or Northern Cebu at maging sa Camotes Islands. Sa Palawan, malakas ang ulang dala ng habagat umaga hanggang tanghali, lalo po sa hilaga at tinimugang bahagi ng probinsya, at meron pang kalat-kalat ng mga pagulan sa ibang lugar pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa Luzon, maghapon ding may kalat-kalat na ulan sa Bicol dahil sa buntot ng sama ng panahon, at meron na ring pag-ulan sa hapon sa may La Union, Benguet, maging sa Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, lalo na po sa may Bondoc Peninsula sa may Southern Quezon. At maraming lugar pa sa Southern Luzon ang uulanin pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit at maalinsangan pa sa umaga at tanghali. Pagkalubog po ng araw hanggang gabi, mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. At dahil wala pa rin pong ulan sa Angat Watershed, panibagong record na naman ng pinakamababang level ng tubig ang natala sa Angat Dam, 152.12 meters. At kapamilya, binaha ang ilang bahagi ng South Cotabato at Leyte Province nitong Martes dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Sa Pulumulok, South Cotabato, sinalba ng ilang residente ang ilang nakaparadang motorsiklo sa tapat ng isang tindahan na natumba dahil sa rumaragasang baha. Ayon sa video uploader, tumagal ng higit isang oras ang buhos ng ulan sa kanilang lugar Martes ng hapon. Samantala, na stranded naman ang mga estudyante at residente sa Barangay Liberty, Bato, Leyte matapos umapaw ang tubig sa spillway. Hindi rin makaraan ng ilang mga sasakyan dahil dito. Hinintay na lang nila na humupa ang baha upang ligtas na makatawid. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, panibagong bugso ng dagdag presyo sa petrolyo, nagpaparamdam. At karahasan sa Ayungin Shoal, iprinotesta ng Pilipinas sa China. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat natuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: ang isa na namang bugso ng dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo dahil lalo pang lumaki ang sipa sa presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Samantala, posibleng manatiling pinakamataas ang singil sa kuryente sa Pilipinas ngayong buwan dahil sa pagsirit ng generation charge sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Kabisayaan.
1: Mahigit 1,000 piso ay tinaas sa July bill ni na Benny at dahil lumakas ang kanilang konsumo, tumaas din ang rate ng kanilang kuryente. Mula sa dating mahigit 15 pesos kada kilowatt hour, naging lagpas 16 pesos na ito kada kilowatt hour. Kaya ramdam ni Benny ang balitang pinakamataas na ang singil sa kuryente sa Pilipinas sa buong Southeast Asia. Dahil mas mahal pa kumpara sa average residential rate sa buong bansa ang binabayaran nila sa Meralco.
2: Ayaw kong isipin na i-stress ako. Dapat gawa lang para ng gobyerno kung bakit mas mataas ang singil ng kuryente natin dito kasi sa ibang bansa.
1: Ang average residential rate noong June sa buong Pilipinas ay nasa mahigit 12 pesos kada kilowatt hour. Pero ang average residential rate ng Meralco ngayong Hunyo nasa mahigit 14 pesos na kada kilowatt hour. Kung ikukumpara sa June, noong nakarang taon, mahigit 2 pesos na ang itinaas sa average residential rate ng Meralco. Pero kung tutusin, hindi Meralco ang may pinakamataas na singil sa buong bansa. Sa Visayas, kung mataas ang singil sa June, lalo pa itong tataas ngayong July dahil sa pagsipa ng generation charge. Sa datos ng mga electric cooperatives sa Region 8, naglalaro na sa mahigit 20 pesos kada kilowatt hour ang overall rate ngayong buwan na mas mataas kumpara noong June 2026. Kaya posibleng Pilipinas pa rin ang may pinakamahal na kuryente sa ASEAN ngayong buwan.
3: Maaring ganun pa rin ang magiging presyuhan. Medyo kapareho ng kung ano ang lumalabas nitong nakalipas na buwan, sana lang ay hindi na maapektuhan pa yung available na supply ng sa ganun ay hindi na tataas pa.
1: Ayaw ng mga electric cooperatives na tumaas ang singil dahil apektado rin sila bilang non-profit entity na hindi kita kung hindi serbisyo ang mandato.
4: Kung mayroong sobra pa sa lungkot, Alvin, yun siguro yung feeling namin. Kasi even though we are working in the distribution utility, consumador din kami eh. I think lahat tayo malulungkot talaga.
1: Kaya umaapela ang mga electric co-op sa gobyerno na baguhin na ang maraming patakaran na nagpapalobo sa singil sa kuryente sa Pilipinas.
4: Ang ginaming sinasabi na kung hindi i-review itong mga rules, sisika talaga yung sisikat yung Pilipinas yan as pinakamataas na tarifa ng kuryente.
1: Pero aminado ang Energy Regulatory Commission na hindi kayang ura-uradang pababain ang singil sa kuryente sa bansa.
3: Kung talagang gusto natin ng pangmatagalan na solusyon na hindi sasabihing band-aid lamang, kailangan tingnan natin ano ba ang problema. Kung ang problema natin ay supply, paano tayo makapagdaragdag ng supply? Paano natin maihikayat yung pamumuhunan?
0: Samantala, lalo pang lumaki ang sipa sa presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading ngayong Linggo. Ang increase sa diesel, 3 pesos na, 3.50 sa gasolina at mahigit 1.50 sa kerosene.
1: May 3 araw pa naman ang kalakalan, kaya pwede pang mabawasan o lalong lumobo ang presyo sa world market. Ang problema, hindi pa rin humuhupa ang resbaka ng US at Iran sa Middle East na nakaapekto sa supply, daloy at presyo ng langis sa buong mundo.
5: Ng pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aarangkadang unang tranche ng wage increase na 60 pesos sa July 25, habang sa January 20, 2027, aasahan ang ikalawang tranche na 25 pesos. Gayet po ni Tolentino, dumaan sa pag-aaral at konsultasyon sa pribadong sektor ang wage hike. Maaari namang anyang mag-apply na exemption ang mga maliliit na negosyo, lalo na kung mayroon lamang silang 10 manggagawa o kaya ay nakararanas din ng financial difficulty bunsod ng kalamidad at iba pang dahilan. Pero paglilinaw ng dole, hindi permanente ang exemption at papayagan lamang ito sa maikling panahon.
3: what this wage hike would provide would is the immediate caution and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for his, her family. 1.1 million yung makikinabang kaagad starting July 25. Napakalaki po nun.
5: Marie, iprinotesta ng Pilipinas sa China ang karahasan sa ayungin shoal at ang pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy sa pagpupulong ng dalawang bansa sa gitna ng ASEAN Post-Ministerial Conferences ngayong Linggo. At live mula sa International Media Center, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa ASEAN meeting?
6: Bernadette, wala namang naging tensyon dito sa ASEAN Post-Ministerial Conference kahit na parehong nandito ang US at China. At kanina nga ay kinumpirma sa atin na nagkaroon ng mahabang bilateral meeting ang US at China na tumagal ng mahigit isang oras. Sunod-sunod din ang naging pagkupulong ng ASEAN kasama ang iba't ibang bansa kung saan nagkaharap nga ang DFA at si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa sigalot sa Ayungin Shoal, nagkamay sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi bago ang bilateral meeting ng Pilipinas at China sa gitna ng ASEAN Post-Ministerial Conferences ngayong Linggo. Isinagawa ang pagpupulong isang araw matapos ipatawag ng parehong bansa ang kanilang mga ambasador kaugnay ng bagong insidente ng karahasan sa dagat. Closed door ang meeting at hindi pinayagang makuhana ng media. Pero ayon kay Lazaro, mariin niyang ipinrotesta ang hindi katanggap-tanggap na aksyon laban sa mga tauhan ng Navy sa Ayungin Shoal, pati na ang paglalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy sa isang AI video. Kasabay nito, napag-usapan din ang kahalagahan ng komunikasyon, pagpapahupa ng tensyon at pagtahak ng mga susunod na hakbang. Na una naging sinabi ni Lazaro na napag-usapan na kahapon ang usapin ng South China Sea sa ASEAN Foreign Ministers Retreat.
7: I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China.
6: Sa kanyang opening statement sa post-ministerial conference ng ASEAN at China, walang nabanggit si Wang Yi tungkol sa South China Sea. Pero nangako siya na makikipagtulungan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makamit ang kapayapaan.
8: The goal is to build a more just and equitable global governance system. China will continue to act with ASEAN in the principle of peace, development, cooperation, and mutual benefit to carry out even closer cooperation for the benefit of the people in this region and to respond to emerging challenges.
9: I appreciate very much all of the efforts that have gone.
6: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio pinagtuunan ng pansin ang tensyon sa gitnang silangan. Sabi ni Rubio, bagamat may mga kasunduan, hindi tumutupad ang Iran sa kanilang mga pangako sa pagpapahupa ng digmaan na patuloy na nakaapekto sa buong mundo.
9: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
6: Wala ani ang karapatan ng Iran sa ilalim ng kahit anong legal mechanism na harangan ang Strait of Hormuz.
9: The United States remains open and willing to engage in positive, constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept. And when those commitments are not kept, which is what's happened in this particular case, then there will be consequences. And that has to happen.
6: Nagpunta rin si Rubio sa Malacanang para sa isang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natanong naman si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kung napag-usapan ba ni Marcos at Rubio ang China.
10: It's always been a situation that is always part of the conversation in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law and international law overseas and so forth.
6: Pero kung sa palasyo welcome si Rubio, sa labas ng PICC, iba ang eksena. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis matapos ang kilos protesta ng ilang grupo. para tutulan ang kanyang pagbisita. Tinutulan din nila ang US-led na Paxilica Initiative sa New Clark City dahil umano sa posibleng masamang epekto nito sa kalikasan. Mas tumindi pa ang tensyon ng tangka ay hulihin ang dalawang miyembro ng media na nagko-cover ng protesta. Hindi naman tuloy ang hinuli ang mga mamamahayag. Pwede kanina sinabi ng PNP na iniimbestigahan nila ang insidente kaugnay ng mga mamamahayag at nililaw nila na kinikilala nila ang kahalagahan ng trabaho ng mga tagapagbalita at ginagalang nila ito. Bukas ay mapapatuloy ang mga pulong dito sa ASEAN at makakasama ulit ang China sa ASEAN Plus 3, kasama dyan ang Japan at South Korea. At bukas ng gabi, inaasahan na haharap sa media si Foreign Affairs Secretary Tez Lazaro para i-detalye kung ano nga ba ang mga naging bunga ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Bernadette.
5: Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Ipinatawag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese ambassador sa Malacanang matapos ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Habang ipinatawag din ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing para sa protesta naman ng China. Dalawang araw matapos ang paluan at komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal na nagresulta sa pagkasugat ng dalawang Philippine Navy personnel, agad pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Tian.
11: It's not kind of a diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of, I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views.
5: Isiniwalat naman ni Jing ang bersyon nila sa nangyaring insidente. Ayon sa kanya, lumapit ang China Coast Guard dahil sa hinalang may ginagawang konstruksyon sa BRP Sierra Madre na labag umano sa kasunduan para sa rotation and resupply missions sa BRP Sierra Madre.
11: They're building some kind of a barrier nets. So we send two boats to check what happened.
12: That's why they're taking photos.
11: Yeah, they're taking photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction. Keep the status quo.
5: Hulyo 2024 pa nagsimula ang tinutukoy niyang kasunduan o provisional understanding ng Department of Foreign Affairs. Hindi inilabas sa publiko ang mga provision nito, pero ipinaliwanag na layunin itong pahupain ang tensyon at pangalagaan ang kapakanan ng mga tropang Pinoy sa BRP Sierra Madre na isa sa military outpost ng bansa sa West Philippine Sea mula pa ng isadsad ito noong 1999. Hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ng DFA ang pahayag ni Ambassador Jing. Pero para kay dating SC Associate Justice Antonio Carpio, karapatan ng Pilipinas na magtayo ng kahit na anong struktura sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng sovereign rights ng bansa sa sarili nitong exclusive economic zone. Ayon pa kay Carpio, kung totoong pumayag ang DFA sa naturang kasunduan sa China, pinapahina nito ang legal na karapatan ng bansa. Para naman kay Rear Admiral Jay Tariala, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard tungkol sa West Philippine Sea, hindi basehan ang provisional agreement para payagan ng China na mamulis sa Sierra Madre na isang commissioned vessel ng Philippine Navy sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Inanunsyo naman ng Beijing na agad nitong ipinatawag si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz para maghain ng mariing protesta sa insidente sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renai Reef at inaangking teritoryo. Giit ng China, mabigat na paglabag ang umano'y pag-atake ng mga tropa ng Pilipinas sa mga tauhan ng CCG. Una nang sinabi ng AFP na defensive lang ang tugon ng militar, lalo't itinuturing nitong paglabag sa exclusion zone ng outpost ang paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ng tensyon, nanawagan naman ang ambassador ng China na dapat magpatuloy ang dialogo sa pagitan ng Maynila at Beijing. Itinanggi rin ni Jing na may kinalaman ang Chinese government sa AI editorial video ng state media na China Daily na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
11: There are so many medias in China. cannot ask each media, each video, each article, each paper, you know, to try to control. No.
13: Naniniwala si Jing na hindi rin makakaapekto ang nangyaring insidente sa Ayungin sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct o COC na naglalayong maiwasan ang mga sigalot sa karagatan. Pero inamin din ni Jing, hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling. Gaya ng nabanggit ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang pagtitipon para sa 10th taong anibersaryo ng arbitral award.
11: We think it's illegal, it's void, it's non, we never accepted that.
13: Muli ring nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa arbitral award at ipinaalala na walang basehan sa international law ang malawakang pangangamkam ng China sa South China Sea. Nanindigan din ang Australia na dapat ibatay sa UNCLOS ang magiging COC.
14: We have consistently said we would not want to see any code of conduct that diminished any rights or under that convention.
13: Tala, nanawagan ng grupong akbayan na patalsikin sa Pilipinas ang ambassador ng China at patawan ng travel ban ang Chinese Defense Minister gaya ng ginawa kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya.
5: Maangas sa court pero glamorosa sa Metro.style si Pinay tennis star Alex Ayala. Agaw pansin si Ayala bilang cover ng Metro kung saan ibinahagi niyang ilang detalye tungkol sa kanyang personal na buhay at inisa-isa ang mga bagay at lugar na malapit sa puso niya. Nagkwento rin si Ayala kung bakit naantig sa serye ng meet and greet sa Pinoy fans noong huling siyang bumisita sa bansa nitong buwan kasunod ng makasaysayang tagumpay niya sa Wimbledon.
13: Susunod, posibleng balasahan ang mga tagapagsalita ng prosecution at defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumulutang. At mga legislative wish list ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng ilatag sa kanyang State of the Nation address, alamin. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik na TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Maagang nag-adjourn ang Senate Impeachment Court ngayong araw matapos magdesisyon ng prosecution panel na hindi na mag-redirect examination kay NBI Director Melvin Matibag. Pero sa pagsasara na ika-apat na article of impeachment, posibleng magkabalasahan na mga tagapagsalita ang magkabilang kampo. Live mula sa Senado nagpapadraw, Katrina Domingo. Kat, bakit kailangang magbalasahan?
1: Alvin, iminungkahi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa magkabilang panig ng prosecution at ng defense na pag-isipan kung dapat bang magtalaga ng mga bagong tagapagsalita. Partikular na pinangalanan ni Escudero sina Attorney Benjamin Tolosa Jr. ng prosecution at si Attorney Michael Poa naman ng defense. Ito ay dahil si Tolosa at Poa ay mga abogadong nakalista o nakatakdang humarap sa mismong Senate Impeachment Court. Kung ating matatandaan ay una na ngang nakapag-oral argument si Poa para sa depensa sa issue ng pagsasabina ng financial records ng vicepresidente.
2: Both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll. You might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson, that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court.
1: Sagot naman ni Poa.
3: I'll have to consult the Vice President if that is something that you will be amenable to. The pro would at least be I will be able to focus more on either the legal or the spokesperson work depending on what the Vice President would want.
1: Para naman sa prosekusyon,
4: ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision.
1: Paglilinaw ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol, hindi layon ng suhestyon ni Escudero na sitahin ang magkabilang kampo sa kanilang mga naging pahayag sa media.
5: The impeachment court is just mindful and just giving a friendly guidance to both parties. Tinitingnan lamang po nila na baka posible pong magkaroon in the future na possible na ma-break nila yung thin line ng kanilang duty po under Rule 18.
1: Ang Rule 18 o ang sub judice rule ay naglilimita sa lahat ng partido kabilang na ang senator judges na talakayin ang mga issue o merito ng kaso sa labas ng korte. Sinagot naman ni Tonggol kung bakit pinayagan ng korte na sumentro ang mga tanong ni Senator Judge Pia Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag sa mga naging pahayag nito tungkol sa barilan sa Senado noong Mayo.
5: Part po yun ng isang deliberation ng isang korte kung yung witness na yun ay papaniwalaan niya o hindi. So I think dun po pumunta yung ating Senator Judge Pia Cayetano when she asked those questions to the witness.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano naman, hindi na rin pinahaba ang pagtatanong kay Matibag.
6: Since I think in the next few weeks, madalas naman kami magkikita ni Director Matibag dahil marami siyang iniimbestigahan na kasama ako doon.
1: Habang si Escudero nilinaw kung may pagkakaiba ba sa pananaw ng NBI kung ang kinausap ni Vice President Sara Duterte para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may military background.
7: Kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit na anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
8: Titingnan po natin.
1: Samantala, tumanggi na ang depensa na magkomento sa pagbiyahe ng bise sa ibang bansa sa gitna ng kanyang impeachment trial. Alvin, maagang nagsara yung pagtatalakay o pagpresenta ng prosecution panel doon sa Article 4 o grave threats dahil anim na araw lamang yung kanilang ginugol para ipresenta yung kanilang mga witness, mga testigo at mga ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ito ay halos kalahati lamang.

0: original 11 days na schedule. Samantala, Alvin, magpapatuloy ang Senate impeachment trial sa susunod na Miyerkules, July 29, sa bago nitong oras na 10 a.m. hanggang 3 p.m. Alvin.
1: So, Katrina, may balita na ba kung ilan ang testigong isasalang ng prosekusyon sa panibago na namang chapter? Iwan na natin yung Article 4. Punta na tayo sa Article 2.
0: Article 1, Alvin, Article misuse one. Ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. So far, ang inihayag pa lang ng prosecution na ipapatawag ay yung dalawang dating managers ng Land Bank, particularly yung branch ng DepEd at yung branch naman ng Shaw Boulevard. At bukod dun sa dalawang yon ay hindi pa sinasabi in advance ng prosecution kung sino pa yung balak nilang ipatawag para sa pagtalakay ng naturang Article of Impeachment sa susunod na linggo. Alvin.
1: Isa na lang, may aksyon na ba ang Senado doon sa napaulat na request ng Vice President kaugnay sa pagpapasagot sa Senado o sa impeachment court ng gastos sa kanilang pagkain pero sila din ang pipili sa caterer? Totoo ba yun?
0: Alvin, nakakuha ang ABS-CBN News ng kopya niya ang dokumentong yan pero binavalidate pa natin sa Office of the Vice President at sa Senate of the Philippines kung verified nga ba itong kopya na ating nakuha. Pero kanina sa press conference kay Attorney Reggie Tongol, sinabi niya na kailangan muna niyang ikonsulta kay Senate President Sherwin Gatchalian kung mayroon ba siyang update tungkol dito, habang si Attorney Michael Poa naman ng Depensa sinabi, kinumpirma na nagkaroon ng meeting sa pagitan ng Office of the Vice President at ng Senado pero purely administrative lamang daw ito. Hindi siya, wala siyang ganap na detalye tungkol doon sa mga napag-usapan pero ayon sa kanya, so far as Michael Poa is concerned, ay sila pa rin ang nagbabayad ng kanilang pagkain sa Senate impeachment trial sa ngayon. Alvin.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
2: Naghain po ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta at mga kapwa akusado na dating mambabatas na si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ng basahan ng sakdal sa Sandigan Bayan para sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 ngayong Miyerkules. Kaugnay ito sa umano'y hindi pagdeklara ng senador na natanggap niyang 75 million pesos na halaga ng campaign donation. Nauna nang naghain ng not guilty plea sa plunder case si na Defensor, Espiritu at negosyanteng si Aristotel Viray. Bago naman basahan ng sakdal kanina si Defensor para sa paglabag sa PD 46, nagpasaring siya kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Anya, sunod nang dapat kasuhan ang dalawa kaugnay naman sa kickback sa flood control projects. Binawi naman ni Marcoleta sa pagdinig kanina ang kanyang motion to quash the information o ibasura ang naturang kaso. Ito ay para hindi na maantala ang paglilitis. Samantala, hindi pa nagtakda si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda ng petsa para dinggin ang petisyon ni Marcoleta para makapagpiyansa. Itinakda naman ang pre-trial sa kaso sa August 10, kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso.
3: Nanguna si Vice President Sara Duterte sa mga itinuturing na presidential candidate para sa May 2028 elections, base yan sa pinakahuling Pulse Asia survey. Sa survey na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at 6, 49% sa mga respondents ang pumabor kay Duterte mula sa anim na mga posibleng kandidato. Sinundan si Duterte ni Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26% at Senador Raffy Tulfo na nakakuha ng 14%. Sinundan sila ni Public Works Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Nasa 4% naman ang undecided at 4% din ang nagsabing hindi nila susuportahan ang sino man sa inilistang kandidato. Ginawa ang survey bago maganap ang impeachment trial na mayroong 2,400 respondents at may plus or minus 2% na margin of error.
1: Susunod, Bini, biyaheng Estados Unidos para sa Signals World Tour. Lovie Po, opisyal ng bahagi ng Star Magic. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV
4: numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 11:01 bago mag-alas 8 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Pag-i-tatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Pasok ng huling dalawat kalahating taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, inaasahan na muli siyang hihiling ng mga panukalang batas na dapat ipasa ng Kongreso. Alamin kung ano ang mga iyan at kung bakit mahalaga ang tinatawag na legislative wishlist ng bawat Pangulo sa pagpapatrol ni Katrina Domingo.
3: The President of the Republic of the Philippines.
4: Tuwing SONA, hindi lang ulat sa bayan at mga pangako ang naririnig natin mula sa Pangulo. Dahil mayroon din nito.
5: Hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act.
6: And delivering government services.
4: Nito,
5: binabalikan at binubusisi natin muli ang EPIRA upang malaman kung angkop pa ba ito sa ating kasalukuyang sitwasyon.
7: They claim to. Is Alexander
4: at nito,
7: kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code.
4: Ito ang legislative agenda ng Pangulo o ang mga panukalang hiling niyang unahing ipasa ng Kongreso.
8: Ito yung kanilang mga tututukan sa isang taon. So dito nila na inalahad kadalasan yung mga naipangako nila sa kampanya o kaya yung kanila naiisip na magiging response sa mga lumalabas na mga issues of the day. So dito nangailangan sila ng tulong sa legislative branch.
4: Mula nang mailuklok sa pwesto si Marcos noong 2022 hanggang noong nagtapos ang 19th Congress noong June 2025, naisabatas na ang 40 sa mahigit 60 panukalang kasama sa legislative agenda ng kanyang administrasyon. Kabilang na riyan ang SIM Card Registration Act, ang pagbuo ng Maharlika Investment Fund, at ang pagtatayo ng Virology Institute of the Philippines at mga regional specialty hospital. Ayon kay Aguirre, karaniwang makikita kung ano ang strategiya at focus ng isang administrasyon sa mga klase ng panukalang batas na nais niyang unahing ipasa ng Kongreso. Sa mga naipasa ng batas sa legislative wishlist ni Pangulong Marcos, pinakamarami ang may kinalaman sa pagsasaayos ng sistema sa pagkolekta ng buwis at iba pang pagkakakitaan ng gobyerno. Sumunod ang mga batas para sa pagpapadali ng pagnenegosyo sa bansa at pamamahala sa bayan. At ikatlo ay ang mga batas para sa digitalization at communications development ng Pilipinas. Pero mayroon pang mahigit na 50 ang nakabinbin pa rin, kabilang na ang Anti-Political Dynasty Law at Party List System Reform Act.
9: You always have to check what the numbers are for each bill, lalo na kapag LEDAC priority. Binibilang mo talaga yung mga boto kung gaano kalaki ang suporta ng Kamara. And nakita naman talaga namin na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house.
4: Tingin ni Aguirre, bukod sa pagiging kontrobersyal ng ilang panukalang batas, dagdag balakid ang politika sa pagsasabatas ng mga prioridad ng administrasyon.
8: Sa Senate din, di ba, meron sila doon leadership squabbling, tapos yung nga sa House, masasabi natin mas tahimik doon, pero ang naging priority ng mga nakarambar, may kita mo yung impeachment, yung mismo coalition cohesion, napapabilis sa pagpasa ng batas, depende kung gaano ka-solido yung kanilang coalition, ito yung congressional calendar constraints. Kumbaga, nagsisimula siya sa SONA tapos natatapos ng May. So bawat taon, imagine mo, ang dami nangyayaring mga issues o mga controversies. Minsan natatabunan talaga yung mga pagpasa ng batas.
4: Sa pag-aaral ni Aguirre, ang administrasyon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang may pinakamaraming naipasang batas na bahagi ng legislative wishlist ng Pangulo. 22 sa 28 o 79% ng common legislative agenda niya ang naisabatas. Ikalawang pinakamaraming naisabatas na priority bills ang 10th Congress sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. 66% sa common legislative agenda ng Ehekutibo at Kongreso ang naisabatas. Sinundan niyan ng unang bahagi ng termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan 64% ng 56 na panukalang batas sa kanyang common legislative agenda ang pumasa. Pang-apat naman si Pangulong Marcos dahil mahigit kalahati na ng 64 na panukala na hiniling niya noong 19th Congress ang naisabatas na sa unang tatlong taon niya sa pwesto. Giit ni Aguirre, mahalaga ang passage rate ng priority bills, lalo sa investors, na madalas humihina ang kumpiyansa kapag hindi agad na isasagawa ang mga pagbabago o reformang gusto nilang makita sa bansa. Pero paalala ni Aguirre, hindi lamang mga numero ang dapat maging batayan kung natutupad ba ang pangako ng Pangulo. Dahil mas importanteng obserbahan kung tama bang naipapatupad ang mga batas na bahagi ng wishlist ng Presidente. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
10: Amerika na ang Nations Girl Group Bini para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. Samantala, it's official! Isa ng star magic artist si Lovi Po na hudyat ng bagong yugto ng kanyang karera. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Bakas sa mukha ni Lovi Po ang saya sa kanyang pagbabalik trabaho, lalo pat formal na siyang bahagi ng Star Magic Family. Kwento ni Lovi, looking forward siya sa mga gagawin sa bagong era ng kanyang karera.
12: I mean, who would have thought? I grew up watching Star Magic artists and then now, just to be part of the family, it really is something that for me is incredible. Kasi nga sabi ko, it's just a great chapter of my life. And I'm still the same. I'm still ambitious, for sure. And also, a little bit more laid back, I guess. Kasi nga, you know, I feel like my mindset now is to be more intentional pagdating sa mga projects.
11: Ngayong may pamilya na si Lovi, may mga limitasyon na ba siya sa mga proyektong tatanggapin?
12: Wala naman. Nothing's really changed when it comes to that aspect. I will still be the artist that I am. It's just that now, I guess I'm just excited to explore new genres and more, you know, different roles.
11: Tumulak na pa Amerika ang 8 miyembro ng Bini para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. First batch na umalis, Miyerkules ng umaga, sina Joanna, Stacy, Colette at Sheena. Second batch nitong hapon, sina Maloy, Aya, Gwen at Mika. Kwento ng girls, may mga bagong aabangan sa kanilang concert.
13: Alam nyo naman ang Bini at ang aming visual director na si Ate Ike, talagang gusto namin palagi pasabog.
14: Expect nyo na same level of performances kung paano kami dito sa Manila. But syempre iba din yung energy, di ba? Lalo na pag nasa bago kang city.
11: At isa na rito ang...
15: And I'm so excited kasi we've never been to Hawaii yet.
16: It's everybody's first time.
15: Yeah, everyone. We're full of excitement kasi it's gonna be a month-long trip and maraming stops po. And we're gonna see mga kababayans there in all the stops that we're gonna have. And then we're gonna give them the energy that we prepared for them.
11: May catch-up rehearsals ang girls pagdating ng Amerika. Meron din silang ibang activities bago ang kick-off sa Honolulu, Hawaii sa August 1. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo.
17: Parang wala tayong binansamahan.
2: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Baka mapagalitan tayo. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Zen Hernandez.
17: Miss pa naman kita.
2: Parang may lakad na.
18: Okay, tuwa muna kayo. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
17: Namatay tuloy ang ilaw. Nagmamadali kasi. Napapanood po ang TV Patrol na iba pang paborito ninyong palabas sa iWant at sama-sama rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at Magandang gabi, bayan!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
19: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: Lima kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, TRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Vae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Merong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: ng ating sakaminan, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: ni.
1: Mayong gabi, mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sender niya si Tiban, Ania, ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni, ka-vibes.
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio
0: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: Huwag ka muna minaw sa tubaboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Oy, kumusta ang ito mga kabibes karon? Kumusta ang inyohang kahaponon, ining adlaw nga Miyerkules mga kabibes, no? Ingon na anak kapaspas ang pagdagas panahon, o niya, syempre, na ito mga kabibes karong naminaw. Adlaw nga Miyerkules man, di naman tas tunga-tunga sa simana na po mga kabibes. Karong adlaw nga Miyerkules, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang nga itong hatagan o pagtagan mga kabibes. Ini nga itong nga programang Request 931. Diin sukada, ha? Sukada sa laon na sa kahaponon. Hangtod ta mga kabibes sa alas 4 nga mag-uban-uban ini nga itong nga programa. Siyempre, sa ito mga kabibes karon, kumusta man ang inyohang adlaw nga Miyerkules. Sabi na sa ito mga kabibes na busy karon sila mga trabaho. Busy sila hangwa nga negosyo din ha. No? O sumay ni nagkikabisihanan hala. Pagkos ganyan yung mga radyo mga kabibes. Karon taon-taon na ito na sundan sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya karong hapuna nga muna. Sa ito ang sindir karong hapuna mga kabibes. Sa'yo kasi natian sa gugma kaagis kinabuhi. Tosang i-welcome to the show kaya na si Uncle Boy. Welcome to the show, Uncle Boy. Okay, kumusta nga ito mga kabibes karon? Mayong hapon sa pag-usap, mayong hapon sa tanan, sa mga namati, sa mga naminaw, nining atong programang Request 931. Diin sukan pagkaganina ng alas 4, hangtod nining orasa sa kahaponon ni Jericho Mambo. Ayon na pagpaminaw ninyo, siyempre, ilabi na usab sa ito mga taxi driver, sa ito mga grab driver ni Jericho Mambo, sa ito mga, sa pa mga kanaang, bus driver. Hala sa ito na mga drivers karong naminaw, ayon na pagsikay-sikay, mayong hapon ka natong tanan, onya di sadta malimot sa pagpanghinaot, ngayning adlaw nga Miyerkules na amo sa maayong nga kapiskay kalagsis panglawas. Ni adlaw nga Miyerkules mamahimong malamboon o malamposon. Alang ka natong tanan o sa mga kabayos. Onya, siyempre sa ito mga kabayos karong naminaw, mayong hapon sa pagpanghinaot. Diyan na po may sinyuhang mga kuan ha, sinyuhang mga radyo. Saba-saba na po tao. Siyempre, mga kabibes, adlaw marong Miyerkules, so di pa na ito ipadayag ni pangan sa ito ang sender ka. Namura o taga San Fernando. San Fernando din nga itong sender. O niya, ugun sa pagkaunsa, ato ning hatagan o pagtagad karong tao-tao. Kapan, sabi na pa, ato sang welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Okay, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy. May hapon ng mga hao, DJ Pamela.
2: Hello, may hapon sa tanayin, Miss Eva. Ay, alam niyo ko ang karong hapon na, no, kanaang medyo init-init gamay, Miss Eva. Unlike kagahapon nga Pasko, muy na oni karon mga kabibes, medyo init-init ang panahon. So muy na ano, arang-arang na pud kay murag bawi on sad ba. Oni kagahapon ra ba paskang daghanag yung sa mga baha-baha, Miss Eva. Na sa lahog diri sa mga muy na kana ang naunsa ba ro panahon na bisag kadiyo tra kay mo kadiyo tra kay uwan, Miss Eva. Tubo da yung tubig, Miss Eva.
1: Tungod na sa mga kuan sa kanal. O sana
2: mga kanal, mga kanal.
1: Nabara ang mga sagbo. Muy
2: na nasa ungay, magianan sa tubig mga kabayan. Sino na? Kana magianan sa tubig-tubig din ha. Ayaw kayo nino sa pungil. Bitaw, no? Kay lisod kayo muna sa itong mga kabayan sa kinaminaw sa mga kabaranggayan nga naminaw kayo. Mas maayo nga inyuhang pagahinloan, inyuhang pagalantaw ang inyong mga kanal din ha. Okay, basin doon ay mga sagbot din ha, ang mga nakaali, nakabarang. Mas maayo nga makuha na ito, Miss Eva. Aron, nga dili taon mo, awas ang tubig baha, labi na karong panahon na, nga nagsigi na ganoon taon, nag-ulan-ulan mga kabas. No? Ay, nailang siya. Okay, Uncle Boy.
0: Okay. O niya, siyempre, karong hapon na, kay Lagi, lahi naman po ng istorya, taga San Fernando, din ni Miss Eva.
1: Yeah.
0: Naong sa manikin sa maning sender, taga San Fernando. Kaliwa, taga San Fernando.
1: Basig ko.
0: Ba, di ba kani silingan, di ba kani kuan ako dito, di ba kani ako ang mga, kan ang silingan, rapunis ako ang mga kaliwatan sa San Fernando. Kung sa man yung pagkaon sa amis iba nga siya nakaunahon naman siya.
1: Kung ano ang buboy? Kabahin na sa iyahang pamilya nga.
0: Pamilya, o. Oh.
1: Ginabuli.
0: Gibuli. Asta ba, itanong siya makaanga gibuli man siya.
1: Kunya, naabot na sa punto nga kasuhan yun sila.
0: Kasuhan? Kung sa may nga nilidiyay si Juan.
1: Si Teban.
0: Teban.
1: Nagsatapos sa old pangalan niya si Teban.
0: Mubadi ay dadong, Teban. At uning hatagan og pagtagad imong istorya karong taon-taon, unya, muna, pakusge imong radyo din ha. Ipananog sa imong silingan aron mabati po nila o gun sa mga mahatag na itong advice nga diin. Ikaw, gibole, makani siya diin.
1: Oo, silang tanan.
0: Sus, paita na ini, Teban. Anala, muna no, pakusge imong radyo, Teban. Karong taon-taon, pagabuhatan tanig drama, duwa sa kahanginan. Ang imong kaagis sa gugma, kinabuhi sa itong programang Request 931 93.1 FM Radio Cebu. Again, yun na, no? Sa ito, mga ka-vibes garon, sa mga naka-experience mo na ni Miss Eva, labi na naka-batsyag mo din, ha? Naka-makuan mo nga murag na ay pag-bully sa inyo, ha? Nanhala, basig makarelate mo ini, mga ka-vibes. Ang pangutaan, ha? Unsa pong kahapagkaon sa, unsa mga pamaagi sa bully.
1: Yes,
0: unsa man siya pag-bully. No? Kaya lahi man ang kanaang pag-kuan sa bully, Miss Eva. Naibulihon ka, kaya di ka musukol. Naibulihon ka nga, sigihan kang saway.
1: Oh, anak,
0: depende sa pag, depende mo na, eh, pangutana. Unsa man ni pagkaunsagi, unsa man ni pagbuli. Nga siya nakaabot man, naabot man sa punto nga nakahuna-huna na lang siya sa pagpabuhagay. Sa pag-share iniya kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi.
1: Yes.
0: Sumunahan sa itong mga kabayabs garon, ato ning hatagan o pagtagad ang atong sender garon nga maoginin si Teban nga usa ka lalaki, Miss Eva. Sa kalalaki nga si Teban. Pila may edad ang Teban di ay?
1: 43.
0: Okay, sige. Abo na ha, Teban ha. Pakusgay mong radio din ha. Niya mo na. Karong taod-taod, ato na ning buhatan o duwa sa kahanginan, mga kabayabs. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs sa karong naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon din ha? Siguro, man na mong panihapon. Pani-ugto din ha karon. Okay, alauna 37 naman. Manginaot may nga humana mong paniod to, no? Ang balik na karong tataan, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sa itong pagbalik, mga kabayabs, ang istorya kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi sa itong sender nga si ganaang Teban nga taga San Fernando o sa ka 43 anyos na pong paniya bully kuno. Gibully kuno siya. Hanhala, karong taon-taon atong hatagan o pagtagad, mga kabayabs. Ining atong nga programang Request 931 sukad sa launa hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Sa pamandi ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR Cebu. Mga kabayabs, mauna ni
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM
4: Radio 93.1, mauna ni
5: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
6: Request 931.

0: ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni eh. Siyempre, welcome magtanan sa itong programang Request 931 diin. Sukad na sa alas 2, alauna sa kahapunon, mga kabibes, hangtod na sa alas 4 na mag-uban-uban. O niya, siyempre, sa itong mga kabibes, karong nagtikaw-tikaw, sa itong mga kabibes, karong upama. Sa itong mga kabibes, karong naminaw, on air ta sa itong mga radio. 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabibes. Apan sa dili pa, sa mga ganahan nga muhatag advice karong taod-taod, kabahin din yung kaagi ni Tiban, kabahin sa iyang kaagis gugma, kaagis kinabuhi, mga kabibes. Ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, syempre, sa mga ganahan usab nga mo kuan, pwede usab mo nga mo comment lang din sa ubos, mga kabibes. No? Ano ninyo ha, usab nga makuha. Live na, ma'am. Okay na na. Sige, okay na di ay. Sige na, sa mga kabibes, karong naminaw, karong hapuna, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong nga programang Request 931, mga kabibes. Okay na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, di na tumaglangan pa. Ato na ning sugdan sa pagkadgad sa kahanginan, ang istorya sa atong sinder karong hapuna nga maugining si Tiban, mga kabibes. O kung sa pagkaunsaa, ania ang iyang istorya. Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ingon man usab sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes. Taguan lang ko sa pangalan nga Tiban. Itago lang ko sa pangalan nga Tiban, mga kabibes. O nailhan ang amuang banay sa amuang bukidnon nga baryo. Isip usa kabuutan og malinawon nga pamilya. Pero tungod kay hilumon mi o gapwerteng baho sa amo ang mga tinaguan nga tambal, mga kabibes, o gapanakot sa balay, gipasanginlan mi sa amo ang mga silingan nga mga aswang kuno mi o kanang ingnon tampunga nga manglupad mi ba og tungang gabi. Nagsugod kini dihang namatay ang usa ka baka sa amo ang silingan, mga kabibes, o giingon nila nga kami kuno ang kami kuno ang nikaon sa mga tinain ini og atay. Sa tungang gabi, mga kabibes, bisan unsaon na mo og dipinsa sa mo ang pamilya, uban sa mo ang asawa og sa akong duha ka anak, wala yun na mo damhang gipasakaan mi og formal nga kaso sa korte sa mo ang kapitan og sa mo ang silingan tungod sa pong tungod sa ilahang tabi-tabi o silahang mga sulti din na mo nga mamamarang ko nami, mga kabibes. Og maunay nakamugna o kasamok sa amo ang komunidad. Karon, mga kabibes, mga DJ, nagatubang mi og dako nga panagsangka sa usgado. Akong pamilya karon giboykot sa merkado, gilabay og patay nga ireng ang amo ang atop. O giisip na kami nga daotan sa tibuok lungsod, mga kabibes. Pero ting uwawa o kahadlok sa ako ang mga anak, kay gibuli sila sa eskwilahan. Ang sumay angay buhato na ako ani, mga kabibes, mga DJ. Magpatambag ba mi? Magpatabang ba mi o abogado? Aron ilikramo sila o slander? Tungod sa pagbutang-butang nila sa amua o mangita na lang mi og laing lugar nga kabalhinan. Aron dito na mo sugurun o tukurun ang bag-o na mong kinabuhi, mga kabibes. Aron ini masabdan ang tanan, ingon ani ang mga panghitabo.

0: Nang, dong, Teban. Naabot na di ay ka?
1: Oh, ganina raman tao ko, day. Yun na ba? Nga naman.
0: Kumusta naman imuhang paninda dito sa merkado?
1: Paugya po, day, oy. Karon murag minus ang halin kay uwan-uwan man. Pero sige lang, basin day punod. Basin day sunod adlaw. Basin day sunod semana. Makahalin tagdaghan day. Daghang mupalit sa tuang panindang mga lana.
0: Okay. Kanang ang mga bata, pari na diri kay nagluto ko, naglata kong munggoy.
1: Sige, mas mainoon. Kaya ko sa itong hiposon po ron. Ang ato mga sobrang baligyang lana. Lana mantos bitin. Apoy lana sa kuan. Lana sa kanang wakwak. Na makalik kayo sa mga daotang espiritu ba? Day, asa naman ito mga anak?
0: Lisa! Lisa, asa naman mo?
1: Alin na kayo, naglata na isa mama ni Mugmunggos.
2: Ma, pa.
1: Oy, asama mo. Alin na mo kay mga onta.
0: Isa man pa.
1: Mga onta ta dire unya.
0: Okay, diin man mo gikan.
3: Nagduwa rami dito sa gawas, ma.
0: Magduwa pa diay mo.
1: Ma, ayaw noon. Nagkahuman.
2: Kasi, so daan...
1: Nagluto rin si mama ni Mugmunggos.
0: Munggos ra yung taon niyo. Yan ay
1: sinabawang Munggos.
2: Halami sa Munggos.
0: Yan ay kiampi rin niya.
1: Dan hala, unay kahuman, aron ini kong tabangan, magbunot ang lubi kay mag punaan na itong baligyang lana. Kaya aron
0: nga... Ang katong panit sa bitin doon, gamitin pa ito ni mo?
1: Magamit ito. Ako ito ibakos. Basta kay mana niya. Ay, nagkahuman ninyo diha, tabangay kong bunot sa lubi, kagdo ninyo, aron, mamahimo na itong mapuno sa tuang lana, aron, daghantaghaling, sa itong mga tambal.
0: Di ba ang lana sa bitin, kay mo na ihaplat sa mga buntis?
1: Aron nga,
0: Paraon sa gani na?
1: Aron nga, dali mo kuan, aron dali ra mo gawa sa bata, way daghang
0: sakit-saktiyan. Mauday nang halinun kaayo, no?
1: Mao na naghangig mo malit na ang itong mga lana dahil labi ng epektibo gyud kayo.
0: Okay,
1: Bernisanto magyuta na gyud gi pangamuyuan. Unya og di gani ato sa tong atongas langob atong gitong atongas bukid atong adto ta na dito pangamuyuan ang atong mga lana. Nanhala, unya gusto na mo dai hanga puhon-puhon kamo ang mosunod sa muang kuan. Kamo unya ang mosunod ining ato ang pagpamaligya og lana. Lana sa wakwak, lana sa mapdos, tanan mga lana. Okay na ninyo?
3: Sige na lang pa, kay ato ang manang negosyo pa.
1: Nagyod ka na yung mga bata. Nanhala, sige, pangaon na mo.
0: May nanuktok.
1: Gusto mo ron? Palihog ko lukog ablibe.
3: Maring Diday?
0: Maring Diday? Si Kuan Roy, si Maring Esther.
1: Uy, Maring Esther.
3: Pare, ako ni...
1: Nakasuroy ka.
0: Sa kadiri, tamo lataran.
1: Sa kadiri, Mar. Ano may kinalaag sa may kuan?
3: Mupalit lagi ko uglana, pare, kay akong anak, gisakitan maayog diyan.
0: Si Dudong?
1: Umaw ba?
3: Gisakitan may siyag diyan, gabi pa.
0: Si kuan na, Mari, nawalabuyagan.
1: Mas maayad itong ginato ni Mudiri, Mari, kaya itong himulsuhan. Basig ka na ang nakayatak o ingkanto. Basig nagdagandagan sa tugkaran, basig nakapatid o anak sa ingkanto niya.
0: Si Dudong, hilig mo itong basketball, goy. Asa man dahil siya, Mari?
3: Nara sa balay, para, Mari, kay hindi ay manggod ka bangon kay porte diyan sa kitagtiya niya basi na kay tambal dira. Papalita ta dira pare.
1: Unya pwede sad nga ato sa tong tutuan aron nga mo mas maayo gyud no. Mas maayo nga matutuan gyud ang alimpo ato mare kay basig nakayatak to og mga kuan di ingon nato taw.
0: Atuon ni mo dong.
1: Pwede pod niya suman ato na to mare.
0: Sige, andama sa imo mga gamit unya si mare lingkod sa diri
3: Lingkod sa ko diri mare.
1: Dayon sa dere kay mo ato sa kusodahan sa kung akong kwarto kay
0: sige diha sa kamari ha niya Lisa
1: ako
0: tang
1: supayon sa kuno dito basig nakakuan ni taon yang
0: kay nang andaman ninyo ang gamit ni papa ninyo
1: sige mula ka sa kamari ha kay ato sa kuskwarto kay ako sa ni pangamuyuan ni mong anak kay aron pod ni taon nga masubay na ko basin in taon ning nakakuan ni utang kanto
3: sige pare
1: nahala sige diha sa kamari
3: sige pare.
4: Naunsa man yung ilang balay, eh nga, daghan man kayong mga sagbot-sagbot, daghan kayong mga butilya. Unsa jud kaning mga kahoy nga naa sa sud sa butilya. Unya, ang ilang balay, sirado kaayo, naay bintana, diligyod ablihan por tingit-ngita. Unsa jud kaning pamilyahan, no?
1: Mare, Okay na ka din ha, Mare? Ganda ka din ha?
3: Mm. O, pare.
1: Ah, na, ta, tana, tana. Doon na matay mo ka na.
0: Sige, pagkuyog sa muni, pare ni mo, Mare, ha?
3: Sige, Mare, mga to sa mi.
1: Kumusta man mo ang paglingkod-lingkod diri sa la, Mare?
3: Mo, lagi yun kayo. Nagtanaw-tanaw ko diri sa inyong daghana. Mm. Pwede niyong baligyang lana.
0: Oh, kaya nga, Mare, ayaw lang halog aning kalabira nga nasa altar, ha? Ano? Kaya mo, Mare, amo ang ampu-ampuan.
1: Mauna ka na ang panagang na sa mga daotan ba? Nga, musuri mo sa kas ato ang panimalay mo na nga nagbutangi ko ng kalabira. Basta ganahan kay muha na Maril at...
3: Ay, di lang pare.
1: Ha?
3: Dili lang.
1: Ah, di lang. Ay, okay. Pwede man po na ni mong imunang danon kay napamunay mga uyok-uyok na dapat nung dan. Basta ganahan ka imunang sa buwan. Bitaw. Nanala, pagka ni Manggo na mo ang kuan, Marina, kabantay magiging ka na ay kalabira diha kay amo Manggo na taong gigamit
0: sa... Mga kuan na, mga ninuno na mo.
1: Panguntra na sa mga kuan ba, daotang espiritu.
3: Maujud.
1: Aron po din taon nga matabang-tabangan, may nang itong pagpanambal. Nanala, so manimong anak na kay aron matambalan ako to, matutuan ako to.
3: Tana pare, adutas ang balay.
1: Nanala, tana.

0: mao to mga ka-vibes nga akong gitambalan. Akong gitambalan gidayon ang anak sa mo ang kumare. Ilagi tanaw nang kumurag nagayatak gyud og daotang espiritu. Og mao to mga ka-vibes nang labay ang mga adlaw. Ingon ani ang mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Ang among baka namatay? Ngano man ni nga? Grabe naman jud ka brutal sa pagkapatay sa akong baka. Ang suod sa tiyan. Gikuha nga mura mang yung gikaon. Kinsa may nagkaon ani? Unsa ni? Gikaon ni sa ungo? Hala oy, kagrabe naman lang yun aning hitabua. Kinsa may nagbuhat ani oy?
2: Hala ma, unsa mo na ma?
1: Dong, unsa may atong buhaton nga ang baka nga gikaon man tingalinis hayupan o gikaon ba ni sa ungo?
2: Ano mo, giungo gid siguro naman kay kuyawa na pagka nangahabwa mo lagi ng...
1: Hala, uy, unsa man atong buhaton, ani dong? Unsa man atong buhaton, ani asa man tamo dool, ani asa man tamo ngayog tabang, ani dong?
2: Ya, ma, paminan mo kisa may gabuhat, ani ma, katong silingan na ito mo ba, maraglain rin bakit ito sila ugon.
1: Maula gidong ay, maudyan na nga akong gidudahan gidong kay katong gisakitan kagtiyan.
2: Oo, ma'am, samahan.
1: Niadto ko sa ilang balay, grabe, murag yung balay og ungo dong.
2: Oo.
1: Na ay daghan kayong mga butilya, nga daghan kayong sulod, nga wala ko kabalog unsa to. Daghan pa kayong mga, daghan pa kayong mga kalabira dito.
2: Di ba, mama, na ni Lucy, kato, kato atong silingan, no?
1: Oo, maota dong, katong babae nga, dalaga nga, kaidan, kaidan, matingal ito ni mo.
2: Oo, ma, kuyawa, kuyawa sa bitaw kayo siya sa eskwilahan, ma.
1: Na, ikaw dong, ayaw-yog pag ibog-ibog atong bayana.
2: Aldaw, lahi na ka, ma, ibog na ko, panguyaban na giyong datun ako.
1: So, sunod, pasagdaan na lang yung tikag magsakit na imuntian. O, ihatod na lang tika dito, unsa ka dito ka.
2: Hindi ako maduol ato niya, muram to siya, si Wednesday, good.
1: Pero, tayo sa dong, mangita tagtabang ani atong kabaw dong, ato ta ditong kapitan.

0: Cap.
1: Oy, unsa man? Daister, sa tuyo.
0: Ako, jukay kong problema, Cap.
1: Unsa man, day?
0: Ang among kabaw lagi, Cap.
1: Oy, yung kabaw mo, sana yung elepante.
0: Cap, gipatay among kabaw, Cap.
1: Unya.
0: Nami gidudahan, Cap.
1: Oy, kinsa.
0: Kabalo ka itong bagong nagpuyo diri dapit sa may mangga.
1: Unsa man itong balay nila, oy? Balay pa to?
0: Maula gini akong pangutana, Cap, kay di jud katuhuan nga gipatay og hayop ay og ganang insekto bay gapatay aning kabaw nga nga habwa man jud ang tanang sulod sa
1: di ko masagot anang naiaswang ako ang barangay
2: basing na... patatos lamok insekto
1: samanda ato ag doon ato ag doon
0: magkuyog ta para makakita ang jukas akong kabaw sa sura sa akong kabaw.
2: Uso, ha? Og mo ito mga ka-vibes. Nga, nahibong na lang ko. Nga, nanang untunda ko. Naabot sa'yo, kapitan sa muang panimalay. Og, kuyog ang among silingan. Nga, ako ang gitambalan pag ganito iyahang anak. Og mo ito, dito sa muang balay mga ka-vibes. Iyahang, iyamigi, gikumpronta mi niya dito. Gikumpronta mi sa mong silingan og sa muang kapitan kay lagi. Mauni ang mga panghitabo mga ka-vibes.
3: Lucy, Lisa, kumusta man iyo ang pag-eskwela?
4: No, ma, pak. Dito sa eskwelahan, baka akong crush. Ginan ko nga, ungo ko na tanya. Ma ko nung gubot kaya itong balay kay. Ato ko nung lana kay makatako daw. Tina?
2: Sa?
3: Maugid ang giingon sa iyang crush, ma ay.
2: Yun na pa, yun na pa.
3: Nagi pang hapaksan mi og itlog dito pa.
4: Ha? Ano man
2: na? Kay ungo lang. Sa mga nang...
3: Kay ungo, lagay ko nota pa.
2: Mao ba?
3: Masugot ka, anak mo.
2: Mao din na istorya dito sa nang iskulahan.
4: Ngayon man na, nga mga guwapa man mo, guwapo. Kita mga lahi.
2: Guwapa ninyo?
4: Ngayon na, ungo naman ta.
2: Ayun na pa, yun na pa. Sa di pa ta mag-isgot sa orang ungo. Naaday kay krasin, day.
4: Mao ko nung guwapa ko nung may... Mao pa kay... Mao ko nung naitimailhan. Nga ungo ko nung...
3: Kaya nga naman.
2: Dali saan mo makadani o ungo mo. Guwapa mo mo. Pero okay rin na siguro. Pero ako ba? Nag-crash-crash na day ka day nga. Elementary pa mamo. Nag-crash-crash na day mo. So, kung taon mo? Nung nag-crash-crash mamo, elementary pa mo. Di na pwede, ha?
4: Pampa-inspire man tato pa niya. Iaway manon ko sa akong crush. Wala na naman ko na crush.
2: Ha? Ano ba?
3: Ayuan na inday. Bata pa kaayo ka.
2: Nga naon sa manin ang istoryahan. Ganong ingon-ingon sa may usay ungo. Usay ungo. Sumaron. Sumaron.
0: Pare!
2: Bar, naamalagi ka!
3: Oh, mali ka! Kapuha ko ni Mugna! Umurap ka! Maakon!
0: Naglagot siya ko, Mari!
3: Anong naglagot man ka?
0: Ang akong kabaw, namatay! Ikaon ang tanang sud sa tiyan, Mari! Basi nakabalo mo o kinsay nagbuhat nga, dapit man to sa inyohang balay na kong gitugway!
2: Oo ba? Pero ito yung gutuma na sa patay! Ala, kana mariba.
3: Kanus
2: aman, kaloy po daw sa imong kabaw. Kanus aman ni nahitabo mare.
0: Wala ba mo'y namatikdan gabi eh, mga mare?
3: Wala man. Nindo sa man ang among pagkatuo, ginano kra.
2: Oh. Wala man gitaon mi na mare.
3: Wala sa dinhi mo ipusa nga gabi na mang dako. Ano ni mo man gituguay dapit
2: sa mo? Wala mo sa sa inyong balay. Bitaw. Asa mo na dapit na mag-ihigot? Eh, ito mo ba?
0: Ihigot ako na sa kuan, pare. Ihigot ako na sa luyos inyong balay. Inya, sa luyo. Kadudahan po na.
3: Anabi may anakunda di ha. Basi mauna.
2: Di ba, sig na ibitin din ng dako, day.
3: Mauna, giinya.
0: Di jod katuhuan, pare. Kay,
3: kung bitin.
0: Gihurot man yun ang sod sa tiyan. Hasta tinae.
3: Unya, Mari. Unya, Mari. Dili na mabaligya.
0: Unsa mo pagbaligyan, napade mo palit nga kuwang-kuwang naman to.
2: Gihurot gid paklay
3: niya.
2: Grabe ha, sa gudain na pagka... Kisa niya, unsa man, na kay, namoy gidudahan, naamalagis kapitan.
0: Ako, naadyo ko.
1: Ay, nanakumare. Ay,
3: the ister. Nagdagan, magkakap.
1: Dexter, mo na yung mga aswang rin sa itong barangay.
3: Unsa'y aswang?
1: Ay, sa mga balaya. Ay, kagilgit. Kalo, kaning balaya.
0: Gita dyan, tikakap na. Grabe, ganit kangit ngit ilang balaya. Tanawa, napagin sila'y kalabira.
1: Masus. Mori itong, wala ko sugda sa kong uyab kay barang sa rin siguro kung ano nila.
3: Si barang?
2: Si barang?
1: Gaduda siya kung ano yung pamilya.
0: Unsa man dyan mo, Mari?
1: Unsa man mo?
2: Di na naman nagbarang yung pagkabayot ka
3: pa. Oo, maupit ka.
2: Maulang yung nakap. Di na naman matabag barang ka. Oo. Nganong naabot mo lang ito sa barang ka.
1: Nakamu mo yung nagwakwak ato yung kabaw, ha?
2: Sa?
0: Kamu, dyan akong gidudahan, pare. Kay, wangay lain. O niya, tanawa ni inyong balay. O nga. Kadudahan man jud kaayo
3: maura na inyong basihan Maria.
1: Oh maura jud na kay klaro kay ang barog pa ninyo
2: kani imong balay amura ning gituyo kay aron nga way manguha mo kwarta na mo dinhi kay tibaw na mo sa kilingan
1: kusog ka grabe
3: daghan diay kay mi kwarta amura gitaguan kay bawo ba mo ana Maria
2: negosyo na ba mi negosyong lana unya dako pumighalin ani imong lana
3: amo jud ni buyot ang among bag
2: amura ning gituyo ang gituyo ra ni namo among balay nga ingon ani aron
1: mosta dito gabi na ko nakit ang galupad lupa.
2: Ambit
3: Dahil, Lucy.
2: Nagkarna po na yung kasyuta na pagkaluparan
3: mo. Unsa man yung paglupad?
2: Wa po na yung kanipataas ka ayaw di ay.
0: Nataka manis ka po. Natugin mo kung sa'yo gabi ikaw.
1: Hindi ka na sa'yo. Ikaw dito, Lucy.
2: Natugin tao sa'yo.
3: Nagano na kaingon magkakap nga si Lucy to. Unsa man yung imong ebidensya?
1: Ang gisuot mo ito katong pinaskuhan ako, be. Nakailadyan ko ato.
2: Na.
0: Basta di ikaw itong nilupad gabi, masangil ra ka na ko.
2: So nga nung katuma po pinaskuhan sa kapitan mo yung kasunod o bayo, kato pag yung taas kayo nga, kuan mo nagtrahe yung imang gusto.
1: Hoy, the Esther, mapahawa na ito dire. Ato na i-report sa kuan, mga polis. Kay mo ayaw. Nakahadlock.
2: Ayaw mo, anak. Diri raman ako mga, di ba, day? Diri raman mo gabi, day? Kasi ni atong mga
3: Lucy,
2: anak.
3: Lisa, Lucy, Lisa, di ba diri raman mo?
2: Diri raman mo?
1: Ay, pasangil pa gabi sila ay.
4: Pagkuman na mong assignment ni ate, kaya natugrudyod may.
3: Ikaw ka ba? Mura makagnaay kuan kap? Kanang dapat wala mang kailamanan. Kay,
2: napigan siguro.
1: Oh, Ijo, dugay na ko kaduda yung pamilya.
0: Sakto dyan ka dira ka. Punta ba sa may angay na itong buhaton, ani ka?
1: Malaya sa diri kay nabasin, di na takauli, ani.
0: Papayran, dito na ko akong kabaw ka. Kaya grabe, nagitong...
1: Oh, Diyod, ato na i-report sa polis, tura, day. Ato na to!
0: Tana.
2: Og mo mga ka-vibes, dito, grabe yung gubuta sa mua. Nainagkalit o gabot si among silingan, among kumari. O niya, di lang kay kana, niapas pagod si kapitan. Og poong palagi ko nun niya nga, yaming ipasangin lang nga kami kuno'y poong panikumari. Kami kuno'y nagkaon sa mga tinae sa yaha kunong baka. O niya, gawas pa ana, nabot po si kapitan. Nga, gipunaan pagod nga, kami kuno, ang ako kunong anak ditong lupad-lupad kuno babaos lang ato. O ni mga ka-vibes, o gunya, pagkabutan mo diri, lakaw mi, gikan sa mong merkado. Paguli na ko sa balay, nahibuong na malangko kay na may mga gipang-itsa dito nga mga iring mga ka-vibes. O gunya, ingunani ang mga panghitabo.
3: Kanang dong, Teban, di lang kita pwede pasudlo dito sa merkado.
2: Mala kita.
3: Oo, nga naman na, unya, ang ato ang mga baliga, kay ilang ipang labay.
2: Magibahan lagi ko nito sa merkado, day. Kay mahadlok na ko ng mga tao. Mahadlok na ko ng mga tao na ko dito.
3: Oo, mauna, unya, ang ato mga anak.
2: Pagkatap na istorya nila din.
3: Dili na sila ganahan mo, eskwela, dong.
2: Baita ni dayo, eh. Sao naman ni nato, ni? Nga mahadlok naman ang ato mga silingan, makakita na to. Naganip ko na sugatan dito kaganina. Ha, ni antong aging simana mo, amin pa to na kumbataa. O niya karun, maglikay-likay na. Murag ikahadlokan na gita nila. Dinestibok barangay.
3: Mauna gidong, natinarong raman unta ta. Pero, nganong, ingon-anion man ta nila. O niya, naabi ay sumun nga naabot.
2: Unsa? Unsa man ang kuana?
3: Oh, ganina ra yun ni naabot.
2: Unsa man ang ina?
3: Gikihata, gikihata ni Kap ug ni Maring Esther.
2: Unsa? Oh, di usaw naman lang nato ani day. Unsaw naman lang nato ani nga napurto na puno naman ta inis pagsaway, na puno naman ta inis pag
3: ambot lang ani
2: buli sa mga tao nga ato kuno pamilya ungo kuno.
3: Oh, kamo. Lisa, day, Lucy, unsa naman?
2: Hukom ninyo ani ato ang usaw naman ni nato ini. Unsa kay unsa may ilang nakit an nga nganong naingunaan ni mang tanan nga kita may gipasangin lang silahang
3: na maligya raman unta tag mga
2: tambal raman lana, tali na doa
3: tambal
2: sa so, manin na to day Lisa
5: na no, agad dilmin ninyo pa kanyang mang putsi tiya Esther pa pa pataka lang po nagsulti
2: maulag itaon day Lisa sa may mong masulti
4: punan pagid ni Kappa ay nga nanlupad ko na si nilupad ko no bisag nilipad ko siya.
3: Kinsa so, dito? Naman, ikaw to?
2: So ano man lang nato ani? Mabalhin na lang kataglaing lugar dahin. Sa man? Sa may inyohang hukom ini nga to ang kuan.
3: Ikaw dong? Ikaw may...
2: Mupasaka ba ta? Muduol ba tag-abugado nga? Aron makapangayo tag-advise o sa angay buhaton ini. Nga ilan naman tang ipakaawawan?
3: Maugid lagi eh, pero ini. Pwede ka ayaw na dong magpatabang ta kay naamasaday na pundo rin ang kwarta.
2: Mas maayo pa. Nalala.
3: Oo, sige, ato sa nang asikasuhon dong.

Ngaroon mga kabayams, mga DJ, mo ni nakahatag og labad kay sa mong una-una. Mo ni nakahatag og kasamok sa muhang una-una karon mga kabayams. Sumay angay buhato na ako ini. Sumay angay buhato na mo ini. Magpatabang ba mi og abogado aron makapangayo mi og advice og unsaon na mo ni mga kabayams? O mubalhin na lang ba mi og laing lugar aron malikaya na lang ang dugang pangkasamok mga kabayams? Tabagi daw ko ninyo. Tabagi daw mi ninyo mga kabayams. Ina na lang, inisukik nga tigpaminawan. Ining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Tiban.

0: pagkamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, magkakabibes. Mauna ni. Okay, aniya, syempre, sa mga naminaw karon mayong hapon sa pag-usap, ilabi na sa itong mga taxi drivers, sa mga bus drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, o sa tanang mga drivers karong naminaw, mga kabibes. Okay, aniya, mauna itong istorya ni Tiban, mga kabibes, no? Nga, paito niyang kaagis sa gugma, Miss Eva, kaagis kinabuhi. Kay mula ginagi, pasanginlan man taong si Tiban. Muraog ka na ang inuntampo nga ba nga muraog gipasangin lang sila karon ba nga maulagi na kanang di ba ni malikayan po
1: yes gani, naapo ni, na
0: gani Miss Eva sa tinbaga istorya dito po sa mo ang barangay na apoy ingon ini pero di kami gipasangin lang sila among silingan o nga kana laging pong palagi kuno nila ang istorya ato good kay kuan kana bitawng naamang kunoy nakakita gyud nga sila kanang ambot tinuod baka pur kay mao may istorya sa mga tao good gani ni saka sila og petition sa barangay Miss Eva nga papahawaon gyud sila o kani tinuod di mga kabayb sa di ningon nga basem kaingon mo nga di na tinuod tinuod gyud dito sa among barangay
1: kanang mga kuan mama Samuel ba ingon ay na
0: ni saka sila og petition sa barangay nga murag magpapirma sa mga tao mao ni ko nahibaw-an dito nga para nga kana ang mapapahawa sila di sa barangay mura o kanang ibahan sila Miss Eva ba ibahan sila kay muna lagi tungod kay kana ang daghan ko nung naka daghan na ang mga nakakita ko nung ba nga suong ko dito silong silong ingon anak daghan ang ingon nga kana ang tinuod ko nung nga murag kana laging ungo-ungo ko nung Miss Eva pero muna kita ni wapa mo kita na mo kung gusto na kita ungo ninyo
2: hulo
0: siya kita siya
2: hulo
0: Mito, sa muna, no? Kay kani mo, ana, magod sila lisuda po na pasangin lang kayong mamasangil kag-ungo niya.
1: Oo, nga wakay okay, ebidensya.
0: Waka kakita nga nagtangag, nagtaho din ha, naglupad niya, imuhang ino, ah, ungo. Nakastilan. Nadulikado ba yun, ay nana, makabayad ka sa dungog, ana, mga
1: yes,
0: kabayabs, no?
1: Yes, sinuod yun.
0: Bawa mo, ana, maka, pwede man as lang mo kuan. O, namoy kuan, namoy, niya, na, kanang inyo haming, ingon ani o gustorya, o ni namoy ebidensya, o wala, inyo hugaw mo sa mo ang dungog,
1: yes.
0: Ana. Amo na lang mo baos mi kiha aron magpabayad Miss Dungog ana nahala kanang mga ingon anang istorya di ba na maayo Miss Eva kay makadaot biya ka sa kuan ana kana abitaw
1: dungog.
0: Dungog sa tao
1: oo.
0: Nga ingno nimo nga ah, sila kuan man ang kaliwat man sila
1: kikik pareha sa naita mo
0: again yung sumay ning mahatag advice ni Tiban karon kung mga sulti magong Tiban din hi Saban, mangayo sila advice nga mubaw sila.
1: Sila ga abogado.
0: Mubaw sila og pasakag kaso o magpabayad silang dungog o baka.
1: Naa si Kuan diha. Naa si Tita Mel.
0: Ah, naa des Tita Mel. Okay, sige, mas maayo nga to putok ko ato mahayag ron.
1: Kung diri ka busy diha.
0: Mangayo na lang sa mangayo sila abogado.

0: Mo'y mo, kuhan o kaso niya, walay saktong ebidensya.
1: Lope, grabag yun sila. Kaya wala magiging ebidensya. Oh, ebidensya. Gawas o gimuhang nadakpan din hanggang nagpahimuhimong iro.
2: Oo, may tagmuhan na.
1: Nagpahimuhang tao.
0: Muhan na si Kuhan. Picturan nga na putol ang
2: hukas. Yes. O niya, muhan na si Teban nga. Kita ka nga nagkit-kit ko sa paa sa baka. Kaya na, niya wala man.
1: Pero nausar, bani din ha, no? Nga ka nagkakuhan mo, nga katong na yung mga iro.
2: Oh, katong sa una.
1: Oh, nga na yung mga kanding, di ba? Nausar man nga, marita kay na.
2: Oh, kahadlukan ka ayo.
1: Na yung mga kanding nga nga matay, unya, wala ako na yung kanang lamang loob. Ako na yung kinain ko, no?
2: Basta hindi, gipaklay na to.
1: Oh, nakakuhan mo ato, basta ginana ba?
2: Unya,
1: technique to sa mga kuwatan mas iba. Ilan itong gipulutan, no?
2: Maugyoy.
1: Ilang gipagkuha ang tinain, pag gipaklay to nila. Unya, ang tag-iya, di naman to magsigiyog daghang pangutana kay, makaingon na ito,
3: So sa family na lang ni Tatoy Panganto na rin?
1: Tiban.
3: Motake sila legal action yun kay dili man sa lalimgod na maghatag na lang patakal na tutup storya ilang silingan. O niya, luoy manggod po ilang anak niya, ilang negosyo po. Ilang kay mo beto ilang panginabuhi.
1: Maligyag lana. Pero na may daghang maligyag lana, bisa diris ko pulo.
2: Oo, tinuod man na. O niya, kanang mga
1: carbon, lanas, na.
2: Lanas bitin, tinuod po na.
1: Mao na, tinuod.
2: Oo.
1: Gani, na may daghang, naman po gani magdadagyog lana, mas iba kay panguntra ko na sa wakwak mo.
2: Oo, kana, ugawas.
1: Ugbubukal lang yung lana.
2: Kana, di ko.
1: Wa mo bukal imong lana diya mas iba kay mas iba.
2: wala man ni bukal. Magdadabi ako lana.
1: Oo, na, mas mo bukal na diya. Okay, si Kuan, Inday.
4: Sa kuha kay, sa pagkatinood lang kay Louie Jude ang family ani nga part. Kay dili man jud siya tinuod gyud. Niya akong ma-advise kay mo consult jud sila attorney kay andungog naman gid ang nakabutang ani.
2: Oo, tinuod.
4: Sa dungog mo na ang mga bata maapektaran siya. Oo niya. Sa katong part nga katong dapat ay ako ang ma-advise sila nga dili jud sila mulakaw sa lugar kay murag kung mulakaw sila murag gid nila ang tinuod
1: nga. Magkaingon na mga silingan nang lakaw gyud mga ongo. Sa ato pa murag wa nimo gipaglaban nga dili na tinuod ana ba no? Wa nimo gi barugan nga sayop ang ilang istorya. Mulakaw ka. Sige, mulakaw na lang ta para way gubot. Ana, inuntun mo. Ana po sila. Wala good. Lakaw na yung mga ongo.
2: Nang lupad na. Wala na kipapugo.
1: Namalhin na yung mga ongo, ana. Ongo good na ito sila.
2: Ay na.
4: So, ipakita nga. Tinood yun nga. Tawad yun. Dili
1: sila ongo. Tagsara sila maungo.
2: Oy niya, gika ni Sir Jesus Nazareno.
1: Jesus Nazareno.
2: Maayawang hapon, DJ Rico Mambo and Inday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender. Kay mas maayo nga, kumprontaho na lang nila ilang mga silingan. And sa akong nadunggan sa drama, kay mas ni worse naman jud siguro. Ang ngayon na, nga mangayo na sila og tabang sa abogado. O niya, dugang advice lang po, undangon na lang na nila ilang pamaligya kay gawas nga nadaot na sila ana, dili po na allowed sa simbahan. Kay mostly sila nagbaligya og ingon ani. Kay Katoliko, siguro mangita na lang po sila og laing inegosyo kay para wala na yung mapahamak nila. Kay siguro diha sila nadaot sa ilang gibaligya. Maura na DJs and More Power 93.1.
1: Okay, sige unya, ikaw Miss Eva. Unya na lang.
2: Okay, unya na lang ko.
1: Okay, sa itong ipipage, no? Sa itong wala na din, eh. Unya, sa itong mga kabayabs karon, pwede po mo nga mo padangat sinuhang mga advice sa itong sender nga si Tiban. Pwede mo nga mo text dere sa itong numero nga 0995-472-0802. Aron iniuhang mahatagan pong pagtagad mga kabayabs, kung sa'y angay buhaton, ining atong sender nga si Tiban karon nga na problema. Nang ipasangin lang lagi taon siya nga yung pamilya, nga kanakunong pamilya sa mga wakwak. Ito pagbalik karong tataon, magkaoba na ito sa DJ Pamela o si Uncle Boy, mga kabayab. Miss Iba?
2: Yes!
1: Okay na mo din ha, wala mo yung mga greetings. Okay, sige, salamat kayo ninyo ha. Ato mga intern karon nga nakaoba na ito sa drama, mga kabayab. Salamat o may hapon. O niya, syempre, sa ito pagbalik, mga kabayab, magkaoba na ito sa DJ Pamela. Ining ito nga programang Request 931. Sukad sa launa, hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Din hilamang sa ito ang paborito radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao 93.1 FM RC Cebu, mga kabayan. Mao na ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: Ito paborito radio sa Sugbo, mga kabayabs, Kabisayan ug Mindanao. 3.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Ug kamo na minaw sa itong paboritong radio. Sa itong programa po, mga kabayabs, ang Request 931. So, kanta sa launa, hangtod sa las 4, mga kabayabs, sa hapon. Ug syempre, Uncle Boy, Miss Eva, ug DJ Pamela, mayong hapon.
1: Okay.
0: Musta man ang tanan. Yeah, siyempre, ato mga kabayabs karon ato pong kumustahon ang mga nagloto karon no? Sa man, nag-aandam sila mga snacks na orasa ng pinta. Mm. Yeah, siyempre, ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, aritas baskin. Wala niya po'y alibyo. Ugasagin si Libro Claro ini. Muna nga, padayon lang itas paghuhat-huhat mga kabayabs. Ugasagin mo decision. Asagin ang destinasyon ni Libron. Ini iya karon nga padayon sa pagpakahilom og asa gyud siya nga tiay mo balhin unya mo na karong orasa ari napunta sa to ang sinder usa nga unsa ni Miss Ibagi sige slide taon og kuan nga umo
1: Uncle Boy
0: pastilan pagkaluoy po di ay taon sige oy og mga dlawa tigmo na sa ta Miss Iba. Tigmo na sa taon niya unsa may imong mahatag advice sa to ang sinder karon Miss Iba og DJ Pamela.
2: Mag-duet na lang
1: ka. Ako ay ni Uncle Boy, kaya sakto-sakto ang uban nga gipang-ingon sa ito mga ka-vibes, no? Nga, muduol na lang dyan sila o
2: legal. Mangayon na lang sila advice sa ka
1: para para ilang mapaglaban nga dili tinood
2: ang pangapanghitabo. Pero kung ganahan siya Miss Eva nga kanaang parang wa na lang yung storya.
1: Malinaw na lang.
2: Pero mo lagi na doon kaya mga anak kay maundang mampun sa pag-eskwela. Maundang sa pag-eskwela.
1: So, na may uban nga dili kaayod ako gasto.
2: Kaya na. Unya mo na, imong ikuan nga, pwede mo na siguro kung ano mo na, nindot mo dool gin sila o gamas na kahibaw.
1: Hindi lang dito sa ilang barangay captain.
2: Kaya na. Mula ba man to? Aron nga katong barangay captain wa siguro maapil pag ganito makabayad pa tog apil kini. Decide siya largo nga muna ungo bisag wa gid siya kanang konkreto nga bilin siya.
1: Kaya na.
2: Usa ka mo decide og istorya kanang naagi kompleto nga detalyado sakto nga ebidensya nga pwede nimo nga ipapakita kung kaso og kanang maabot sa punto Miss Eva nga magingon ana na.
1: Dili na pwede nga moingon ra ka nga nakakita gyud ko.
2: Ingon lang ko an kanang bungas wa ko an nimo bungas imong baba ila. Pwede siya mga kabahim.
1: O niya ang ako ay
2: masangil lang yun.
1: Dahil DJ Pamela, ang ilang gibasihan kay ang tungod sa balay.
2: Balay nga. Wala kay ba?
1: Pobrigid
2: kayo taon sila.
1: Ako ang DJ Pamela na may ganahan nga ka na ganing mangortina gani og itom. Mangortina og mga itom. Ingon ana.
2: Masi ganahan lang yun sila mga ongo-ongo ng style. Dito, walang inana naman po din yung balay. Usba po na yung balay. Ana, aron po siguro nga kanang tauhay ba? O di mo maingon kayo. Maumitaw na kasagaran, Miss Eva. Umato kagbukit. Maniin ba ng mga tao? La, kuan naging lang balay. Murag niob lagi. Murag kanang kuan naging. Murag laging ungo-ungo ilang style. Murag, sa kana ba na sa mga salida pa na Miss Eva? Maingon o kanaang sanay? Horror White House? O sa ba na? Kanang murag, kanaang prone sa ungo nga style sa balay ba?
1: Kanang kuan DJ Pamela, ang ilahang kanang imbis nga kalabira ang ilahang mga gipangbutang sa altar pwede man na ilisan o Ginoo.
2: Kay na santo sa ba basta ayun na po ng kalabira kay handok sang tao makakita ng kalabira ang sa kanila diba kanay sobra silang kinao bitanan highlight ko ano lang na kana ang idool na o kana ang mas nakahibaw aron matagam ng mga baba nila din na nagsigi o kana ang istorya og di mao pagkatap og istorya nga di mao di maayo diha sa inyo ha na lang siguro kana ang tibay tibay mausap na ko pero mo lagi na usbon po niya ayang panginabuhi siguro gawas nga okir na manindag
1: okir na manindag lana
2: okir na kanalang inyo balay lipyo eh po niya kanang pinagtanaw po sa mga tao ba mura o kanang hamugaway pa di po pang ongo tao may ginawa balay na mura kaputa na sa mga dakit
1: kanang mga dagaglawa-lawa
2: okir na siguro na kanang murag na ay mga kahoy na din na naloro mura naman nag mga engkanto ni nang mga namuyo din sabi na tanaw no pa dako kay kana ang factor ba dako kay factor mga kabayabs kini gyud natong panimalay nga amugaway bahala gamay importante nga dili po taon kay kayo mukat
1: kay na mo kay sakto
2: og naay mo anha sa inyo hapanang litan dili makaingong ungo magulo
0: Ngok mo gano'n yung mga tawana ni Diri, ano ba, no? Okay, di Diri kumako. Okay, ang niyama rin yung siguro po na aron nga mas ka na ang ilahaging ilaging mapatigbabaw ang kamatuoran nga di yun na tinuod nilang istorya, motbuhat nga istorya, mao na lang yun na, ay kung ano lang, ka na ang pwede mo, dool mo uglain nga ka na ang tabang, aron nga mas ka na ang makulang, makuha ang atensyon ni makulang atensyon ng mga tawhana nga nagsigiog ka na ang pakailap o istorya nga di maayo, nagpakailap o istorya nga ka na ang pangdaot niya sa inyong pamilya, kay looy po taong kayo mo mga anak kay mahimo nang mabuli sa eskwelahan o unsa pa din ha. Okay, tungod na ng istorya nga kana ang way klaro mga kabayabs tabi-tabi, no? Nandaghan rabag yun din taong nag-away ini mga tabi-tabi mga kabayabs ganing minarite. Yan hala, ano yan, manginaot na lang may ka na ang dudong tiban nga nakakuha kakaroon og maayong idea, nakakuha kakaroon og maayong advice tambag sa itong mga kabayabs yung ingon manusab din rin namo aron po din taon nga magkakuha ka din na kung sa'y angay buhato ni imong kaagis gugma kaagis sa kinabuhi. Okay, nawa naman tayo igong oras mga kabayabs, salamat na lang sa inyong makanunay nga pagsunod sa itong mga programa sukad gaganina ang alas 4 sa kadlaon hangtod din ang oras sa kahaponon unia garong taon-taon mga kabayabs musunod na ang servisyo ng kabayabs kauban sa DJ Langganida dayon ang arangkada balita sa hapon kauban sa DJ Langganida mga kabayabs arangkada balita kauban sa Jake Batalyonis ug sininya Corpo dayon ang TV Patrol mga kabayabs. Siyempre, ang atong nakaoban karon ang atong Chief Engineer Sir Edgas kaganina Sir Virgilio, Sir Gabriel, si Ma'am Jonet, ang atong Station Manager si DJ Langganida mga kabayabs. Wa naman tayo kong oras panahon ikay una Miss Eva.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Ampin.
3: Muna ako na lang usap si DJ Pamela. Maging on stop thinking in the start doing ng salamat ug may hapon ka na tong tanan. Ang good
0: morning. Okay, mayong hapon sa pag-usap ug mga adlaw tigmo-tigmo ta mga ka-vibes. Ako na lang usap si Uncle Boy ni Magingon, tiguang bitaw, paniti di bataros di jerry. Ayaw mo naman tayo kong oras mga kabayabs. Santo na lang usap sunod o masasamang dakna o gestasyon. Ako na lang usap DJ Rico Mambo Magingon. Lihok na mintras tayo pa. Mintras sabay panahon, napay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Sa debata mo biyahis kanginan, magbilin taong mga manindod ka mga sunata. Dinhilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo mga kabayabs. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Nagagang salamat sa inyong makanunan ng pagsunod sa itong mga programa, mga kabayabs. Request 931, ugma na punpuhon, mga kabayabs. Bye!
4: Request 931.
5: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito na ating sakal, Minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 3.1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket.

ito mga ka-vibes. Alas 4.28 na sa kabuntagon. My morning, my buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong, maayong, maayong, maayong. Maayong buntag mga ka-vibes. Aniya na sob kita karong buntag mga ka-vibes. Aron magsaba-saba. Aron mamukaw ninyo. Atong sugaton ang inyong kabuntagon sa panultihon. Pilia ang kalipay. Pilia ang paglaom o pilia ang pagpadayon. Bisan sa kalisod sa panahon mga ka-vibes. Manapilian ninyo ang good vibes sa iyo sa kabuntagon. Sugata ang kabuntagon o good vibes mga ka-vibes. Huwag ka muna minaw sa inyong paborito ng estasyonan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni. Welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programa. Programang mamuka, programa makalinga, programang makasayaw sa iyo sa kabuntagon. Programang buntag na vibe. Kaoban ninang ubos ang alagad sa kahanginan, wanay lain. Your DJ, DJ's Bracket Gunato. Tana! Why lain lami on? Ako na! Oh. Ako na! Og syempre mga ka-vibes, naling sa'yo sa kabuntago, no? Adlaw karon nga Huwebes, pizza 23 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Yes! You heard it right. 23 na ron, hapit na pod. Mahuman ang buwan sa Hulyo, no? Grabe paspasa gayod, no? Di gyud matabas-tabas ang kapaspas. As in! Oo! Unya naman tayo, asa naman to, naay naghatag na to, dre, nag-send na to. O pakutana, karong buntaga, no? Asa naman to, be? Okay! Kanay, kahikon mo tayo, pasumpay mo tayo sa istorya ni ato, ano? Onya kay naamay ni padangat diri nga manginanglan kuno sa inyong pagtubag o ato ning kanan ato ning hatagan og pagtagad o tagdo nato ni ato ning kanan ato ning basahon o katukono kani paminawan niyo mga kabayos paminawan. Good morning sa mga naminaw diha karon. Sa tanan mga naminaw, salamat ang satag sa kang mga radio. Good morning. Good morning. Mauni ipadangat diri sa atuan na manginahanglan ko noong inyohang pagtubag. Tubaga lang ninyo. Katong high school pa ka, ikaw ang pinaka-unsa sa inyohang batch. Oy! Unsa man ka sa inyohang batch. Katong high school ka. Ikaw ba tong heartthrob? Ikaw ba katong tahimik lang sa kilid? Sige daw. Pag high school life ni mo, ikaw ang pinakaunsa sa inyong batch. Alright! E-text lang sa 0995-472-0802. Akong gusto mong 0995-472-0802. Mauna ha. Oras na ito, 4:33 na. Og siyempre, sa mga wala pakapangapid, hala, kape. Pamainit mga kabayos, pamainit na.

Oh, akong Osborne ha. Oh, akong Osborne, katong high school pa ka. Oh, ikaw ang pinakaunsa sa inyong batch. Sa may papel nimo sa inyong batch. Katong high school pa ka.

ato ang special nga pangutan na karong buntaga, no? Oo. Atong special nga pangutan na karong buntaga mao ni katong high school pa ka. Ikaw ang pinakaunsa sa inyong eskwelahan. Oh. Ikaw ang pinakaunsa. Katong high school pa ka. Ikaw ang pinakaunsa man ka. Unsa ni papel nimo? Oh, kung baka ka ng badlungon, no? O, katsuy-tsuy baka?

ko ang pinakabugoy. Oo, mauna from Corbada dahil mabinay ni Gross Oriental. Mao ba? Ito ang pinakabugoy ni ay. Ayaw, goy. Lamia arong tukara, DJ Gisingot na kong sinayaw dire. Na nag-inusara sa balay. Good morning from Marlon Inot Archibald. Sa...

0: tagay tap adlaon si Basiri. Oo, sige. Sa katong high school pa ka, ikaw ang pinakaunsa man ka. O, ako Tagalogin, be, kay live na takaroon sa tong TikTok. Noong high school life mo, ikaw ang pinaka-ano. Pinaka-ano sa inyong batch. O, ano ka, kanang heartthrob? Guwapo, pogi? Maganda? Miyuki, good morning!
1: Oh, oh, yeah.

sa panahon sa mga high school life. O, ikaw ang pinakaunsa man. O, ikaw ang pinakaunsa sa katong high school life. Ako ang Hilomon DJ pero laom og dot, ha? Mao ba? As in...

Pare na ako musuon. Ayaw on. Mao ba? Sana all, no? Oh, Ma'am Michelle, katong nag-high school ka, unsa may papel ni mo? Katong high school life ni mo, unsa may papel ni mo? Negosyante ko, DJ! Nanguha ako. Pero, nanguha ko bayabas o akong pabaylo ang papel, ha? Nuso pa din, ha? Murak elementary naman siguro, napili ay high school, yay. Bitaw, no? Inga na po, madiskarte ba, no? Good morning to Marvin! Alingasa Albano. Ulawon DJ pero naka-honor rapod ba ya? Oh, mau ba? Maka-proud.

yung papel mo noong high school life mo. Maldita daw kaayo ko, tanawon DJ Mao nang mahadlok sila. Manguyab kay isog daw kaayo ko, tanawon Mao ba? As in, di man ka maldita tanawon ka ng ma-Michelle. Oo. Dili oy. Sa high school pa ko, DJ, ako ang maibugon sa mga chicks. Hingibog apan dili hingingon. Igo ra ko magpatulo. Kamay sa tulo. Hoy! Tulo imong luha. Morning, shout out. Maintenance team. Sa building 12 Mitsumi. Hello ni Romel. Good morning, good morning, good morning. Good morning to my Papa Joe. Oh, good morning Papa Joe. Oo, sige. At sa panahon sa imong high school life, oh, unsa man ka? Unsay papel nimo?

Guerrero. Okay ra, oh. Sa high school pa ko DJ Per, may ko maliit sa klase, oh, kana. Okay kay na, okay kay na. Onya, good morning DJ, greetings from Darwin, Northern Territory. Oh, oh, ah, okay. Northern Territory in asa ganito siya, ma'am, Attorney Cap Baji. Asa ganito, Australia. Australia ni no? And hello ni Nardo Rosabine. Oh, sige. Noong high school life mo, ano ang papel mo? Sa high school ko DJ, kay sikat kaayo ko. Kay dancer ko. Ay, dancer! Oh, Australia. Oh. Dancer di ay. Oh, bitaw no, sa una manggod, iba pa mga kabay. Sa una panahon manggod, kung nakay talent, sikat-sikat yun ka. Labi na kung sa high school life ni mo. Oh, labi na mga 90s na mga one high schools, no? Oh, oh. Good morning ni Papa Dudit. Good morning ni Ronello Pintor. Diba? Ano'y pinakanindot nga panggod ang 90s na high school life. Kaya kung dancer ka, sikat-sikat ka. Kung singer ka, sikat-sikat ka. Kung nindot ka mo drawing, sikat-sikat ka. Kung maldito ka, sikat-sikat ka. Kung hingamsin ka, sikat-sikat gihapon ka. Ya, kuan, katong sa kuang panahon. Katong naana kay cellphone nga katong keypad, sikat-sikat ka. Kay tagtalag sa on raman to cellphone na gyud sa una. Oo. Yan akong style anak, kay wa may load. No, akong style wa load. Para makaibaw ako mga classmate among eskwelahan nga na ako cellphone. Ako na siyang i-balance inquiry. Uni ako dayon patingogon ka to pinakakusog nga kuan. Pinakakusog nga tingog sa message gani katong dugay kay mahuman. Ako i-balance, i-balance na yun ako. Kuan ako, magawas ko na yun. Ako i-balance, na dugay man ang mo-text sa kuan sa iyang notification. Balance na ako, diretso na yun ko. Pas-pas na yun ko sulod sa room. Tingog na ito na titit. Look, look, isin po lang. Mara, sikat-sikat dahil ka. Good morning ni Emmanuel. Oo, hello ni Emmanuel, hello ni Carmicot Sisa. Sisa ka, Carmicot. Hello ni Juana Higa. Sa high school pa ko, keypad ang cellphone. Oh, lagi. Oh, ano yun? O niya, sa high school pa ko, DJ, manggihatagon ko, bisan dili na ako mga classmates. Lain-lain grades, basta kailan ako. Wow! Grabe, no? Aron di ay to ingnon DJ nga na ay katsa to. Actually kuan ma Mitchell sa una sa 90s

pa to'y touchscreen. Ato pang keypad. Pwerteng kusuga sa, kwan, pwerteng kusuga sa, usay nga na eh. Sa volume kong na-notification. Text-text pa. Hello ni Inday Ann, good morning. Morning akong style sa una para pa. Yang ako pag di pa gito ako cellphone. Dako po ito magguwang akong kawat-kawaton og kanang kuha gamit. Sayo kay ko skwelahan kay maglakaw ra man me. Oh, ang gilayon siguro mga pila ka kilometro, mga siguro mga basta layo mga 5 to 8 kilometers ang lakawon. Sayo kay ko mo bangon kay tigdugay man mo mata to ako magguwang. Dad ko din ako cellphone, bahala ko bahala ko kasaban ako kay gole gapon. Mauna! Naikon dahil ako, naray! Ikaw lagi, i-balance dahil, kaya may load. O, i-balance na. Dahil yun, o. I-balance na, mo-text man na, o. Wa kay load, pero kusog kayo ang kwanoy. Kusog kayong ringtone, ay. Onya, wa pa'y FB atong time. Wala pa, wala pa yun. O, wala pa'y FB atong time. Kwan pa? Ang Friendster kay murag 2000 kwan man siguro 2007 or 8. Oh, kato ni Oso ang Friendster. Oh, mapatay ako na hinumduman. And ang ingon dayon, hello, can you be my textmate? Ah. Mau man? Watching from Daman DJ Maojo DI. DJ na ay osa? Na ay sungay ang na, di man to sunga, antina! Na yung antina! Cellphone sa una, katong kuhan, ang unang ginigawas ko itong na yung antina nga dako kayo! Oo! Ako DJ ning graduate ko, ning graduate og 2009, ha? Mang mo DIT ka? Sa high school! High school, ni-graduate ka o buwan ka ng 2009.

Sa panahon na ako sa Onanior, ako ang pinakagahi sa room. Ako ang pinakagahi sa goal sa maestra. Hoy! Hoy! Katay, sira mao ba? Amang hunti ka! Mangunti ka pero baby, baby, baby ko lang sa baby face. Baby face?

Pon sa una. Onya, hello ni Cheryl Poleros from Escalante City. And hello, shout out po watching from Bacoor, Cavite. Ayan, hello ni Narich Shop. Alright. So noong kapanahonan mo noong high school ka, ano yung papel mo? Ano yung ano ka doon? Yung iba kasi na, yung iba kasi kay artista. Yung iba kay ano itong ano ano Tagalog sa badlungon? Oh, basta kay badlungon. Oh, pasaway, pasaway. Oh, pasaway. Ano ka nung high school ka? Ano yung papel mo nung high school ka? Shout out from Tagkawayan, Quezon. Ayan, good morning, good morning. And shout out from Kuwait. Shout out ni Langga Forever. Alright. DJ Kanangnay, ang tinang nga cellphone. Oh, 6110 to. Ang 3310 o 15, wala na. Oh, wala na yung tina. Ang ako ang nakuptan sa unang nga cellphone yun, pinakaunag yun, katog yung 3310. Oo. Mawag yun yung pinakauna na akong nakuptan. And hello ni Night Repair from City Jail. Hello, good morning yung tanandi ha. And akong papel doll, si Gigating niya. Sana eh, mga labor sa Kupras. Oh, anak yun, no? Onya, oh. Si Christian, shout out ko Pagadian. And si Kint Ayan, shout out from Kapalong. Oh, sige, sa katong high school ka. Oh, unsa may mong papel atong high school ka. Unsa man ka. Oh, unsa may... Unsa man? Heart trap ko DJ pag high school nako. Daghan na ibog nako, mabo. Asang naon sa daghang na ibog ba? Alas 5:03 na mga ka-vibes. Kumuna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Mauna ni. Good morning to Mr. Jacob. Good morning. Oh, unsa may inyong kwan? Unsa may papel ninyo? Sa katong panahon sa high school pa ninyo, ha? Ang ako nakuptan CP sa una niyo 3314. Ang battery ana. Battery sa tin wheel. Oy, kanang ka 50 ma. Buntag pa kay buntag sayo pa kayo. Sip pa kay kanya. Para sa mama ko Lilia Andrade na sipit Agusan del Norte. Good morning, good morning. From Diana Rose. Alright! Akong CP Sona DJ first, 3310, Dion sunod, 1200. Wow! Oh, Shuchan! Oh, yayamanin na si Mami Che, yayamanin. Hello ni Dandine! Nami din sa May Pier Ono sa Cebu, ha? Cebu City din sa May Pier Ono, loyo sa Plaza Independencia. Nami sa second floor sa Mariner's Court! Mariner's Court! Cebu City. And pa shout out niya DJ from Canlaon City. Good morning. Hello ni AKP 73. Good morning, good morning, good morning. Alright, sige, during sa high school life mo. Oh, sa high school life mo, ano ang papel mo? Long high school life mo, anong papel mo? Anong papel mo? Shout out from Aluginsan. Hello ni G. Jane Barleso from Minglanilla. Good morning. Good morning to Mama Erlyn Inicio. Sa mga taga Sayaw, si Bunga. Good morning, good morning, good morning.
Good morning sa mga Lumbra family diha o mga Mangyaw family. Atong papel pag high school kay intermediate. Ano man? Ikay tighatag o papel sa mong classmate. Javelin, gumura. Good morning, Adol. Sifa kayo kadiri sa Panta, ka Sardinia, Malabuyok, o Cebu. Oh, good morning, good morning, Nino Tarabia. Malong ka na, sayo, sa kayo, sayo pa kayo sa kabutaw. Sipa na kayo mga. Dayon nag-cherry. Dayon sunod sa... grabe yan. Ayaw man eh. Iba ka ma-Mitchell, no? Baski wakak kay Bao Mamichel, pero ako kay Bao Mamichel, kanang imo mga cellphone diyang wala nimo gamita. Ambi! Ambi na ambi!

Oh, mo na Mitchell ha. Dapat ko diha sa Naga City Jail DJ ni Jeffrey Maureen. Good morning, good morning. Good morning po sa mga Mantos and Gonzales family sa may Hubay Liluay. Nangaguba. O sige, ang bago ang imong ihatag nako. Hello ni Angge. Oh, hello Angge. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kabahan. Good morning sa mga ginikanan karon nga sayo kayo nagtikaw-tikaw. Kay lagi na i-estudyante nga andaman og pagkaon. Ala, sige, sige, sige. Pukawa, pukawa, pukawa, pukawa. DJ naka-try, naka-og. Sorry, DJ naka-try, naka-og. Panitilap kung magtungaw. Og, uoy! Sus! Labi na kumuingon ang maestra nga kanang git. One-fourth sheet of paper. Awa na! Karakara na na yun! Inunga ay! Hello ni Kois Rix from Pampanga. Hello from Kapilihan, Danao City, Velasquez family. Good morning! And morning DJ Ingon, si Ramel Canoy. DJ Iya daw papel sa high school pa siya. Kay pala absent. Din iya daw si PK. Okay, ay Apple 11, ha? Nana din na pag high school niya. Oh, ito may tira may dada niya. Tira dada niya din. Sa una, kwan raman to sa akong panahon sa pag high school ako, huwag pa may Apple, kwan pa man to, kanang banana mobile. Oo, banana mobile.

A las 5:09 na. Noong panahon ng high school life mo ha, kapanahon na ng high school life mo, ano yung papel mo? O ano yung, ano ka doon? Yung iba kasi artistahin. Yung iba, kibaw mo drawing, magaling mag-drawing. Magaling kumanta, magaling sumayaw. Pala absent. Tapos, kuan, ano to? Maldito. Maldita. Heartthrob. Crush ng bayan. Oh. Yan yung mga papel ng high school life. Una si PDJ kay cellular, cellular phone. Katunay antena. Niya ako kay 5110. Oh! Sakto gina ka vibes Marvin, ha? Ka vibes Marvin Ladera, sakto gina. Oh, si Nikki Angel kay dancer po DJ. Oy! Talaga, ha?

Osami City. Si Jim, kay ako DJ, kay 5210. Grabe yan, no? Hello ni Mama Rilyn, good morning. Dilig day ka na kan, Ma'am Michelle, sa kanang kwan. Basta. Oras ato mga kabab, sa alas 5:11 na. O siyempre, tangin nyo itong kabayos pa Zumba paboros karong taon-taon. Atong Osbon ha, katong panahon, kapanahonan sa inyong high school life. Ano yung papel ninyo? Unsa man mo ato. Ha? Alright. Paona ni.

Alas 5.12 na. O niya si Ma'am Marilyn Derekay. Member po ako sa DLBC. Minorate. Wow! O, kuha ni siya kanang maganda siya. Maganda siguro siya. Or ano, guwapa. Diapil man sa minorate. And, shout out DJ's Bracket pa request nga mga bagong music. Oh, mamaya po, ha? Abangan nyo, abangan nyo. 5:30 to 6 a.m. Pa vibes, pa Zumba. Pwede pa budots or pa TikTok. Mamaya, ha? Later on, later on. Atangan yan, atangan. DJ, akong papel sa high school. Pangayuanan og papel. Dahil yun, pangayuanan og polbos. Og cologne. Oy! Dahil na bitaw sa una, no? Kanong kwan yan, eh? Kanang high school pata. So, niya, kwan ba? Nihit ba kayo? Pangitaunan ba kayo ng kwan? Kanang pahumot sa una ba? Pero humot gani ka, humot sa gid ka. Oo. Di ka, wak ka man imahong lapis. Wak ka man imahong lapis, humot ka cologne. Kaya makainom-dom po ito sa una, katong kwan, kanang ang pulbos gani, ibutang ra sa panyo. Oh, kinom-dom na, ibutang sa panyo. Kaya para ni kwan, ipahe diretso na dayon, oh, wala na daghang kuskus. O si Mama Marilyn, sige siya dala og baton. Wow! So kuan ka kanang crush ng bayan di ka Mama Marilyn sa una. Humot kaayo, oh lagi. Antud karon humot gyapon na.

Nguhag prutas. Wala na sa'yo tanong. Kumari ni Bert! Lami kayong talisay, murag mani. O, oh, bitaw. Apirino ng talisay, wako ka try, ana. Wako ka try nga makakauna ng talisay. Bayabas noon, mga ingana. Lumboy, bunga sa lumboy. O, oh, kanang kwan, kanang dumon. I don't know kung kaya mo sa dumon. Gagmay kayo siya nga aslom, kayo gagmay kayo nga liso-liso. Ang yan bunga, gagmay kayo, murag yung kwan. Mas dagko pa ang kanang lusok sa munggos. Pero lami siya, ha? Lami, kanang aslom. Hello, Nitan, mambuntag. Shoutout para Dero Family, nag-Arco Tabunan, San Fernando, Cebu. Alas 5:17 na. Lami unta, walang may tanong, mangawat na lang ko din. DJ, ako papil sa una sa high school pa ko, tulo kabuk akong uyab. Mag-away pa yun si Lorna, si Emily o si Jane. Si PJ, diyan sa karkar. Mau ba, PJ? Pugihana ni mo no. Good morning, Santa Cruz, Davao del Sur. Mahayahay ako. Hello ni Peter Lee Bermeso. Good morning. Oh, pwede ni si Kwan, si PJ, crush ng bayan. Tulok kabuki ang uyab. Tara from Dimiao Buhoy, Ian Mark Bazar. Oras, alas 5:18 na.

kolmo? Unsa may papel ninyo? Unsa mo sa inyong high school life? Ano yung papel ninyo sa high school life ninyo? Yes, you yes, Cebu po, Cebu. 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. Good morning sa mga taga-sityo kan mga sang barangay De La Puro Camotes. Mga Gunnato family, good morning sa akong amahan. Hermen Hildo Mido Gunnato. Mga kaubanan niya nga mga leminister nga sayo kayo nagtikatikos kabuntagon. Good morning! Good morning sa akong inahan na Lolita Lita Gunnato. Good morning, good morning! And good morning po. Ito yung Ibero Rutia Ellen. Good morning, good morning. Naitunod niya na sa may merkado. Sipa kayong mga music, ano? Good morning ni Jean. And onsay station sa Manila, FMR, yapon. Favorite music radio, Manila. Lami kayo kung paminaw samtang nagkape. Kano? Datat ni Godo. O Gian, sayo kayo naminaw ni mo DJ. Mayong buntag ninyong tanoin. O, kanang mang ambak sa kural sa skwilahan DJ para lang makalaag me. So, kana.

I can't read your name kay naka-Korean. And good morning to Usane Rafi Tolfo Narca. Good morning, good morning. Shoutout diri sa Sitio Libo, Barangay Union, sa Camote, San Francisco. Hello to Belle. Darot ko sa akong mama na si Annalyn Oga, sa papa na si Sergio na natulog. Pukawa! Pukawa! Darot from Monte Vista, Davao de Oro. Good morning, good morning, good morning! Ato pa rin ay good morning ang mga ka-vibes na ito nga sa'yo kayo nagbiyahe karon, no? Mga taxi drivers, mga Grab drivers, mga Maxim riders, mga drivers sa mga buses karon nga nagbiyahe. Good morning ninyong tanan. Huwag atong na ay mga auto diyan ay mga sakinan na nakapaminaw na ito karon. Good morning, good morning, good morning, good morning! Ay magtulog-tulog yan, magpitok-pitok yung mata niya. Good morning. Good morning to Patrick Vargas from Bantayan Island, Cebu. Nakasayang akong papa sa imong music. Oh, samtang nagkape ka na. Jason from

23 na akong Osbon ha, sa kapanahon na sa kay mong high school life. Oo, unsa may papel ni mo, unsa ka sa katong nag high school mo or nag high school ka. Oo ha, ako ang permiso goon ni Ma'am DJ magbobo sa iyang tanom. Kana?

ka, mahagbong monggit ka. Oh, sige, para makakuha ka, sige. Usa ka buwan ka ha, magsigig. Buo-buo na akong tanong para lang matagahan ka mga 3 points para makapasar ka. Kabot ng 75. Kaya nakasuway ninyo niya. Tatak, family Caballero o Guardario. Good morning. Pamukbo na lang sa akong tanong ha. Kay Aaron, makapasar ka, inato na lang nato imong grado.

to mga ka-vibes, alas 5.33 na kayo, dog andam na ba mo niya? Andam na ba mo sa ato ang ka-vibes, pasumba? Andam na mo!

0: Buntag on. O kamo na minaw lagi po sa programa ng Buntag na Vibes. Kung din ikaw makasayaw, ikaw mapukaw, ikaw.
1: Nice.
0: Oo, malingaw. Grabiya, gipaningot na og sinayaw din sa itong pasumba. Ato mga ka-vibes, no? Grabiya, as in talaga. O niya, mao naman yun ni mga ka-vibes, no? Magpatighulog na magyut na. Dagan kayo salamat sa inyo. Pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programa ng Buntag na Vibes. O siyempre, mabalik ko ni alas 11 para sa programa ng ka-vibes sad sa odto. Sa mga nakaroon sa itong live, hello ninyong tanan. Good morning. Oga, syempre, ato na ko mga ka-vibes, ha? Musulun na ang programa ng Arakano sa Buntag with ka-vibes, Tonton. Oga, and this has been your DJ, DJ's Bracket Gunnato, aka in your... Kano! Ang certified lam yun. O, paday lagi mo sa pagpaminaw, diri lang. Sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial, sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes. Mauna ni. Ato na ko mga ka-vibes, amping-ampi mo tanan ha kay Gimahal, suke mong tanan.
2: FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na giyod sa Kabuntagon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS!
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Upat kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: Kabay! Kabay!
2: Dili gyud ka kabuot dai. Maayo lang ang imong acting. Mao na ni.
0: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 23 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Beno kabaib, sa mga gusto nga mosalmot o mutimang niining atong mga isgutanan, matag-adlaw, Lunes hangtod sa Biyernes, welcome yod kayo kamong tanan. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usmo nako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR. Usmo nako, official Facebook page 93.1 FMR. Mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, di ta maglangan mga kabibes kay ha? Doon na manggoy ambot? Ha? Unsa ba ni si Senador Ruben Padilla? Ingon na lamang yun ba siya ni ini in town? Ka sa una ko pag-describe ni mga kabibes ha kamino sug pinsada
1: arangkada sa Buntag.
0: Kay ngano mga kabibes karon viral siya social media ha kay ngano mga kabibes tungod sa iyang kanabang interjection kagahapon sa pagpadayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mayon sa may inyong nahuna ni initao no itabang mga langit. Ngano? Mga kabibes, ha? Ningo magkalit ni si Pagoy. Kana bang wabay ka makapahimuot pito mga kabibes wag inibikil niya ba dikalit pito na siya niingon nga sana kuno ang prosecution nga sana hindi one-sided ang prosecution matod pang Ruben Padilla. Ay, Ginoo to. May madaghan ng kaliwata dito sa Senado, mga kabibes. Eh? Ha? Ningon siya nga, ugatong hubaron sa Binisaya, unta, daily, one-sided ang prosecution. Unsa ba tao ang ginisirubin, oy? Mga kabibes, sayon man tingali mo nga ang prosecution o ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Of course, ilagi ng labanan ng ilang isig kahabig. Pero ambot, nga nung niingon to si Ruben Padilla nga sana kuno dili one-sided ang prosecution mga kabibes. Ang angayan unta to nga iyang isulti sa iyang kagalingo na nga unta dili siya one-sided. Ha? Nga dapat unta ang mga senator judges mga kabibes. Impartial. Dili bias. Saon nga? Pero bitaw mga kabibes basta tinuod lang. Maurigitaw na yung maabot ni Senator Ruben Padilla. Ang ako lang ba nga daw makapasubo ba? Kay doon ay bagong survey alang sa mga senatoriable sa 2028 elections, bisan pa ni ining mga gipakita nga mga taras og pamahayag ni Senator Robin Padilla, mga kabibes, baumogun sa number one gihapon sa survey.

0: Let that sink in for a moment, mga ka-vibes. Ha? Pastilan, paita. Bika mo ko noon sa may inyong nahuna ni Ining, ano, Ms. Rubin Padilla nga, papadlong maginig maayoy. Nga, bisan pa niya na, nga, imo bang makita ba nga, wa ba ka ni pagpakaubaw? Wa ita bitaw. And you know, mga ka-vibes, what is worse about this? Kining atong nagpadayon nga Senate impeachment trial, this is being broadcast live in social media. Dili lang kay usa ka media network ang nagdaan niini, apan tanang mga major media network sa kauluhan. Ha? Wa pay labot sa social media sites kadaghan pananglit dito sa Senate of the Philippines, sa House of Representatives. In other words, it's all over the social media, mga ka-vibes. Unya, sa matag karunog unya, mugawas magyod sa balita. Paita atong senador in town. Ha? Musulti man o pamahayag nga so may atong ingaan ani, bright ni siya o iti-iti ni Sir Rubin Padilla. Kanang ambot ba og unsa gid ni tao ning ha? Kahuman man kuno ni siya BS criminology, pagkauwa lang ni mga criminology si Rubin Padilla oy. Ayan yung giangkon nga graduate siya sa UP. Sumapa niya University of Prisons. Pastilan, gisgutan pagkita ang UP nga mga taga-UP, mga lantip mana. Spuko na ni mo. Ningon siya nga sana hindi one-sided ang prosecution. Di ay timang si Kabibes sa 4541. Good morning, Kabibes, Sir Tonton. Naku, kapait man lang yun. Nagkalat na po si Ruben, padapling sa Senado. Nagtanaw ko, Kabibes, ako nalang nauwaw para niya. Ah, samang sintiro ko mo ni mo Ruben Hood. Uy, nibuto, sa mga nibutoan niya, mauna ang performance sa inyong gibutuhan o gihimo pag yung number one senator matod pa ni Kabibes. 4541, mga Kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Paita bitaw, mga Kabibes ba nga, dili sa pag-unsa ha? And this is not the first time nga gibuhat ni Rubin Padilla dito Senado. Ha? And remember, mga Kabibes, in 2022 elections, number one siya. Unya karon, di ay bagong survey sa Social Weather Station nga sumapa og mag-eleksyon pagka-senador sa 2028, number one gihapon siya. Ang mga nipaluyo niya ba? Unsa man sa taon yung pagtanaw sa inyong kaugalingon, ay puparehas mong pangutok ni Rubin Padilla? Muna yung mga ka-vibes ba nga daw subo nga palandungon sa atong nasod nga Pilipinas pagkakaroon? Ha? You know, di man na malimod nga gihimo siyang number one senator ni atong May 2022 elections. Unyang moingon nga di sana hindi one-sided ang prosecution. Angang, mga ka-vibes. Unyar ba, medyo na nasilo siya kay kiba mag-unsay na itabo, mga ka-vibes. Kito na yung react nga wak makita sa kining monitor sa dito sinado mga kabayb sa camera. Ang grupo na ito ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Nga gani si kining Attorney Lorna Kapunan dumaon na lang na uwaw ba? Ngayon tawag pa sa ilo si Attorney Lorna Kapunan. And matod pa niya nga wa ko na ito nagpasabot kawa nila respetahe isip Senator Judge si Robin Padilla. Pero ang iyang gigamit nga termino nga instinctive, it was an extensive reaction. Instincts tao ba? Nga di man gyud ma isang patingalig ako dito sa tubangan makareact yung oy. Asa gugana di ka mahugs bangko mga kamayabs nga sana hindi one-sided ang prosecution. Nga di man ginamalimod ka doon na mag-ilabanan ang prosecution panel. Of course, they have to prove their case sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero ang bot ni Ruben Padilla nga mao mo to yung nasulti tao. No, yan. This is not the first time. Mabitaw nga sa akong post sa personal nga Facebook na ko. Maingon yung ko kasag utok aning Ruben Padilla. Oy. Pino ka! Basta paita, bitaw. Kung saan naman lagi taon ta mga Pilipino, oy? Ha? Ganong? I mean, basta paita, ay maasa ka pa ingonin nga itong nasunog, ingonin ang mga ibutar na itong senador ba? Ika ni Kabibes Alves Kumaling, good morning Kabibes Tonton. Wa, jog ko ganahin ni Padilla kahapon, puriaga pa. Ganong ni daog mo na siya, oy? Wala lagi kabayb sa Alvis. Ambot lang sa mga nibutar niya kabaybs. Kaya ako, di sa pag-unsa, wagi taong kumubutaran ng Ruben Padilla. Unya, kana bang na ako'y amigo bitaw? Di ko lang siya nganlan. Ang iyang komentaryo kabaybs Alvis, kaya ba kag ingon siya nga, pwede o tabunan ang iyang baba o double-sided tape? Ay! Nga no, kanang iyang pag-ingon mga kabahibs nga unta dili one-sided ang prosecution. Ha? Di mo ko nasakto nga pagkasulti, ha? Ha? Kaya nga no mga kabahibs, ang ingon sa niya nga sana hindi one-sided ang defense. Pagkatoy-toy. Ano nga ito nang gisgutan din mga kabayos? Viral meron social media. Ha? Saan ka ni pagdepensa sa mga DDS? Mingo ni sila nga saan taman? Dawaton ta na lang. Nga nahugyaw yung gahapon dito sa Senado mga kabayos. Kay laliman kag moingon nga sama pananglit ba niyo nabay kaso nga ay butang ta na lang sa mga Cortes Pilipinas ha? O niya moingon ang ha kananaang usak ka huwis ka Senator Judgeman sila moingon ang huwis ka unta ang prosecution dili one-sided. Pagkatoy-toy, huwag mo na yung masulti sa huwis. Pino ka! Gika ni Kabayb sa 0475. Mingon siya, good morning Kabayb Stonton. Looy kaayo ta kay kininga klase sa senador. Mo'y gamiton sa mga nasod na gusto mo kanker sa atong nasod. Bahin-bahin nun ang mga tao aron sayon ra pag-kanker kay wa man panaghiusa. Doon na kay punto ka vibes pero kanibang inguniini nga abilidad sa usak ka senador nga di sa pag-unsa ka vibes ha minus gibitawon og pinsada ba ha wagit ambot aka eskwela man unta ka vibes pero Pika mo kunoy hubad siya yung sultib eh. Nga niingon siya nga unta dili one-sided ang prosecution. Ha? Nga of course mo laban magina. Ha? Kanang ipatigbabo mangyud sa prosecution kung unsa ilang mga ebidensya. Ha? Nga mao siya ng defense panel ang mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte. Saon nga dili pagka one-sided niya na mga kabibs. Ang angayan, nga unta ang mga senador impartial and biased dapat unta objective sa tantong paglaban ni Senador Ruben Padilla sa habig ni ha? Kinini ang Vice President Sara Duterte ay nagkadipo-dipo eh. Ha? Hasta paitag yun. Huwag mo ay managhan dito, Senado. Kas, kas, las, buhis katawan. Nidugang si Kabibs 4541. Asa man ang vote wisely nato ani mga kababayan ko. Ingon ani na bagyod ka poor atong taste sa pagpili og mga kandidato. Kung ingon ani man lang yun ta, then we will never move forward. Paurong kita pirmi. Di mauswag atong mahal nga nasod. May God bless the Philippines. Matod pa ni Kabibs 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya niingon si Kabibs 8152. Yes, it's a mask nga one-sided ang prosecution aron sa pag persecute sa sinumbong. Sana nga it's a mask sad nga mo one-sided ang depensa para sa ilang kliyente. Tinuod one-sided yun Kabibs. Kaya mulaban magyud sila. Ha? Sa habig sa depensa, labanan nila ang ilang kliyente nga si Vice President Sara Duterte. Sa habig sa kining prosecution, ilag yung ipatigbabaw ang ilang mga ebidensya. Mga Kabibs, alasays imidya naman mo post lang kung makadiyot humani ini atong ipadayon ang pagtuki kalabot sa gihimo ni Senador Ruben Padilla o guban pang mga hisgutanan din sa atong programa sa Arangkada sa Buntag Palihog. Standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ni kalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
3: Arangkada sa buntag.
5: Salamat kayo mga ka-vibes, padayon sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santuco. Pita mga ka-vibes ba? Dili sa atong GBIBI si Senador Ruben Padilla, pero katong iyang gisulti mga ka-vibes. Ha? Sipi at magitaon to eh. Ha? Aliman ka ba nga? Ha? Doon na maginailabanan ang duha ka mga habig diha karon sa Senate impeachment trial. Ha? Good morning, pagtimbaya diha nga to ni ka-vibes John Rambo sa Mindanao. Kumbati, sumapa niya. Kumbati yung kanunay ka-vibes John Rambo. O niya, gikan ni ka-vibes 0475. Sumapa niya, mauni ang resulta kung depende sa ihatag ang pagbutar, dili depende sa konsensya sa tao. Mahurot ra ka ng ilang gidani, in short time, then mag-anto stop for a long time, matod pa ni ka-vibes 0475.
3: Arangkada sa buntag.
5: O niyagi ka ni ka-vibes 5598, niya pa, ka-vibes Tonton, maayo na jud, madali na og tuki ang unexplained wealth ni Sarah kay og mamatud anak nga nangawat sa kaban, maayo og tuk... Si Sarah apan ugwa gali ebidensya ang nag ang nagpato-pato maoy maayong tukon. Di na maayong labanan si Sarah og makasala ipabitay tanang PBBM apan ugwa gali sala si Sarah unya gibutang-butangan ang nagbutang-butang may ubutang dito sa Taali kihi matud pa ni 5598 ngilngig sa kag-opinyon na ka-vibes 5598 na. Kunyagi ka ni ka-vibes 4664. Ningon siya, good morning ka-vibes Sir Tonton. Gikatawan lang si Robin diha sa Senado. Daghan yun, napudol ani. Og usan ako, usakas ni Butar diha niya ka-vibes 4664.
3: Arangkada sa Butar.
5: Namala pa ni ka-vibes Benjamin Hildori. Good morning ka-vibes. Naagyod na makumpare nga mas maayo pa si Pacquiao kay ni Ruben. Okay, ato ning siya ni iyang gisumpay. Kadiyot lang mga ka-vibes ha. Okay po si Lapid kay naghilom-hilom. Bahala na ingon, ingnon amang. Of course, kay Bao si Senador Lito Lapid sa iyang limitation. O niya, ka-vibes, in fairness ni ka-vibes, rather, ni senador Manny Pacquiao, kaya ba baka ka-vibes ka, doon naman gani siya ay kinini ang masteral o doctorate degree si kining senador Manny Pacquiao. Kay bao ko because disclosure lang mga kabibes, I was with the team of Senator Manny Pacquiao during the kinini ang 2022 elections. 2020 pataon may nagtikaw-tikaw kabayb sa Benji Hildore. So ingon ni ana niya sa dihang senador pa siya, dili pud na ni taon nga parehas ni Robin Padilla nga murag ang utok gilengkuran siya ang sampot mga kabibes. Pahita bitaw ba nga niya ang kapait ba kay nakita ni isdagang mga tao? O siya naman ang imahe na ito ng mga Pilipino? Ha? Panangmit, I mean, mga kabibes, di magin ikalimod, ibalita magin eh. Gibalita magin eh. Unya mo ingon ang sa senador nga, unta dili one-sided ang prosecution, tabang mga langit, oy. Pino ka! Ito pa itabitaw ni Senator Ruben Padilla. Una na sukura ba siya kay ni-react man ang grupo ni Atty. Lord Nakapunan? Ha? Of course, kinsama ay ma. Di mahimo, tato yung gisulte, nga huwag ako po to. Di ka ko bahog, silingkuranan mga kabibes. Ganabang mo? Ha? Diliingon nga mukaging, ganabang mahimot kagyan ba? Ha? Muna nga, ambot sa ning Robin Padilla, oy. Ha? Ilang kay basing naghilak na turun niya ang asawa in town nga si ha? Mariel Rodriguez, mga kabibes. Mga kabibes, alas 6:39 na atos ang biyaan makadiyot si Senador Robin Padilla. Doon ay usa ka mahinungdanon kay nga punto kag hapon si Senador Ping Lacson. Kay matod pang Senador Ping Lacson, iyang gipangutana si NBI Director Melvin Matibag nga ngano man ang NBI mga kabibes. Wa man mo pasakasad og susama nga sumbong nga grave threats og inciting to sedition batok ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Kay kung kahinomdo mo gani inyo sa nitingaling nakita sa social media si Mayor Baste Duterte may padayang nig mga pamahayag nga kung imo bang sutaon ang tunada sa iyang gisulte mga kabibes pagpanghulga sab ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Nga gani ang una ni ini kaning termino bitaw nga may katap na ron sa social media kaning Operation Romanov. Nga sa akong gisulti ninyo may kalabutan kini sa pamilya Romanov dito sa Russia during the Russian Revolution mga kabibes. Kapina sa usa ka tuig ang milabay. Nga gihurot yun og patay ang namunuan kaniadto sa Russia nga ginganlan og Nicholas II, ang iyang asawa, iyang mga anak, ila pang lumalaban. Kuyog nila dito silang bahay, gihurot yung pamatay sa mga revolusyonaryo nga ginganlan og Bolshevik Revolutionaries mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Nga gisulti ni ini Mayor Baste Duterte sa gipahigayon nga rally sa kanang gitawag nilang hakbang ng maisog dito sa Davao City ni ato ning Enero 2024. If my memory serves me right, this was in January 28, 2024 mga kabibes. Nga ang pasumping ay ni Baste Duterte nga hinaot hinumduman ni Presidente Bongbong Marcos ang nahitabo sa pamilya Romanov dito sa Russia iapang giapil tong namunuan sad nga si Benito Mussolini, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
5: Nga pag-iskot niya na nga daw iya banggi nga gihulga ang presidente sa Pilipinas. Unya, gawas niya itong iyang pamahayag ni atong Enero 2024, mga kabibes. Ha? Nausman pag yun eh. Ang mao niya nga pamahayag, mga kabibes, sa ilang lain nga kalihukan na sad sa dihang napahigayo ng ilang rally sa kanang gitawag nila Grade Coalition ni atong Abril 12, 2026, din miingon siya nga iisa lang ang ulo na gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, matod pa niya nga wa gyud miingon nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Good morning ato ni Kabibes Randy Santisas. Salamat kayo ni mo Kabibes Randy. Unya gikan ni Kabibes 5118 kadto si Pacquiao dili ba boxing ra iyang skill. Maayo sab siya muduwa og chess, nakakita ko sa iyang move sa chess nga maayo gyud kita niya sa Robinson's Galleria. Okay, salamat kayo sa imong panahom sa Kabibes sa 5118. Tamaw na. Tingali og si Robin Padaplin, Robin Padilla nga tong paduwa og chess, tangali magkaya mukat, basig 3 moves pa lang mamati na Kabibes. Gikan ni Kabibes 5598, Kabibes Tonton, ang drama o salida naman jud nay comedy di

0: Di tipi tau na ang ba-ba sa mong bana.
1: Ayaw!
0: Mao lagi na ba? Basta paita. But anyway, mga ka-vibes, ha? Nag-isko taman ta ni ining gibuhat ni Basti Duterte. Doon ay punto tuod si, ha? Senador Ping Lacson, mga ka-vibes. Kaya nga, no good, sa panahon sa Duterte administration, nakaibaw man mo nga, ha? Niadto, mga ka-vibes, bisang pagwaywaran to bares, basta ang imong i-post niya social media, ha? O imong isulti niya social media pagpanghulga nga tos presidente sa Pilipinas, ha? Dakpon ka na yun, oy.
2: Arangkada sa Butang.
0: Gani din sa Cebu, mga ka-vibes, painumduman ta lang mo. Yan to ning panahon sa pandemic, doon ay babae taon nga mulupyo diha, residente diha sa Barangay Ibabaw sa lungsod sa Cordoba. Din ni Cebu, ha? By the name of Maria Catherine Siron, ha? Gidakop sa mga tinuganan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Kay ang iyang post, nagkanayon nga andam siyang mutanyag o umupremyo og 75 milyones pesos sa bisan kinsa nga makapatay ni kanhi presidente, ha? Rudy Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butang.
0: Apan, bisan pa sa mga pamahayag ni Mayor Basti Duterte, naibong si Senador Panpilo Lacson, si Senador Ping Lacson, ngano nga wa muhi mo og lakang ang NBI kalabot ni ini, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butang.
0: Nitubag si NBI Director Melvin Matibag nga sumapa niya nga ang ilang gidunta nga gustong i-establishar ang kanang gitawag og conspiracy. Sa ato pa, dunay panag-uyon, panagsabot ang managsuon nga Vice President Sara Duterte o kining Mayor Basti Duterte sa ilang tinguha nga dautan nga ito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan matupang Direktor Matibag, wa sila maka-establishar niya na, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butang.
0: And you know, kananaabang makaingon ko makamaot sa jutay ni Basti Duterte ba? Dili magod parehas ni sa statement ni Vice President Sara Duterte nga, klaro kayo nga, huwag kang mag-alala sa security ko, ma'am. May kausap na ako. Na pag pinatay ako, patayin mo din si si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos o si Speaker Martin Romualdez. So kanto klaro ka ito, ang kang Basti Duterte daw pasumpingay nga ang tunada, klaro sa nga pagpanghulga nga ito sa presidente sa Pilipinas, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butang.
0: So doon ay punto si Senador Ping Lacson apan og imog yung ipugos, mga ka-vibes. Daw, pwede rin matubag ni kininiang Basti Duterte nga figure of speech. Ha? Pwede rin sad niya maingon nga that is my freedom of expression mo, niklaro. Kaya huwag mag isa maingon nga patyo na to si Bongbong Marcos. Kanang moingon siya nga ang gusto na mo ang orag ni Bongbong Marcos, pwede man na siya moingon ni Ana nga ang among gusto nga mawa na siya dias pwesto. Pero gihapon lalisunon, mga ka-vibes. Ha? Kanabang nila pa minarunong nga pagka-istorya ba? So mauna, mga ka-vibes, ang usas mga kalambuan dito sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte nga by the way kinini ang karong adlaw huybis manwa unya sunod semana

0: Kining mauman ang ikalima nga State of the Nation Address kun sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos karong Lunes, Hulyo 27, mga kabibes, why kining Senate impeachment trial? Ingon man pagkaugma pagka Hulyo 28 kay sumala pa ni kining presiding judge Senator Chase Escudero doon na sa counter sona ang mga kritiko sa kasamtangan ng administrasyon. So, mo resume ang kining impeachment trial karon ng adlang Miyerkules, mga kabibes. That will be July 29 na. Unya magsugod sila inigkabuntag. Unya ang kalambuan mao nga kagahapon ang katapusan nga testigo sa kinini ang prosecution si NBI Director Melvin Matibag. Unya mo lagi to ni pakapin si Ruben Padilla nga sana hindi one-sided ang prosecution. Ako ganing gi-review ang video. Nalalisunon ang paglitok ni Ruben Padilla. Sa ako ganing unang pagdungog, murag ang iyang pag-pronounce sa iyang pagsulti sa prosecution, ang iyang nasulti nito, sana hindi one-sided ang persecution. Okay, gika ni Kabibes sa Paning Dias Ormoc City. Good morning ni mo, Kabibes. Parang harap-harapan ang iya, Sir Tonton, ni Kinsa man, Kabibes, Paning ang imong butpusabot, si Juan? Kinsa man, si Senator Ruben Padilla o si Basti Duterte. Anyway, mga Kabibes, so mao na ang development sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. O niya, nahuma na ang Article 4. Ang kininiang Article 4 nga mao ang grave threats o niya inciting to sedition. Nga matod pa sa prosecution, it was a betrayal of public trust o niya culpable violation of the Constitution, mga Kabibes. So dayag ba na kay ngano na sa atong Constitution ang katong mga impeachable officers, gikan sa presidente, sa vice-presidente, sa mga sakop sa Korte Suprema o mga kadaguan sa constitutional commissions, maumani sila ang mga gitawag o mga impeachable officers, mga Kabibes. Nga na dito, kinanglan imog yung sundon kung unsa ang nalatid sa atong konstitusyon ng atong batakang balaod sa Pilipinas. Unya, ang gibutang dito, you have to execute the laws. Ang mga balaod, imog yung ipatuman. Matod pa gani ni NBI Director Melvin Matibag, nga laiman ang gibuhat ni Vice President Sara Duterte, kay imbes nga execute the law, iya execute the president man hinoon. Nagpahiyahay ra ba to si Vice President Sara Duterte dito? Ambot hay sa ron, basig to apas Qatar. You know, mga Kabibes, ako nang gisgutan kagahapon, klaro og dayag kaayo bang kananaa bang defense mechanism to ni Vice President Sara Duterte? Nga daw iyang ipakita sa katawhan ba nga di ko apektado ni Ana, oy? Daw nagtakuban siya ba? Og sa ato pang gamiton ang termino sa psychology, mga Kabibes, ang kantong iyang gibuhat, denial. Nga sa uban, mingon sila escapism. Nga aron lagi, nga iya banggi gitago, mga Kabibes, ang iyang gibati nga kahingawa karon kay di lalim ni oy, laliman ka nga ikaw, o mahukman nga guilty or makonbikto, mga Kabibes, matangtang na kapag kabisi presidente sa Pilipinas.
1: Arangkada sa butang.
0: So, matod pa sa mga psychologist, mo ito'y gitawag og avoidance coping. nga ang usa ka tawo ha kanang nilikay ba sa ayang stressful nga kahimtang mga ka-vibes kay bisa pag-usaw na to dilaling mo naroon sa sitwasyon nga di kalikayan mas stress kayod si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang labing mahinungdanon ha naipahilayo siya ha paminaw ko mga ka-vibes. Ang iyang gibuhat ito ron, samtang siya nagbiyahe, aw dili siya mo, tanaw sa nagpadayon ng impeachment trial, kay aron lagi na malimot ma.
2: Ayaw!
0: Ang samaning, hindi na po si Kabibes WP kay Little Roger, tawa ang imong ipanghambog nga maglisod ang defense team sa apidabit ni Arturo Las Cañas, Kapulos Magkani, mga sayop, still lang. Ano, Dana? Mutana ko ni mo, ka-vibes, Leyte, diya sa Roger. Diya sa Leyte. Doon na sa kay personal knowledge sa ka-vibes. At uyang malangkaw, ikaw ba? Kanang inani gidawat ka ni sa ICC? Batuyang kamalang. So may gipakaon sa DDS taon ni mo. Oy, oy, pagmata na taon diya, Roger, oy!
2: Pinawa!
0: Paklaro mo ganito ni Senador kinini ang Ping Lacson gahapon mga ka-vibes nga sukwahi sa nanggawas ka balita wa sila mupasaka og kasong perjury ni kanhi Davao City Policeman Arturo Las Cañas kay matod pa niya kanang sa una nga hearing nila dito ang Senado iyang gilimod nga doon ay DDS but ultimately matod pa ni Senador Ping Lacson nag 180 degrees turn sa ato pa eventually iyang gikonfirmar ang DDS unya iyang gikonfirmar kung unsa ang mga krimen nga nabuhat sa mga Duterte dito sa siyudad sa Davao mga kabayb sa diyang namugna ang gikaintapan nga Davao Death Squad mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayb sa kiniang paning sa Ormoc, karaparapan sa yun lang magstorya patayon, maos na iyang punto. Gikan ni Kabayb 9354, di man ang madutlan sa impeachment si Saltik. Baga man nagnaong, tanawang talang, unsay dagan sa impeachment trial, Kabayb 9354. Kay ang prosecution masaligon, nga ligon gyud ang ilang ebidensya and tanaw na to kung unsa sa reaksyon sa katawhang Pilipino nini. Ang ako laging gipaabot yon ang ma bulgar na ni kumpilag yon ang iyang kwartas bangko. Mao mong ginay gikalikayan ron ni ang pananghiad kong Sara Duterte July 16 to July 31 ang iyang biyahe dito sa gawas sa nasod ambot og babalik pabaka to mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, mauna mga ka-vibes ang update sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, mag-alas 7 naman at usang hatagan og agianan natong arangkada balita sa buntag uban ni Juby Balneg but just the same, mubalik ko inig ka alas 7 imidya alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sa kanunay, sa ngalan sa among station manager nga si Langga Nida Abinyente Sgera og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes si Tonton Alcusantugop mga magaingon hinaon paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiya og magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes. Mabalik ko inika alas 7 imidya. Ka-vibes, mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Karong Hulyo 27. Atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
0: Hey!

0: 93.1 Maunani.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Huwebes, Hulyo 23 tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Samtang sa laing bayan sa ato ang balita mga ka-vibes, DILG, gisiguradong hapsay o gligon ang seguridad alang sa sona ni PBBM. Duga nga balita, gikan sa itong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Jailene?
1: Andam na ang tanang lakang sa seguridad alang sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand R. Marcos Jr., sumala kang DILG Secretary Junvic Remulla, kapin sa 20,000 ka mga pulis ang ideploy aron masiguro nga malinawon og hapsay ang maong kalihukan, samtang andam usab sila sa bisan unsang posibleng insidente. Padayon ang koordinasyon sa DILG, Philippine National Police o PNP, ang ubang ahensya sa gobyerno aron mapadayon ang ligon nga seguridad. Sugod alas 5 sa hapon sa Hulyo 24, ipailam sa full alert status ang NCRPO tungod sa gilauman nga mga protesta sa Metro Manila. Bisan niini, magpadayon gihapon ang regular nga operasyon batok sa kriminalidad ug ang presensya sa mga pulis sa mga komunidad. Gipalig-on usab ang seguridad sa mga lugar nga kasagarang himoon ug mga rally, lakip ang batasang pambansa, Malacañang, Lisawang Bonifacio, Senado sa Pasay, People Power Monument ug US Embassy. Matud pa ni Remulla, padayon ang pag-uswag sa ekonomiya ug mikunhod ang kriminalidad ug naglaom siya nga musaka pa ang pagsalig sa publiko pinaagi sa maayong serbisyo sa gobyerno. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Samtang Senador Dante Marcoleta nangayo og katungod nga makabuta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dugang impormasyon gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Nangayo si Senador Dante Marcoleta sa Senado nga tugutan siyang makabutar isip Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan pa sa iyang temporaryong detensyon. Gipasabot ni Senador Marcoleta nga nagpabilin siyang lehitimong senador nga adunay unom ka tuig nga mandato hangtod sa tuig 2031 o walay legal nga rason nga mawagtang ang iyang katungdanan. Gikutlo usab niya ang lagda sa impeachment trial ni kanhi Presidente Joseph Estrada niadtong tuig 2000. Diin gipakita nga ang temporaryong detensyon dili otomatikong makapugong sa usa ka senador sa paghimo sa iyang opisyal nga obligasyon. Mipasadaan usab ang senador nga kung idili ang iyang pagbutar sa impeachment court, mahimong maapektuhan niini ang konstitusyonal nga katungdanan sa Senado sa paghusay sa maong kaso. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Samtang PNP ug ubang ahensya nagkahiusa sa pagpangita kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang impormasyon gikan sa CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne?
3: Padayon ang Philippine National Police kun PNP sa pagpangita kang Senador Ronald Bato de la Rosa, sumala ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla. Miingon siya nga nagtinabangay ang PNP o gubang ahensya sa gobyerno sa operasyon apan wala siya naghatag og dugang detalye aron dili mapiktuhan ang misyon. Matod ni Remulla, dili sayon ang pagpangita sa senador tungod kay kanhi siyang opisyal sa PNP o kabalo sa mga pamaagi sa operasyon sa kapulisan. sama usab kini sa kahimtang ni kanhing Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nga giingong lisod usab masubay. Busa nagamit na ang mga awtoridad og bag-ong mas epektibong mga pamaagi sa pagpangita sa magipangita sa balaod. Gipasalig usab ni Remulla nga magpadayon ang gobyerno sa ilang operasyon hangtod mapaatubang sa hustisya ang tanang naglikay sa balaod bisan pa kung nagtago sa sulod o gawas sa nasod. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa itong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang sa itong balitang lokal mga ka-vibes, trabahante patay human matabunan sa granite slab sa Liloan. Usa ka 33 anyos nga production worker ang namatay human matabunan og mga granite slabs samtang nagdiskarga sa kargamento sa Purok Tulay, Barangay Santa Cruz, Liloan. Giila ang biktima nga si Saturnino Carinyoza, minyo og residente sa Sityo Bangko, Barangay Tigib, Argao. Base sa investigasyon, nagdiskarga siya og iyang mga kauban og 11 ka granite slabs gikan sa usa ka canter truck ngadto sa storage area. Samtang nagtangtang ang maong biktima sa mga pisi nga nagapo sa kargamento, kalit nga natumba ang mga slabs og nahulog siya sa yuta. Kini ang hinungdan nga natabunan sa 6 ka granite slabs. Dali siyang gitabangan sa iyang mga kauban o gidala sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandawi City apan gideklarang dead on arrival tungo sa grabing kadaot sa lawas. Nasuta sa kapulisan nga aksidente ang nahitabo og na record kini sa CCTV cameras sa establishmento. Og karon mga ka-vibes, ito ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
4: Yes, ma'am, good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang tropical depression kaya po na nasa 960 kilometers silangan sa Central Luzon kung wala kanyang direktang epekto sa any part diri sa Central Visayas. Kung kini sa mga bagat makatinati kita sa Visayas ang katag-katag ng mga pag-ulan at kini mga pagpanginat o pagpanugdog. Kung wala kini usahay kusag ng mga pag-ulan na posible ang flash flood o landslide ilagay na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padahin ka mag-monitor sa tumag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Lakit na ang color-coded na heavy rainfall warning. Hindi nito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas at nakadagatan, malinawan nito na sa kasarangan sa pagdalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees sa alas 6, Philippine Standard Time, alas 7:21 sa buntag, higan din sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, ex-convict nga nanunggab sa iyang kauban nga ex-convict tanggong sa Mambaling Police Station. Wala pa'y 24 oras human sa insidente na dakpan sa mga kapulisan sa Mambaling Police Station ang usaka 31 anyos nga ex-convict nga giingong midunggab sa laing ex-convict sa Alaska Mambaling, Cebu City. Gila ang suspitsado nga si alias Rostom, 31 anyos, ulitaw og walay trabaho, residente sa Sityo of Viking sa maong barangay. Ang biktima, giila nga si alias Jason, usa-usab ka ex-convict o residente sa Sityo Ipil-Ipil o kanaapakaroon sa tambalanan alang sa pagpatambal sa iyahang samad. Base sa inisyal nga investigasyon, personal nga kusuko ang gituwang hinungdan sa pagpanunggab. Gipasaka na bato sa sospetsado ang kasong frustrated homicide. Samtang 16 patay sa unang semester sa disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay. May abot na sa 16 katao ang namatay sa nagkalain-laing disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay gikan Enero hangtod Hulyo tuig 2026 sumala sa record sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda. Gipadayag ni City Toda Head Jonathan Tumulak nga mauna kini ang pinakataas nga ihap sa mga namatay sa road accidents sukad sa tuig 2019. Kadaghanan sa mga insidente, naglambigit sa mga motorsiklo o sa pipila kakaso nga ang mga driver nalambigit nga anaa sa impluensya sa alkohol. Tungod sa nagkataas nga ihap sa mga namatay, tungod sa maong mga disgrasya, gipadala sa City Toda ang ilang report ngadto sa buhatan ni Talisay City Councilor Ferdinand Drabaya nga mao ang chairman sa Committee on Transportation and Communication, ingon man sa LTO 7, DPWH o guban pang ahensya aron mangayo og tabang sa pagpalig-on sa mga lakang sa road safety. Samtang giila ni Councilor Drabaya nga alarming ang maong sitwasyon og iyang giingon nga susihon sa konseho ang kasamtangang mga lokal nga ordinansa aron matan-aw kung kinahanglan ba kining amendaron o dugangan og bag-o mga pulisiya aron mapugngan ang dugang nga mga disgrasya og pagkamatay sa kadalanan. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning.
5: Kung maingon tagamog, maingon tagsal sa tong soping tigbaminaw. So mao kini karon ang atong dagan sa trapiko na karon mo wa. Nato sa tong patay karon mo makita sa nato mo upside o gamugaway pagidang dagan sa trapiko sa tigbahabi. So ang gitag-tangitay pa doon gris na yel kurso, paingon na ni Fast Kiyom Intersection, padulong doon sa sumay bayadak, paingon na ni sa pagsapan kanila na destination. So light traffic ang dagan sa trapiko with north. At the same time, sa ato pong southbound, light kapod ang dagan sa trapiko. So sa ato ngayon ba sa southbound, medyo build up na no. So exist kanilang increasing na ang volume sa kapinan, paingon na si Musipi, since na nabasa itong big cars. No? So, ang atong Gulacao area, Paingong Pardo, Paingong Ligmambaling, Paingong Naniyoga, Cebu City. No? So, sa pagkaroon, moderate to heavy na ang dagan sa trapiko. So, kahit itong southbound, so wapatay problema itong southbound, upside o kamugaway pagkita ang dagan sa trapiko. Sa ato po nga, if yamas, tignan mo, kumalik po tayo, if yamas, Paingong Kadiri sa Maya, Chris Diamil, kamagaro na moderate to heavy ang dagan sa trapiko, paingon na ito sa CIT, since sa klase na, so mobile up nila nga itong atres niya, will side pa doon na ni Katipunan Street. Sa itong Lirama, paingon na ni Ogdi Rodriguez, pa doon nila ito sa Capitol area, kapag aron, wala pa tayo problema sa dagan sa traffic, so half side pag ito nga itong dagan na ito. Same as itong downtown area, light traffic rayo. Nga itong Maxilom, wala pa tayo problema. Medyo increasing lang volume sa skinan, dili sa may kahita, makita na ito sa itong monitor. So, daghan ang takinan sa itong MC5 Maxilom. Isus min niya na ito ma'am, wala pa tayo problema, pas-pas paghihapon ng dagan sa itong sakinan, padong Cebu City o padong Ogmandawi. Atong Bantal area, Governor Pinko, pa Bantal, paingon dili sa may Montanya, paingon dili sa may Mahiga, padong Log, dili sa may Abuipi, paingon sa may Montanya, wala pa tayo problema sa pagkaroon. Ang ato po nga Salinas Drive, moderate pa ang dagan sa trapiko. So sa mga rin, wapuntay na tala nga panagbangga daw ng orasa. So, manginahot ng tao, mga liyang, ta, wala lang tayo may tamong haini, disgrasya o rabiria para dilita mo problema sa dagan sa trapiko. So, mawakili ka lang atong latest traffic update. Karong mga orasa atin si Base Control, Alan Villahermosa sa CCTO.
0: Daghang salamat ug amping kanunay gikan sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Samtang padayon sa ato ang balita mga ka-vibe, Cebu Provincial Hospital Danao nagpahigayon sa katapusang screening para sa libreng operasyon. Dugang impormasyon gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne?
3: Nagpahigayon ni adtong Hulyo 22 ang Cebu Provincial Hospital Danao City o katapusang pre-screening sa mga pasyente para sa libreng surgical mission na himuon sa Agosto 8 ug 9. Gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang screening. Gipahinumduman ang mga pasyente nga magdala og medical records, resulta sa laboratorio, resita sa tambal ug balidong ID. Gitabangan sila sa mga doktor sa CPH Danao ug Chungwa Hospital sa pag-atiman sa ilang kahimtang o kung andam ba sila alang sa operasyon. Ang libreng operasyon maglakip sa pagtambal sa mga kasong sama sa bukol sa suso, almoranas, problema sa abdo, lipoma o ubang delikadong tubo sa bukol sa lawas. Gisusi pag-ayo ang matag pasyente aron masiguro ang ilang kaluwasan o matamahibalan kung kunsa ilang o kinsa ang kwalipikado sa libreng operasyon. Ang programa hiniusang proyekto sa Cebu Provincial Government, Chungwa Hospital o Danao City Government isip kabahin sa mga kalihukan alang sa anibersaryo sa probinsya sa Cebu. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Samtang Mandawi City maglusad sa unang LGU Mental Health Hotline sa Visayas. Dugang impormasyon gikan sa tong CITO intern Lavinia Hika. Lavinia,
2: maglusad ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi sa pinakaunang LGU Managed Mental Health Online sa Tibuok, Visayas karong umaabot bulan sa Setyembre. Sumala ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon Jr., gituyo ang paglusad sa maong hotline sa Setyembre aron mahaun usab sa Suicide Prevention Month o Mental Health Month. Sa pagkakaroon, hapit na makumpleto ang pagpangandam diin ang mga psychometrician gikan sa Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Services Office ni paubos na sa espesyal nga pagbansay ilalom sa National Center for Mental Health. Gipadayag sa Dakbayan nga ang maong serbisyo nagtumong sa paghatag og dali nga suporta og initial assessment ilabi na sa mga kabatan-unan nga nag-atubang og depresyon, kaguol og nagkalain-laing issue sa mental health. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang Kapitol naghatag og 5 milyon pesos nga tabang sa kapin na 1,000 kahabal-habal driver sa Minglanilla. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
1: naghatag ang gobyerno sa lalawigan sa Cebu og kapin sa 5 milyon pesos nga cash assistant o bugas ngadto sa 1,000 kapin kahabal-habal driver sa Minglanilla ni adtong Miyerkules. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 3,000 pesos og po ka kilo nga bugas isip tabang. Gipanguluhan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang paghatag uban sa mga opisyal nga lungsod. Matud niya, magpadayon ang Kapitolyo sa paghatag og suporta aron matabangan ang mga Cebuanon ug matubag ang ilang mga panginahanglan. Nagpasalamat si Mayor Leslyn Abilia Inad sa maayong ayuda ilabi na karon nga misaka na usab ang presyo sa gasolina. Miingon siya nga ang pagtabang sa mga habal-habal driver dako usab ug tabang sa mga pasaherong ilang gialagaran adlaw-adlaw. Gawas sa ayuda, gihatag usab ang Kapitolyo og mga makinarya sa uma, mga punla ug tambal alang sa hayop ngadto sa mga organisasyon sa pag-uma aron mapalig-on ang ilang panginabuhi og produksyon. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libra Dilia. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Sa arangkada balita, with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Kavives Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 7:33 na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Daily, yun ka kabuot, Day. Maayo lang ang imong acting. Maho na ni!
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: ito ng ating sakanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Altusantugo.
4: And your

0: mapalig-on ang may kalabutan sa unexplained wealth. Sumaapa ni House Prosecutor o gakbayan, ha? Congressman Chel Jokno, mga kabibes. Gani sa dihang ge-interview siya sa media dito sa kauluhan, mga kabibes, nga iyang gipahimugatan nga kini maugkat yun kung pila ang kwarta sa bangko sa Vice Presidente sukad siya nahimong Vice Mayor dito sa syudad sa Davao, mga kabibes. O ang reckoning period niini ang tuig 2007 kundiin nagminyo silang duha ni Atty. Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon na tayo pagtimbaya nga to ni Petronella Omadlao. Good morning, sir. Watching from Barangay Bulwangan, San Carlos, Negros Occidental. Salamat kay nimo kabayb sa Petronella Omadlao. So, muna'y tipik sa pamahayag ni Atty. Chel Jokno, mga kabibes, nga sumapa niya kining mga bank records dako kayo ni og kalabutan sa nagpadayon nga impeachment trial. Kay dinhi mahibaw ang jud kung pila ang katigayunan, kung pila ang deposito sa bangko. Sa nasoy nga magtiayon. Nga kung di ni butog ba sa gibutyag niya sa iyang statement of assets, liabilities and network, mga kabibes, kung salin aw ipit yun ni ini si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yot lang, mga kabibes, sa kay video nga naman eh, ako pang gitanaw ang ako tingaling i-repress tingali ni Jel, no? Di ko kakita sa atong Facebook Live. Akong gipislit diri sa akong monitor ang kaganiha pa man nga programa, siguro sa ako ng cellphone. Tanaw na ako, mga kabibes, ha? Kanana ang money gikabutyag ni House Prosecution Panel Member Congressman Chel Jokno, mga kabibes. So, ato ning subayon ang maong pamahayag ni Congressman Chel Jokno. Kay ngano ning naingon ni ini ang katigayunan ni Vice President Sara Duterte. Nga lagi dili magkatugma ang nadiskubrehan pinaagi sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes, og sa iyang gikabutyag dito sa iyang statement of assets, liabilities and network, mga kabibes. So, og sa Tagalog pa, magkaalaman gihapon kini, mga kabibes, sa umaabot ng mga adlaw.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay og di magtugma galing aw klaro og dayag ang kanana ang betrayal of public trust ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og sumala pa ni Congressman Jokno, mga kabibes, usa ni sa mga ligong basihanan nga mapalagpot sa katungdanan si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Kay lagi, sigon sa kinini ang impeachment rules, kung makonbikto ang usa ka impeachable official, mga kabibes, naman ka nang gitawag na perpetual disqualification from holding public office. Nga sa ako nang gikaingon lagi, mga kabibes, kung makonbikto si Vice President Sara Duterte, goodbye politics para niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, matod pa ni Atty. Jokno nga Kini ang angayan nga huwaton sa katawhan.

0: ang Pilipinhood? Ha? Humani ining Sona karong adlaong Lunes, mga ka-vibes, kay ang deadline sa pagsumiter sa mga dokumento sa tax records karon mang Hulyo 30. O niya ipadayon man ang impeachment trial inig ka Hulyo kinini ang 29. Sa ato pa mapaabot nato nga mga kinini ang sa musunod nga mga adlaw matuki ni ang artikulo kalabot sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. So mahinungdanon kayo. Gani kita mangin mo nga maayog yung kayo ang performance ni Congressman Chil Jokno sa dihang siya ang mipalayag sa oral argument sa habig sa kinini ang prosecution, mga kabayb, sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? So, og mahitabo na, mabutang gyud sa alanganin daw, dili lang medyo ipit, ha? Dili lang semi ipit, ipit gyud niini si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sayuha sa ilang mga trolls, oy. Ha? Gingan lang, tagdi mao din eh. Ano magiging matrigger magitaw ni sila, mga ka-vibes, og mag-isko tata kalabot ni Vice President Sara Duterte? Hehehe. Laliman ka, oh. Saniiyang padayag din, oy. Grabe gid nila ka-idol sa si Vice President Sara Duterte. Ang ako ba, mga ka-vibes? Gibinoangan, nakasutubangan ba? Ha? Laliman kag nga saon taman nga ang gideklara 98 million uni ang nasubay sa Anti-Money Laundering Council, mga ka-vibes? Ha? Ngilngiga aning Malacayas ngilngiga, oy. Tanawon talang bitaw na. Ang na-discoverhan sa Anti-Money Laundering Council, kapin sa 6 billion. Unya, lain mag-utok ang mga DDS kay para nila 98 million is just equals to 6.7 billion pagkatoy-toy arithmetic. Kumuingon ba ambot? Ha? Tingali, tanan ni sila absent sa dihang gitudlo ang mathematics, sa dihang nag-eskwela ba ni sila? Ano magitaon mo eh? Inyo po na, mga tawa na lang ta.
2: Pino ka!
0: DIT mang si Kabibes sa 6990. Matod pa niya, good morning sir. Kini si Robin Padilla, nagpaila sa iyang pagka why hanaw, iyang giingon nga bias kuno ang prosecution niya. Unta mga nga senator judge siya, unta ang neutral siya man hinuon ang nangabugar sa depensa. Mauna na. Intaon, ato na lang iyang po tingali senator Robin Padilla, okay? Ganiha sa dihang nagbreak ko atol sa akining arangkada balita sa buntag. Iyarba taong gi-justify kung nga nung niingon siya nga sana hindi one-sided ang prosecution. Dito bag si Kabibes Francis Yanyan Huerte, sakitan kas tinuod or wala lang kay pangutok. Mauna kineng Kabibes sa Francis Yanyan Huerte, pangutana na niya kay... lisod kayo ba? Magsulti tag-ingo na yun eh. Lain dahil lang isgutan na rin nila ka ng mga argumentum ad hominem ba? Lisod bitaw kayo? Nagay ko eh. Nakailang nga ma-stress mong kunin mo, sir. ma-stress ko no. Kay grabe yun ba? Sa ako laging kikaingo lagi. Na-brainwash lagi tao ng mga tawahan na. Nalaliman ka? Ha? Adi araw yung nagbalik ta ko ina unya minig break ani. Ato ning dabudabuhan ang managsuon nga Senador Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, kay klaro magyo kayo ba? Ha? Ha? Klaro gyud kayo, mga ka-vibes. May panin nilang duha, ilang hukaso na, ilang ila bitawng robe ang ilang gi sulob isip mga senator judges og mutapon sila ngadto sa depensa. Kay mao na ingon ni Senator Robin Padilla nga sana hindi one-sided. Kay klaro man kay one-sided oy. Mura man siya kanang sakop sa defense panel si Senator Alan Peter Cayetano og Senador Pia Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kagrabe ni kabibes, 4541. Di lang kay ipit si Inday Bratenila, kabibes. Worst is pisat yun.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At anang imong panahom, kabibes, kaingon ko, kagingi ka ginoon. Kay lagi, ambot lang. Ha? Kay raba, lain ang ilang itugbang. Inani mga kabibes, ha? Wa may intaw ikatubag ang defense panel. Moingon na lang sila nga taas ko no ang trust rating ni Vice President Sara Duterte pagkatoy-toy ng argumento. Kaya nga no, mudayag taas ang trust rating. Ha? Nga, ang gilatid karon ang natuki karon dito sa Senado ang mga articles of impeachment man nga nang hulga siya sa presidente nga doon na siya unexplained wealth nga ni kahimo siya kalapasan kalabot sa bribery sa kining sa dihang nangutugdanan pa siya dito sa Department of Education unya mga kabibes ang grabe kining unexplained wealth lagi nga og imog yung subayon kadako gyud in town sa gintang ba laliman kag iyang gideklarar 98 million ra unya ang nasubay sa anti-money laundering council binilyon ang kantidad sa ilang mga bank transaction records ganahipos ha. Suma pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte, dapat ading mga DDS kabibes, cut-on ni sila gamit og common sense kay libre. Raman unta ni problema if na sila'y common sense. Mauna na diha. Sintido kumon pero ambot lang kabibes, unsay gipakaon na nila. Ako tanaw lagi, nahiloan, nagitaon ng ilang mga pangisip taon, ato na lang silang katawan, be. Ika ni Kabibes 4664, kining mga DDS, ultimo fake news, butuo sila basta pabor sa ilaha, 80-80. Matod pa ni Kabibes 4664. Bitaw, basta paita, nawaron, nilaban sa dyan lang Ruben Padilla, kay okay ra ko na itong naingon si Ruben Padilla nga sana hindi one-sided ang prosecution. Liso, dagmoy, managano niya, ang kanabang makapahibong, gito ba? Grabe, no? Naunsa naman taon ta mga Pilipino? Sa latest survey, number one, pagit siya. Kung ugaling mag-eleksyon ron pagka-senador sa Pilipinas, si Ruben Padilla, mga kabahib, sambut lang. O, kaingon ko, ato na lang ni Ininglison, hinaot ka madugangan ang kanang, kanang kasinatian o kahibaw sa mga mga DDS ba? We are the laughing stock right now sa tibuok kalibutan, mga kabibes. Mga kabibes, untop namang alas 8 mo post lang ko makadiyot niya humani ini atong ipadayon ang panagiskot nini sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.